0: isang detox 500. Paano mo ini ginainom?
1: Nagainom ako agad 2 sa gabi 2.
0: So apat ka kapsula sa isa kadlaw.
1: Oo.
0: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa ka bulan.
0: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
0: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Ang kampeon na istasyon K5 News FM Yonard Viray Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:01 daton nga oras sag balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyong karang anchorman K5 Leonard Viray. Good morning kay John Andrade, no? John Ray Andrade. Problema sa Kalibaw traffic. Umatpugos do mga signboard ay wa man ginasundana sa Kalibaw. Eh todyang, no? Hindi man tanan nga karasada. Pero tanawan niyo bagaro iba nga mga daganon, particular kung mga before ka umabot ng like mga paplaza, no? And then di kara sa before ka umabot sa Rojas Avenue extension, no? Maliban sa may mga di karon sa Atubang ita Lynch ba gina-construct di karon doon, normal ga cause it traffic yang, no? Pero orang ginapunto ba? Try nga maglibot it iban nga mga auxiliary police. Ag imauman daton nga mga PNP personnel nga naka-assign sa traffic section. Nga liboton di ba nga mga karsada sa Kalibo? Oh, di kara before ka umabot sa Padtot ta St. Cab. May mga portion ni kadto nga magmait ana ka kani karon no, gutok ana ay wagag to ta naro pag park ko mga private vehicle. Before ka makagapos dito sa may Rojas Avenue mga K5 magyan mo kat dagan ang docks baga pa dire-diretso ri kara oh. No, mga K5. Babo ta di karon doon. May mga no parking sign man pero I don't know makon sa mga drivers gara. Oh nga damo guru makot mga uyahonay. Naman ita indi ta damakon masunod-sunod rin yung ordinansa. Tikon mga mauro yung gid. Garapala nagdaw gina bastos na nandaro kung ano nga may una nga ordinance ro Kalibo, no? Sa traffic. Para nga ninyo hindi mag-cause di karo traffic, ginbutang at no parking sign nga para hindi mag-park di karon. Okay ta kung mga makonsider naton siguro mga maximum of 10 minutes mag nakabuhay. 5 minutes kung may mga transactions ka lang or may ginabuo ka rin na or like may mga ginabakay kat makadali, taas na ro 5 minutes, no? Nga pa daw palugit ag pakonswelo man ko mga auxiliary police naton. Oh, ay ko na matabi ay baw Ginoo ko. Ginaiwan ta na ag siyempre unattended, no? Ako sintaro tag iya karon. Te ikaw man nga nagaagi yun na. Hay hagos. Hindi ko ting kaagi ay gamuno na tatanan-tanan bilo ko lang ipatunga na randa nga mga siyakyan nga at mga wat pasamdaman, baga kung imo at pamantan awo na may ikaw naman may mga driver man, makusan dapat ako may isog manuok-tugok. No? Eh dahil nga nga daw kung sino man siguro makunda. Eh porke nakasayak yan. Pero kung basihan naton do ordinansa, tika klaro ta kamo nga may violation. Eh nag-obstruct ta kamo rin ka. No? Hindi ta ka-penetrate ito sa turong mga vehicle na suwag ka-cause ima traffic. It makadali ang matood man. Pero ga-cause gini traffic. Kung lamat disgrasya, gabungguan na yun na sa unahan. Eh, abim yan ko sa bilog, makapinitrit mo, galing hindi na lang mapaigo-igo. Ngayon nga nagagulpi mata preno. O, di ikaw man nga nagasunod, bangga ka. Ito man lang gina-call na itong attention, it traffic division, no? Nga, abi, ayusan nyo rin mga dagan niya sa Sentro't Kalibo. Sa Sentro't Kalibo, okay mata rin mga mabini nga ra. Kung namatay, okay nga madya hindi. O. Ning mga buisit man ko namat di karon naga-park abi sa hamal ko gid ma kun wag kita kasaya sa bike lane, no? Bike lane di karon sa Babini. Mao namba ko kun okay ko namat uwa ako namat maagi kita gahon pa tay wa mat naka-park pero indo na aginyo baga mga 11 to 2 nga ron namat hasta pa alas 4 na pa ron, no? Mga kotse di karon naka-park sa bike lane sa Babini, no? Hay nga ni ko namat, imbis nga makapenetrate ro mga sakyan nga ra, riba mang tricycle, hay nagang-agang man doon, nga basi isa gawing nanda, gulpi lang man itabok. Gulpi latlikaw, hay ikaw man nga nagasunod nga naka-tricycle, or nakasyakyan, ang ayangan ka din nagasagiay na lang ka mo. Oh. Hey, yun ang parta ng parking area, parking latro, bike lane, nga kuno, pasugiron ng mga buisit katuanay nga, mana, once nga mahumana ng bike lane, dapat, di karungin mana mag-aagiro mga nakabike. No? Hindi pwede nga may nag-obstruct ni karon. Hay si Henry yung hambay nga to. No? May mga enforcers man na nakatutok karon 24 oras. Eh si Hen, ay waman. Talawan nyo ba no? Bike lane from Mabini. No? Padto ni karon sa crossing Petron. Maliban di karon sa may pilot, eh siyempre, sintro di karon, nahuya man mag-park riba, may cap rin asunahan. May cap man di karon sa hospital, sa may pedestrian, pero ga-assist imaw sa mga nagatabok ng mga pedestrians, no? Ay rin pedestrian lane di karon, di wakabilog. Mm. Ay masako ron from time to time, may hospital, may mga nagagwa, may nagasugod rito, nga nagabit-bit pagkaon or bugong sandang ng mga pasyente. Oh, ay sa unahan na karon, start di karon sa mga butika, dire-diretso ron, padto di kato sa Before Colomico at City Mall. Babo rin ka nakapark doon, tricycle, kotse, oh. Anyo ron di karon. Hindi mat hindi mapahalin di ka. Kung ako tikitan ko daw-daw, tanawon ta kung sinurotakan ba sa silinunod sa ordinance? Maliban di ka ron, ha? Abo pang karsada. Lo ginobraw ta ginandang nga parking area ro kilid matamatod karsada, pero kung makapark, hago sa kupo na ro bilog nga linya. Linakay ko masyakan, wamat mga maparkingan mga K5.
0: Servisyo nga wagas.
1: Alas 8:08 daton nga oras. Ag day nga balita ag oras nat gaton it DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Nagaugan, una mat nagasilak, ini to maintindihan simple man makara. Ay day nga epekto ni habagat ginabira ko Typhoon Dolphin nga una sa liwan katon nga par, no? Ay ginabira na rin nga ron nga gayom, tinaga nagapirsa imaw, nagabaskog nga ni rin nga nagadagat ugan sa mabaho nga part it Luzon ag Visayas, gakip the Western Visayas. Narin maroon niya nag-uugan niya sa aton. Doon man do reason nga may mga class suspension, no? Makaroon nga adlaw, no? Ita Biyernes ay maliban sa Kalibo, Lesog, Tangalan, Kina, runuman siya, wamatlase makaroon, tanan nga level, wamatlase. Nabas, wamatlase, tanan nga level, public and private. Batan, waman ita klase, preschool to senior high school, public and private. Oh, makato o levels public and private wa matlase. Oh, hay budlay pasugayon ninyo rin yung unga, dapat matibay rin yung system. Ag kamo man doon nga maginikanan, budlay nga kung kamo magmasakit, inom kamo DTX 500 ag Mighty C para pag-on. Oh, raton nga gawas. Ay kun namat pagkahapon anang andon kun halimbawa umukay man do tiempo ta, ay gahina man siya bagat nga na kun makapagayo man to si Dolphin nga to, international name na isa Dolphin, bagyong Dolphin. Ay magasilak man. Ay budlay kun basa kating mahalin ta sa inyo pagkahapon uga silakon ka sus gatagiti man do silak guba taring gawas, no? So dapat may DTX 500 ikaw adlaw-adlaw nga sa iba nato ang ginagkabig nga the superior antioxidant nga nagabulig para masukan nga raton yung mga problema nga sa kidney, no? Aton nga respiratory system masuportahan na aton nga liver. Oh, likaw ka mo sa cancer, goiter, ag diabetes. DTX 500. Pamanan pat Mighty C, raw alkaline, vitamin C, mga K5, ay kung may enough kita nga vitamina sa yawas, eh normal, hindi kita pagtablan simpleng ubo, trangkaso, sipon. I Mighty C na yan, mga ka-K5.
0: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Sa aton niya pagpadayon, sa aton niya pag ililiba, raray nga raman nga may kantanan sa eleksyon, kara ako matutok sa eleksyon anay, no? Before tag by bus nga ra sa Tangalan. Ayrong senador nga si Chis Escudero, no? Mga K5. May ana man nga sariling version ko pagpa iway nga ra ko ginatawag eleksyon, no? Pagpaiway ko eleksyon. Eh, may mga mambabatas naton like si Benitez nga congressman sa Negros, tuyo man nga i-postpone anay, ipaiway. Bukod mata totally nga hindi pag ipadayon, hindi ta pwede ron sa batas ta. Dapat may election tagid. Randa ta nga pagpaiway anay. Kung magagina iswag nanda sa next month, next week, or next year. Sa mga masunod na itong mga dinagon. Nga sa pagpati nanda, hay kato nga time, doon nga adlaw, doon nga oras, hay won it may manabu nga kung ano abi problema or ginapangatuba nga krisis do Pilipinas. Hey, hambal ko nga eh, bisan hasta san o pas gurong dagon, imo tagapon siguro ro sitwasyon ka itong Pilipinas. Ha? Bisan magpustaan na ipakita. Ano nga year manabu nga mapanaba paton yung gobyerno ro presyo it mga produkto, mga basic needs nato niya sa bilog ng Pilipinas. Huwag agi. Oh, umpisan tabi kay Pinoy nga time. Kay Gloria nga tugid. Oh. Hasta makara nga nagbalik ro Marcos, although nga si tatay na matakaturo bumuyot mabuhay buhay sa Pilipinas, ayara si Marcos nagbuyot katon pagid. Ag matapos by 2028. No? So, example tayang sa permitang ginabakal adlaw-adlaw, bugas. No? Pila na ro kilo makarat bugas. Dati rin isang gantang may mabakal ka nga mga 72. Ero ng hagos kinabugtawan. No? Kaya hasta makaroon, ano lang mabakal mo sa 70 pesos mo nga 70 pesos mo nga bugas? Ano lang kaabo? No? Gulay. May mabakay ka pa kato 2 pesos. Oh, makaron 15, 20, 5 piso dati. No. 2 pesos, 5 pesos makaron. Mabakay ka 10, 20, 15 depende sa klase ta tinuga. At mga binugkos ba nga raw, nga mga kangkong, hamtak, ano pa? Alugbati. ano pa? Tagaron nga sa usaw studio manami oh. Daghog mga mauro na be. Hikat mga may presyo na nga mga tinuha, mga sayote, carrots, no, nga pwede mo pang chapsoy, no, broccoli, ay pang mayaman yung nagidmana ro. Broccoli ka pa. Ay, katong simpo, mga mabakay mo ro, manungi lang, ay makara. Imamalang man gihapon nga tinaas ka tinaas. Kani by 2028, kung ibutang tapag ikatong re-election, or 2027, 2029, kung anong 2020s rin na, ay 30 taon sa pilang adlaw, imo malang manggapon no situation ta, abo manggapon yung mga pobre sa Pilipinas, ro presyo ita langis, no, petroleum products, particular gasolina, apa mapabalik nyo pa sa 69? Kung mapaiwan nyo ro eleksyon nga na, ay gatipid ko no? Ay krisis ko no? No? O tama ko nilabot man do mga ibang nga nga kongresista ag senador, kinamatarong mata nato magboto pero daw hindi kit ako kung depende kinyo ha ako di ako ka kampante nga do reason yang gid nato na bangod sa rin nga nga crisis agud makabulig sa Pilipino nga bi makatipid pangutan anyo nero Pilipino no ro bilog nga mga Pilipino nga excited nga bumoto sa November nga ra kon saktong bulig man kinyo ro nya ro nya pagpaiway. E paano taro? Okay ta kun tama nung postpone tas tagaling nga wala tagaling it election. Kun okay taro aton nga mga kapitan e paalin do mga bukon at okay nga nga mga kupitan literal ta. Oh. Kay ma-extend na naman randa nga pagpangupit sa mga budget sa barangay. Di ba? Okay matakunta kun kampyon ro serbisyo. Ti kampyon matagapon na nga igapakita sa barangay. Na paano ro pumuyo kon hidali na nakat until now kurap gamang gyapon nga mga barangay officials. Palin doon. No? Ay ho sa ginduso nga ra nga Senate bill kon may House bill, may Senate bill man. Iba man do version abi ni Benitez, iba man do ay Escudero nga ra, no? Senate bill number 2387. No? An act fixing the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan to 5 years. Amending Republic Act 12232 or an act setting the term of office of the barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan and for other purposes. May explanatory note na kabutang, di ka raw? Kabahaba. Pabalik-balik, imaw malang man gyapon. Di ba? Rutuyo, ginanda isa daw gagwa tanang kung kako na, I don't know, gang kinyo. tama ng tamaan, riba tabi ginagamit na barangay nga nga postponement, pahumot sa mga barangay officials, ay ma buyot nanday kapitan, buyot ko mga kapitan, randa nga mga lideres sa kada barangay, ay mo nga nagdaog ay kuno, buyot nandaro majority tao sa barangay, ay basi gamiton da for next election man sa mga mas mataas nga posisyon. Agod nga makautang na loob baro mga barangay officials nga una makaroon sa posisyon. We would like to thank you, sir. Mga nagduso kara ay suportahan ta gilon ay bangod kana ay na-extend na naman raton nga pagpangurakot, pagpungko sa posisyon. Na-extend na naman mano raton nga pagpungko. Normal, swildo gilang kapirmigra. O, ang araw may magnakarta por barangay pa nga may dugang pagig nga binipisyo kita. Makon ron. Busog-busog, gigi si kapitan. O. Ay, basi makon do yun. Taro, I don't know kung do yun gidman ah. No? Pero kakang pamatsagan ko daw ginampangan tabi nanda eh. Kung gusto ninyo nga mabuligan do pumuyo gidman, ag tutuod nyo rin yung concern nga ra, ay para sa Pilipino, pamatiin nyo na yung majority kung mga Pilipino, kung pabor ko inyong ginanduso nga ron yung mga house bills, mga senate bill, di ba? Mga K5, kung pabor ba sa daayhan ka ron? Eh ho, sa explanatory note ko ay iskudero nga senate bill, basta hantat gamay lang, barangay governments as the frontline public service arm of the government play critical roles in implementing government programs. Ho, matamatuod, so kung basahon at animo man, madaw ma-feel ni mo, frontline public service arm of the government. Nga may una nga trabaho nga nakaatang sa nangabaga nga ma-considered naton nga mabahugid nga papel. No? Pag-abot sa mga implementing ita, pag-implement ita mga government programs, no? Maintaining peace and order. Sinimuron, ibangan ng barangay ay gulo, kamat na galibot katanod, galibot ang kung may insidente na. Resolving disputes, responding to disasters and calamities. Okay man gyapon karon ay tanang karon din na ng mga barangay, kapin sa mga ginasalanta, ginalakubagyo, kung anong nga mga kalamidad. Active at naman in fairness ng mga barangay, triya sa atong saklan man na. And delivering basic services at the community level. As such, the success, no, in implementing these essential public services depends significantly on the stability and capacity of the barangay government and its officials. So mali ka na ginahambay pagid nga 5-year term gidaruan nang ginaduso, no? Para pagid kuno nga ma-promote itosto nang pagdinumagahan din na sa barangay. Kung manami ay paano rubukon at manami continue gapon doon nga antos may labro mga pumuguyo. No? Mga K5. Okay. Uuyo man karo mga Pilipino naton. Ay kung may pasara mga K5, ay said ako, dudagid ako kara basi kung kwanta humugag tara eh. Ay kahapon yan naging receive ko Senate of the Philippines, no? Mga K5, mga alas 10 itagahon nga House Senate Bill ni Escudero. E kon makwanda,

0: na matang hinugdan og ginambaka no tagtat pakialaman karon no? Pero aton bagay pangutana na naton kamo nga pamati kon barangay officials man kamo or sa mga butante mo tanan nyo ba managaming kamo kon ano rin inyo nga gin bulig sa yung barangay halimbawa kara kita si Dagom SK chairman inyong makagawad no sa ko mas estudyante pa man diba karon pero siyempre ikaw gid kon nusukton bilang chairman ag automatic ikaw gabuyot kong committee chairmanship ita committee on youth no and development. Te, ano rin naibulig na maliban sa yung paliga gilang aron nga pa-basket-basketball. May initiative ka pa ba ang iba nga paano nimo mabuligan ng mga youth una nga instead iba nga negatibo ro tutukan, hindi ka kita sa positibo. No? Now sa kagawad, antigon baga ka mo, sa hagos matapos yung inyong nga term, mara ginasinugpunan gyapon inyong nga term, pilang paiway na re-eleksyon, no? Pilang paiway na. Antigo kagun baga nga mag-obra bisan draft resolution yang gid. Oh. Bukod nit magsinalig kamo na kung kanyo-kanyo. Mayad pa si secretary man aron ging kapitan ta kara ay imo man aron sayod sayod ko tanan-tanan. Oh. Ay dapat karon kun gadayagan ka dapat haom ka uting, no? Kurin nga mga butang, kurin nga mga responsibilidad nga igaatang kimo bilang barangay kagawad. Kaping kun may chairmanship ka pang inabuitan ng mga committee on peace and order, education, agriculture, mga sensitibo mga nga klase ng mga committee nga dapat aksyonan nyo lagi ron. Halimbawa, sa agrikultura, hayaban namin sa mga baryo riyan sa aton sa aklan. Ano rin mong ikabulig sa mga mangumar sa inyong baryo? Oh? Ay na ano kung taglilista ko na taghaning wa matiyanas dito o tagamnan ng inabutang sa mga listahan. Diba? Eh tama ba ron nga chairman kat agriculture? Bisan karon kailang gid makabulig-bulig sa mga nguma nga makabatot kung ano rin ang ayuda. Hindi pa na imog ilista to, kontra partido. Tinunuto. No? Sa education. Oh. Ano rin na ibulig di mo bilang chairman sa education as yung barangay? Di ba? Aside sa pagpanagtag mo na't libreng notebook at papel. Oh, kung may una gid, kung wa, babudlay man, kung wagid. Ano lang to? Nagdagagan ka pa kagawad. Ang mga nakipayin, nandun doon mukha mo na ikwartahan ay. Hindi ah, may budget ro barangay. Ipakinyo ginabuuron doon ginapagastos ay. Di ba? O, inyo matagalin swildo nyo. Ro akong baga, inisatibo nga pwede nyong iduso sa inyong barangay kamayad ka inyong pumuguyo. O, kapitan. Kalukta sa kapitan. Aside sa pag-magic ko mga... Pag-magic ko barangay budget. Aside sa mga... plano ni mo sa more on infrastructure biro ibang mga barangay chairman ay sa I don't know mat mahilig sa andara sa mga infrastructure ano ba ron nang inuuso gid sa infra ngara no infra abi abubing kwarta sa infra no oh abi iba man yang project pa maliban sa mga pakarsada nga rag mga pakwano na buli gibi ninyo aton nga mga especially mangunguma gid ah kun ano ron mga produkto nga una sa inyong barangay dapat din no focusan nyo pagid kung paano rin ninyo nga mas mabuligan nung pumuguyo nga mas mapadevelop ang produksyon kung ano nga may produkto una. Oh, para nga asinso tanan-tanan, di ba? Oh. Ay, di yun depende ron. Ay, paano rin kapitan nga hindi kitaon sa barangay? Ito ta kung siing banwa. Ito sa kung siing lugar, probinsya. O taga tiner. Ay paalin doon. Nga bisan nga nagpapirma rin na listan ka mo. Kung eleksyon, hagos tanan nga bagay, aduna na. Bisan siing sityo to nga dapat hindi yun hihabot, hihabot gapon. Ay gapangampanya. Pero ko tawon no kano gapit, inun man imo hago si kita pero hambag ko uli, madali nyo man ako gapitan. Ginapasigurado ko. Bayawan ko intak at nagdaog. Gapapirma kung ano rin yung ginausay sa barangay. Yawan gamot linagas kay kapitan.
1: Komentaryo nga patas ang serbisyo nga wagas.
0: Alas 8.25 raton ng oras. Aga ding oras at gaton. Itay ka ng extend the food supplement for men. Mga mister, nga perming retreat ang surrender. Sandag ka ng misis mag-inom. Extend the food supplement for men. May sangkap na makarot klabo was ka. Nga kailangan ng kapabasok it libido sa inyong awas. Nga ni before labing-labing mag-inom. Extend food supplement for men.
1: Yonar Viray. Puro Delos Pablos.
0: Sa aton ka ng pagbalik mga K5 e plus tartaro by bus ka na sa tangalan matapos sa mga importante nga pahanom dom standby
1: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa kabulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasok.

0: talaga.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina. Mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drop.

0: kayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mugali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Kimagwala ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Sport Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: sa natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Yonar Viray,
1: Foro de los Pueblos.
5: Alas 8.31 ngon, daton nga oras, balik kita sa aton nga nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyong anchorman, K5 Yonar Viray. Pero mga traffic ordinance sa kalibo, di naman na naipapatupad ba? Riba, una mata, riba, uwa mata. Paps John, good morning. Nasa may barangay Pook sa Kalibo ng pinamati. Ag kay Madam Bingel Manon, good morning man. Ag kay Roslyn Silorio, kapamati sa Singapore ko no. Shout out Silorio family sa Ochando. Ag Flaviano family sa may barangay Halas sa Banwait, New Washington. Hello, Laisming, good morning. Gali una, sa may magpagong ag kay Uncle Nuno Marvin de los Santos, good morning. Sa ito niya panglilibacheck, tanay, ito niya patrol sa Banway Itangalan sa natabo nga nga drug buy-bust operation. No? Kahapon, aristado ro taga-ibahay nga na. Napalim mo ng dusot droga sa Itangalan. Patrol sa kampiyon nga balita. Standby!
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
4: K5 News FM.
1: Live Report.
5: Sa kampiyon nga balita, K5 Reds, report, go ahead. K5 Rom, go ahead.
6: Yes, sa K5 Yard, yes, sa live presentation sa atong karang may pangalan na team K5 Yard, almost mga Deon Domingo kita K5 Yard na consistent kita pag binaligya ito sa karang suspect.
5: Ba, med, imo kara consistent ta, meaning may kita kita galeri mo.
6: May kita ta, at na subuan na K5 Yard, pero anak ang supplier ay napatagalin sa liso.
5: Abay sa inyo, taro gahalin do supply?
6: Oo.
5: Aba. Eh, di ba itapos yung dukuan, tapos yung datong-atong mambay naton tagin raid nga to sa may sintong lugar sa may
6: Bigaa.
5: Bigaa ta katong bagay ba nga drug den nga to?
6: Oh, Bigaa to sa Tacloz, Bigaa kita guard.
5: Oh.
6: Ay net ang nako mina subuan ay tama nga matag feedback na ako nakukuha nga abugo nga pagayon nga gihapon to mga nagahimo ni drug operation at paggamit pagduso na sa lisyo nga bisan sa among banwa nga mga isot ta ay harus ta nga prepare bawa kay hapon na ubos ro mga update ay nagkatuso ang harap ka. Kaya nga lang, suspect nga lang sa kaibahay ay walang tangan kina-mention ni Karasuno sa itong clipping. Pinatay mo na gabi ng supply sa panuwa para pilihan sa K5 Yard. So, mabahaw sa amin sa part na itong karang hipping. Itagama naman ko ato doon na local government in Taleso na nangin supply ito sa Taleso iya sa mga drug-related na mga hatakuan nila ng mga mga user na K5 Yard iya sa atong sa probinsya Taklan. So, kahapon na K5 Yard, actually, kung natin karang makita sa mga footage at sa mga sa atin ng puto na pero na yung karang suspect ay hadapan na may napat ang hilmig kay Pagnal sa nakarang pulo ay nagsakay rin mo kay Pagnal pero sana din pang transaksyon kay Pagnal siyempre mautak na nabir mga poser na kay Pagnal ay pagbaridya ng dad kumasara ng dad medyo totoyipad ka nagandakot kay Pagnal ay sipa na kisina automatic at Pagnal na sakay sa nakarang motorsiklo galing siyempre ay lapit pa nagbatasig man atong karang mga katapo ikasaratiba na hadapakan dito dahil karang suspect na K5 Nard. Although nga sang kasasoy na lang kung K5 Nard pero nagabot-abot yung itmay katin sa 0.7 grams noro habo nga rin dahil karang
5: suspect na sugod.
6: Oo, sa rin dahil suspect. Ang na karang area of operation, mostly, ibahay kita K5 Nard dahil ibahay mao.
5: Pero unat yung mga boat supply sa liso, gang?
6: Sa liso. Tapos, nakaabot pa yung mga niyan sa tangalan ng rakita dyan. Siguro may isang customer siguro nga gusto mo iyang magpakay at ay makasahid yung kasi kita yung taton ka rin na pinte ato kahapon ay nasikot kita yung mukipag na kapatian sa taton ka rin pinte bagong promote si Police Major Maosay Kipagnar
5: dapat yang i-promote ay the best na ng pagdakop ato sa mga adik-adik ng mga unga nga to. Oo, ag tapos may wanted pa may gin-raid pa nga to sunod-sunod rin ang accomplishment iya sa kwana sa tangalan ha.
6: Kapahin ni Mungi Five Nine, pero kung ito nga, mga nag-promote ng kaliwang itong Domingo, iya sa atong ng mga atong ng mga katapos at kapulisan, atong ng mga official at mga innocent personnel.
5: So, anong day mao? Police major na?
6: Major na ni Mungi Five Nine.
5: Uy, very good. Sige.
6: So, kung ito okay, keep on angot with the K5 President Torino sa IHP K5 Nine kung ano nagkatabo kahapon.
5: Okay.
7: Ang naton makaroon si Police Major Mausig, no, itaton karangat ng kanalan PNP, angot sa ginpatigayon nga by bust operation kahapon karangat adlaw. Sir, una sa lahat, magandang araw po at congratulations on your promotion, sir. Any information, sir, no, sa successful operation natin kahapon, sir?
8: Yes, ma'am. No, good morning po at thank you very much po. Bali kahapon at around 5:10 p.m., elements of Tangalan MPS together with the 2nd Provincial Mobile Force Company, nag-conduct tayo ng bypass operation sa area ng Barangay Panayakan. Ayun nga na nagka-resulta ng pagka-aresto natin dito sa suspect natin na lalaki, male, 41 years old at jobless and resident of Barangay Rigador, Tangalan, Aklan po.
7: Okay.
8: Ibahay, Aklan. Sorry. Ibahay.
7: Kamusta yung ano, sir, yung monitoring natin bago na materialize itong bypass kahapon, sir?
8: Ayos po, ano, bali, nakarating sa akin yung information siguro mga two weeks na. Yun nga, 2 weeks na natin siyang minomonitor at yun nga kahapon, nakandakan natin siya ng operation through bypass po.
7: Mm-hmm. Ano yung mga na-recover natin, sir, at sa mismong bypass po? Ano yung transaction, sir?
8: Yung kahapon, nakabili po yung ating poster buyer together with his confidential informant ng isang sachet ng pinaghihinalaan na illegal drugs, shabu po.
7: Okay. Isang sachet palit ng magkano ano po, sir? Bypass money?
8: Ang presyo po, ang bypass money natin ay 100 pesos at isang budol money na 1,000 pesos po. Bali, with a total of 1,100 po.
7: Okay. Based sa monitoring natin, sir, ano to bagong identify or dati nang na-involve sa illegal drugs, sir?
8: Sa amin pong ano, bagong identified, newly identified po ito. Mm-hmm. Kasi ang operation talaga niya is Ibahay. May part lang dito sa Tangalan na meron siyang parokyano po. Kaya nakapag sagawa po tayo ng bypass operation po.
7: Okay. Yung supply niya, sir, saan po nang gagaling at sino-sino ba yung mga parokyano nito, sir?
8: Ang supply nito is from dito sa Leso. Yun nga, under investigation pa yung suspect at inaalam pa natin kung sino yung pinagkukunan niya doon.
7: Okay. Ano yung trabaho ng subject natin na ito, sir?
8: Ang trabaho po ng subject is wala po siyang trabaho.
7: Okay. So kahapon, sir, during sa mismong pagpalitan ng illegal drugs at bypass money natin, wala bang resistance na nangyari sa part ng subject natin, sir?
8: Actually, nung inaresto na po siya, may resistance po sa kanya.
7: Mm-hmm. Pero ano yung, may pag-amin ba sa part niya, sir, na usually kasi pag mga bypass, sometimes may mga denial, sir, sa part niya, inamin niya, sir?
8: Noong una, nagwawala siya kasi parang ayon niyang aminin. Pero bandang huli, inamin naman niya na kumukuha talaga siya sa Leso.
7: Okay. Mga ilang years or months na daw siya, sir, na na-engage sa illegal drugs?
8: Hindi namin na ano, kung ilan talaga, si ongoing pa naman yung pag-interview sa kanya. Okay. Kasi kahapon, kagabi dinala siya sa ano, sa Ruas for laboratory test, drug test, at saka yung specimen natin for laboratory test.
7: Okay. May result na po, sir?
8: Wala kasing doktor, wala yung doktor kagabi, so naantay pa natin kung possible ngayong araw po para lalabas yung result.
9: Oh. Sir, itong suspect na ito, sir, is ilang months, araw natin o linggo na...
8: Two weeks po.
9: So sa 2 weeks na yan, is consistent siya na nagbibinta talaga?
8: Opo, na monitor po natin. At yun nga kahapon, nagsagawa tayo ng bypass at nagresulta nga po ng pagkahuli sa kanya.
9: So within 2 weeks, dito lang po sa Tangalan o Ibahay o iba pang lugar?
8: Ang alam ko po, Ibahay.
9: Ibahay po?
8: Opo.
9: Hmm. Sir, itong ito, ano to, high value or makonsulat?
8: Street level lang po ito. Street level po.
7: Okay. May grupo ito siya, sir, o na nag-operate or siya lang mismo?
8: Hindi natin alam kung meron siyang grupo na mga kasama na nagbebenta din ng illegal drugs.
7: May possession siya, sir, maliban sa bypass. May nakuha tayong possession sa kanya, sir.
8: Ayun nga, nung inantay natin yung insulating witnesses from the fiscal's office.
7: Mm-mm.
8: Kasi may kasama naman na tayo, media at saka elected barangay official. Kaya lang, para makumpleto talagang masatisfy yung mga fiscal's or prosecutor's office natin, humingi tayo ng witness sa kanila pa at hinihintay natin. Pagdating nila, nagsagawa ng search yung ating kapulisan. Doon sa loob ng compartment ng motorcycle, itinago niya sa parang pakete ng sigarilyo sa likod. Doon nakuha po yung another tatlong sasin ng suspected illegal drugs po.
10: Okay. Pangkalahatan, sir, mga magkano yung estimated value kay anong mga nakuha sa kanya, sir?
8: Siguro po mga 6,000 pesos siguro po.
10: Pati na yun.
8: More or less, mga ano eh, kung pagsamahin mo sila, more or less estimated niya is mga 0.8 or 7 grams.
10: Okay. Sir, kahapon, parang naka-helmet itong subject natin. Ito talaga yung pinunta niya, sir, or after nito, may nakalinyada pa siyang mga transaksyon?
8: Yun po ang possible kasi ang binili lang naman ng poster buyer natin together with this confidential informant is 1,100 pesos. So, isang sasi lang yun, yung kuna yun. May nakuha pa dun sa motor niya, possible, ibibenta niya sa iba, sa ibang kliyente niya.
9: Pero yung motor na kanya, sir?
8: Opo, nandito po yung motor. Bilhin siya po yun.
9: Pero sa loob ng motor na kuha yun, may nakuha kayo?
8: Sa loob po yun ang motor na kuha. Nakatago sa isang parang ano sa dinikit sa ilalim ng ano ng pakete ng sigarilyo. So marunong talaga siya, tinago talaga.
10: So kasama 'yun sa mga ebidensya at kinostudy natin, sir, yung motor niya.
8: Yes po. So kasama po 'yun.
10: Sir, mensahe sa mga residente ng Pangalan na patuloy na nag-i-engage sa itong illegal na droga, sir.
8: Fortunately, itong subject natin is not from Tangalan, taga Ibahay Aklan po itong subject natin, but sa mga nag-engage pa rin po sa pagbebenta ng illegal na droga, paalala po ng ating Tangalan Municipal Police Station na tigilan po ninyo yan kasi hindi po yan makabubuti sa inyo, sa ating mga kabataan at sa ating mga kababayan. Kung malulungkot tayo dyan, hindi lang yung sarili natin, pamilya natin ang masisira. Kaya tigilan na po natin yan.
10: Sir, idagdag ko lang din, sir.
5: Okay. Yes, go ahead, go ahead, KP Brom.
6: Yes, sa K5 NARC. Surundo ka na progress at kaya niya kapag operate na po atong karanya feed si K5 NARC no? Al siya pinurahay, igapilaw ang K5 NARC sa rinday karanya laboratory test sa K5 NARC sa rinday karanya pangatapos ko lupang pan. At simpe ay saan parang kung nagagamit sa rinong K5 NARC sa rinday karanya druga.
5: Kung magpositibo, ti mas gabugat ra ng kaso nga ra sa 9165.
6: Depende pa gito, sana mas ang type, no? Kung makaabil yung pinasawag sa rang bargaining ni Kipay Nag, sa rinday sa rang kaso, ay depende na doon siya na karang abogado kung makatikir yung matunday sa rang posibleng ganyan o posibilidad yung makaabil kung day sa rang programa ito sa rang gobyerno. Sa mga bagong kwan, bagong dunggo, sa mga kwan, sa mga pang-abang dunggo, pang-dunggo, sa mga aswang kwan, bagong personality ni Kipay Nag.
5: Amitato man mo gagamit droga gali no. Wag tat pagbag-o makon kay mga tao ra. Din ta na pili ng negosyo nga
6: ay ambang ni hindi ay bisan isip tanong nga medyo makara nga sa fake tay nga mabahat sa 1,000 tay.
5: Dosang ka sa say makaron nga pilang gram sa 1,000 dati 500.
6: Oo, ay siguro makulin siguro do droga ay pangot tigas ro correction sa kanin tigas nga nang gid mahal
5: na piktuhan man ni inflation do kanira droga man. Hindi ang gasolina, ang bugas, gamahay, pati droga man, oh.
6: Yung kita dyan, no? Ito na, eh. Hindi ko pa natin, eh. Pwede naman doon ang kabuhay kita dyan, mga atik na, eh. At, iba, nag-negosyo siguro, ang tago man, eh. Siyempre, time will come, kita dyan, na, yung mga, ano, yung nandakpan, eh, kapag hapon.
5: So, pangutan, ha? Eh, sinoro supplier na sa liso?
6: Yun, eh, kita dyan, yung bawang na pangutan, eh, kara, mabawang sa
5: PNP. Na monitor man bagaraya ko leso PNP kung sinisin so, oron din na.
6: So, kung nabikara si President, dahil siyempre kami nabay doon ang supply, it means to say nga abo,
5: eh, imaw doon nagkakuan sabon, imaw doon naga una ka na ginabutang ro mabahaw-bahaw nga supply, ag imaw ro panagtag sa mga peskuring na aresto nga nga daw nag-deliver yang.
6: Ay, tao nga yan, nagtakpan yung mga serious mga nagtakpan doon sa leso, ro, sila sa mga transpersonality nga, nakita kami kita na may ekula sa tagihatong galihan. Mabahong-bahong, may sigta supplier, okay, takon-takon. Mahambang nga, laktan ka una, nag-abrigyan ka, pero kung hambang na may inaamong ginaburo supply, ay perception ni tao, si Fad, na gatong ginapinino, ay naimot ang sa kamabaho kasi yung klase nga transpersonality kito tayo, pero ikaw, distribute mga drugs lang sa ibang mga kabanwanan. So mabawra sa atin sa pabayang datan karang na leto team share atong local government is leto pagkukin karang ipagkay so ay bangon na sila kung makarang sa sitwasyon nila bumunta karang magagain naman itong Pilino sa atong bagmangon pag-abot sa rin karoon nga at daw ka kay pagkay. Pero sa mga nag-report yan area with the K-5 Jim Ligorod, K-5 Regiment Torino ako sa K-5 Romy kanil para sa pampil na balita Serbisyo Kompleto Kalingawan sa Kalibog
11: K5 News FM Kampyon Report. K5 News FM Live Report.
5: Thank you so much sa report sa Tonyo Patrol with K5 Romy. Ada toro detalye may kantanan sa natabo karang drug bypass operation. Arestado Rosang Kagaking na 41 anyos. Ag rin doon, no? Aton paro resulta kung ginatawag karang K5 nga drug test, no? Ay another section yung man doon ita na yung 6-5 yung gapasaka ka na, no? Depende ron kung may mga bail nga i-recommend Rokorte para sa dasambitan nga sospetsado.
11: Foro de los Pueblos.
5: Alas 8:48 segundo na to yung oras ag natuman nga balita tod gaton eh. Itay ka nga DTX Beauty Soap, sabon nga pampagwapo ga pampagwapa. Sabon nga dapat naton gamiton sa pagpaligos agahon man or pagpanglabar sa gabi. Para nga mapatay ro mga mikrobyo nga nga nagakapyot sing gawas kapingong kamot trabahoso, nagatravel pa, no? Exposed kamo masyado sa dirt and dust, nagiinabo rin yung pimples, no? So patay ro mga mikrobyo, wa it pagabo rin mong pimples, ma-prevent na ron kung kamo nagagamit DTX Beauty Soap mga K5. Yeah! May sangkap ng palaya leaves, guava leaves, ag papaya extract nga nagapakinis, ag pamaintain nga kung gindara tong cortisone, healthy, no? Mga K5. Sa mga lolo, lola, may abilidad man di mao nga kaya ma-prevent ng mga early signs of skin aging. Ani dapat, mag-klinika, DTX Beauty Soap na sa pagpaligos.
11: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
5: Aga siyempre, kung tapos yung paligos, ay mag-klinika Dio Fresh Dio Roll-On man ka mo, no? Rung roll-on nga makapaputi ka ton mga K5, ay kung puti rato nga kilikili, ay siyempre, kung pwede ka man nga mag-uwal sa aking boot control nga, halimbawa, kita mo rin loko ni, kung ano, yun ba yung sample karay? Basta lang kung mga artista. Nagamit sa naklinika Dio Fresh Dio Roll-On, rin ba karon mga gapa ko nano-nano, pero ginaubran na nga raw mga proseso. Pero sabat karon kung mga doctors naton, simple yung dapat man. Klinika Dio Fresh Dio Roll-On ay may simpleng sangkap, VCO or extra virgin coconut oil. Ginapatay na raw mikrobyo nga dahilan kung naman nagabaho yung kilikili, ag may abilidad man imo nga kaya nang mapaputi ring underarm, no? Mga K5 natural nga Dio Roll-On. Okay? Klinika Dio Fresh Dio Roll-On na.
11: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
5: Mabakay ron sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa May Refendors Building Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Barato na, ag epektibo para mga produkto bakuno na. Tanan-tanan mga produkto DTX 500, Mighty C, D3 Bio, tanan-tanan na mabakaron DTX Coffee Mix. May libre kami nga check-up Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Avail gid ninyo, sayang man, no? Uso yun yung si Doc Robert Empinado, naroon guhugat kinyo, mga K5. Ag, ito ka mo sa mga private clinic, hambal ko nga ni, mga 1,500, 2,000, masyado nga mahal, no? Kung ito ka mo ga pa check-up, and then, kung ga pa check-up ka mo, ti, guhat pa ka mo, ga pila pa ka mo, una, the aircon para atong opisina, oh, conveniente pa kawal nga nagahugat. Ag kun maabot yun ka mo nga inyong kanyon time nga nga check up ka mo, kalma lang ka mo, hindi ka magpakuba bagay si kwan man doon buot pa si Doc Robert o hindi naman lang ako mapag-alinon, no? Ano babi ko nung nakubaan ta naman ay masikon normal doon pa check up ka mo, i-accept nyo kung ano rin mga nakikita sa inyong gawas. Ag sundun yang dugi na pa dugi na hamba ni Doc Robert, no? Kung sa private pa ni, simpleng check up pag ubo manabi, kung may ubo ka be pag ubo ubo matuod oh. Ay sokton ka 1,500, 2,000 ay makon mabigagi ron eh not a libre what bayad and then no kwarta yung bagon instead bayad si doktor ti siyempre baka nyo nalat produkto una klinika de alternativo naton baka ka muna nagamit nyo pa na konsumo nyo nagmayad pa kamo sa ginabatsyag nyo nga bagatian.
12: Yeah!
5: Maroon lang kasimple nga ni bisita ka mo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga namtang sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan.
11: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
5: Good morning una kay Bro Ronnie Igues ha, sa may barangay Kalakabyan nga gwapo nga nagapinamati sa ton nga programa magkaroon nga adlaw it Biyernes. Good morning ha sa mga Zabala ag Zamora family na sa may Kalakabyan Banalipat. Kitang Manervar family. Aton yung mga amigo na sa Slaughter, Do Omeres, Inosanto, Barrientos family. Thank you, Gid, ha, sa pag-monitor sa aton nga palatuntunan. Aga good morning sa mga nagatutok di kara sa may Bulwang Talipapa, no? May niya pagpamati. Aga di kara sa may Estancia Terminal, ita mga L300 ban, mga amigo ta, nga mga drivers, una, nga mga gwapo man, agsa mas gwapo nga sa tanan nga dispatcher. Kay Boy Cyril de la Cruz, good morning. No? Thank you, Gid, agsa mga Imarga family una, ha. Mga K5, good morning, kinyo tanan-tanan. Aga standby hindi na sa 11 Mbps sa mga balita at public service sa 94.5 with K5 Romy. Sa wala ton mabot, matalakay nga namang ginpang headlines naton mga ka-K5. Aga hindi na, standby lang man ka mo, ay aton nga ma-interview. Dapat kunta makarang nga morning. No? Kaso ay ang agang rolinyada ni board member Tolentino, ay basi mga 10 abi kami na ako nakaset ka na for, sa interview. So i-try na to na nangalinya din doon na alas 10, no? Ay amon istoryahan. Duma namin nga nga balita mga K5. Parte sa ginatawag naton mga naga-intra nga ras nga mga student naton sa Wivraa, mga nagaulit mga bugawan nga medalya, no? Ay gina tawuan ta makaron it grasyagon, no? Incentives. So may mga tigpilang libong nga mabaton. Manami, taro na good at least, mas mahugdan pagid. Aside sa mga student athlete, athletes, no? Hay raton yung mga teachers pagid. Makakuan man, makaganar man karon. Aton mga coaches, I mean. So okay, taray mo, manami, tara. No! Noon aton, buwan mo't detalye ka bilang chairman sa committee on youth. Buwan mo't detalye ka doon na. Mga K5, ipa-play na ton doon sa 11 Mbps, mga K5. Kapag ito oras, magkaring adlaw it Biyernes. Aga hilibati kita sa masunod niya Dinomingo mga K5. Sa supervision, kumaluan mabot, very generous chief executive officer ato niya CEO, bossing Doc Ramil Uy. Station manager SM Gloria Villas Manyo. Anchorman K5 Yunan Viray para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko, galingawan sa kalibo. K5 News FM.
12: This is K5 News FM. Your official news and music station.
13: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin Lolo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat,
15: sumagabot siya. Makatulad sa aton mga paborito nga checklist. Why you should take D3 Bio over ordinary vitamin D3?
16: Kay Sir Kibin din anong checklist. Siling siya. Ang D3 Bio namin is siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Di, siyempre, ang D3 Bio, may kuna sa Sir Boy. Mm-hmm. May extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Taas ang MCT. Nga ginakonvert sa imo liver pakanto sa ketones. Mm-hmm. Maagi ni siya sa imong blood-brain barrier. Mm-hmm. Di, ga-energize imong brain. Mm-hmm. So, kung gusto ka nami imong brain health, mm-hmm, kag mag-support sa imong glymphatic system, mm-hmm, nami gidang D3 Bio. So, lymphatic kung system? Gagamit ka psychotropic, mm-hmm, drugs, mas nami gidang D3 Bio.
15: D3 Bio ka na right. Lang. Try mo na lang.
16: Mm-hmm. And then, ari pagid, dugang. Mm. Ang D3 Bio kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil, mm, ang D3 Bio. Mm. While ang D3, wala na extra virgin coconut
15: wala
16: oil.
15: Wala, wala.
16: Maging ano, prebiotic ining gitawag, mm, extra virgin coconut, mm, oil. Gadamo ang
15: probiotics.
16: Then this probiotics, amuning mahimos ang imong ano, mm, serotonin.
15: Serotonin.
16: Mm. So, malikawan ang mga anxiety, mm, depression, mm, kung gagamit ka D3 Bio.
15: Wow, no?
16: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga kita, mm, mo daw masulubon, mm, ga-problema, mm-hmm, paimna na D3 Bio.
15: Pero may lang nga sa sulok sang balay, mm, uyat cellphone, paimna D3 Bio, no? Para mag-improve ang emotional health sang brain, no?
17: Nami yes ang D3 Bio, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang. Mm. Hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapibaga pa init ka lang man, mm, may ara balas ang mga undesirable side effects, do masuka ka, gina-constipate ka, loss of appetite, no kadamo, you research it.
13: D3 Bio.
17: Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3 ginpaaman lang sa BCO just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang biswa bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampyon, why problema kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
13: D3

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ang paborito ko kanyang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggid, isa ka adlaw, isa lang.
2: Dasig ka masurvive.
1: Dasig ka makasurvive. Cause, ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any kind, any ordinary vitamin D3 supplement.
2: Amo nang nakanami, Sir Boy, kag para sa ako nami gidang D3 Bio over ordinary D3 because imo black corinthis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina made from good fats na siya.
1: Correct.
2: So ang D3 Bio may extra virgin coconut oil, layo ka sa mga problema sa ano sa imo kaugatan. Kung naka D3 Bio ka.
1: Naka D3 Bio ka.
2: So try nyo. Aside sina nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
1: Correct.
2: May reform ka.
3: Sa mga katol-katol.
2: May katol-katol ka. May punggod ka. Pwede gid ya, Sir Boy. So don't forget, upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa likas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu Dugo? DTX 500. Masami ka pala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito

0: ating memorya
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinica DTX 500.
1: Clinica D3 Bio.
0: Clinica Sport Bionics.
1: Mighty C.
0: DTX Coffee Mix.
1: Free Bio Coffee.
0: DTX Beauty Soap.
1: DTX Herbal Oil.
0: Clinica Deo Fresh Roll-On.
1: And many others.
0: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: may free check-up ka pa
0: every Sunday and Wednesday
1: from 9 a.m. to 12 noon.
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula.
0: Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami.
1: Eye Care Gold.
0: Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata.
1: May superior antioxidant
0: para sa mata.
1: Kaangay sang lutein,
0: vitamin A,
1: vitamin C,
0: zinc,
1: kag bilberry berry extract.
0: Eye Care Gold.
1: Ang superior antioxidant eye formula.
0: Basta may problema sa mata,
1: mag Eye Care Gold na.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold.
1: Kag patuluan ang mata
0: sang Eye Care Drops.
1: Mabakal sa Shopee
0: kag mga butika.
1: Eye Care Gold.
0: Ina Reyes,
1: isa ka certified
0: Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako

0: FM, your official news and music station.
1: 7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sangay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan, panghidayat, pagpakamayo, mangin ara sa atong tanan. Urasubong, alas 9:06, kagatong diri pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga makabulig sa aton, mapahilayo sa mga sakit. No? Informasyon sa ikayong lawas, diri, istoryahan ta ang mga bagay-bagay para kita maging healthy. Bawal magkasakit. Upon naton sa aton nga programa si Sir Boy. Kag before ko ilawagon si Sir Boy, gusto ko lang anay i-remind ko mo nga dapat mag-take kita adlaw-adlaw sining aton DTX 500 na para nga manatili kitang healthy. Of course, dugangan ta sing mighty C ining alkaline nga vitamin C nga dugang pabakod sa aton nga immune system. Hindi man kamo magkalipat, ha, D3 Bio ang farmasya sa isa ka kapsula nga dapat naton asahan kung may mga bakterya, kung may mga fungal infection kita sa aton nga lawas. Of course, Clinica Spore Biotics may 80 billion colony forming units nga nagapabulig sa aton tiyan, manatiling healthy ining mga bakterya nga good bakterya sa aton tiyan. Dapat ma-energize sila, mabuhi sila, hindi sila magkapatay, mapatay, kundi manatiling healthy para makabulig sa aton overall health. Okay, salawat, good morning sa tanan-tanan. Ako si Engineer Rony Albao, kagupod naton si Sir Boy. Sir Boy, mayong aga sa imo.
4: Mayong aga, engineer. Mayong aga man sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Rounds and KSS supporters. Good morning! Kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500. Ang gapahubin, ang gaputikta sa aton silila. Ano? Ang datawag na DTX 500, this is your health protector in a cellular level. Meaning to say, mismo, sa pundasyon sang lawas mo, amuna yung kalanlan antioxidant nga mapwa sa DTX 500. Hindi lang antioxidant, kundi super antioxidant that protects your cells from oxidative stress, ang pagdamo sa free radicals that causes premature aging, no? So kung feeling mo you're too old for your age, feeling mo bisyuhan ka, palapulaw ka, tantanan ni, no? Tantanan ni contribute yung ginatawag natin nga premature aging because of oxidation. Ang sabat, DTX 500. Kung hubin ang silula, hubin ang tsura. No? Ang paaman, may ginatawag nga charantia. No? Ang ginatawag nga ampalaya extract that basically lowers your sugar the natural way. So diin kapag hubin ka na, layo ka pa sa diabetes, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost naman ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin ng ginatawag sa aton mga soldado, sa aton lawas, which are your immune system, no? Ang imo ni nga tawag nga immune cells ni, mga macrophages, neutrophils, yung mga T cells mo, they all benefits from alkaline vitamin C coming from Mighty C. That's why, ha, protektado ka sa ginatawag ng mga invaders, mga mikrobyo, kag mga anomalia nga katabuson sa lawas. Ma-check na yun, ha? Matapna na yun sa imo immune system kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Siyempre, may paaman ka po ng engineer.
3: Oo.
4: Amat-amat ka puti, ganami imo skin, kagita nami production sa collagen, kag glutathione sa imo lawas, no? And of course, kung gusto mo i-campion ang imo eye health, mag-eye care gold. Ang eye care gold, may nga tawag na vitamin C, vitamin E, may bilberry extract that basically helps in prolonging the quality of your vision, no? So kung gusto mo kampiyon ang imo mata, feeling mo gapulaw pagkakiraw-kiraw ng mata mo, kipalapulaw ka, tablet, cellphone, computer, ang ginatubang, ay tsuputahiman ang imo mata, no? Kay it's very vital para sa atong pangabuhi. Mag-eye care gold ka. Tapos, kung gaspaka, engineer.
3: Oo, eh.
4: Spa lang ganyan, ha? Kung gaspa ang lawas, na dapat mag-spa man ang aton mata, ha? Mag-eye care drops kang. Eye care drops, may hyaluronic acid that relaxes your eyes after a very tiring day, no? So, amo na ang combo naton sa aton mata, eye care gold and eye care drops. And of course, kung tatrangkaso o bosip on kagilanat, dala sang mikrobyo. Kag gusto mo dali ka mag-ayo, ang sabat mag D3 bio.
3: Okay, okay, no? So introduction pa lang ko na, ulam na. Ha? Balik kita, no? Sa about sa DTX 500, may ari ni sang DSE mga friends, ha? Nga nagabulig, grabe ni antioxidants mo. Ang phenolic acid nga ara sa tubo extract, no? Sugarcane extract nagabulig ni sa reduce ang inflammation kag oxidative stress sa aton nga lawas. Ah, isa pa, grabe mo ni Sir Boy, ang DTX 500 may vitamin B complex ni siya, may ara sa niacin, vitamin B3, may vitamin B5 ining phantothenic acid, Sir Boy, nga ang role niya sini naghatag energy kag metabolism sa aton mga nerve function. So kinanglan ta mag DTX 500 adlaw-adlaw. Dugang ang mga informasyon about sa DTX 500, Sir Boy. Ha? Ano ang mga other pagid nga mga mabulig sining DTX 500 kagay na introduction pa lang sing hambal ko na ulam na kompletos recados na to pero kung base may dugang ka pa, Sir Boy.
4: Mm-hmm. Of course, no, ang DTX 500 hindi niya matawaran ang effects niya. We all need our antioxidants every day. Every day. Every day, kabalubala ka mo, nga way na yung that produce ang atong lawas ng free radicals as long as you're breathing. Putangta, wala ka bisyo.
3: Uh-huh.
4: Wala ka pulaw.
3: Basta,
4: wala, healthy ang ginakaon mo. Ha? Ideal ang lifestyle mo. Ha? You still produce free radicals.
3: Basta, kahit, basta nagaginawa ka?
4: Basta nagaginawa ka, gakaon ka. Ha? Ang ginaginawa mo nga oxygen, ina ang ginakaon ng mga carbohydrates, protein, and fats, they are all used by the body to basically produce energy para makagiho ang selula mo, makagiho ka man. Ang ila na lata, amuni ang free radicals. But ang free radicals mo, alinanda, kayang-kaya. Kayang-kaya sang lawas mo. No? Your body produces its own antioxidant to counteract that. Para hindi ka dayon magtigulang. So our body, mismo ang lawas ta, kabalong ang ininga free radicals, magdamo ni, hindi pwede, kay ini makahalit sa iya lawas. So, ha, ano ang matunan ta da? If our body wants antioxidant, then we should find food sources that are rich in antioxidant if you want to prolong your life, lalo na kung bisyuhan ka. Lalo na if you're not living an ideal lifestyle, no? Ah, palapulaw ka, ah, bisyuhan ka, no? Ano pagit, mahilig ka sa mga niyatawag ng mga processed food. All of that contributes sa pagtigulang sang imosilula. Ang sabat may solusyon.
3: Aha.
4: Kaon utan kag prutas.
3: Correct, correct.
4: Ha? Kaon sa mga utan kag prutas. May mga ini mga utan kag prutas, may mga color coding ni. Ha? May mga yellow, may mga red, may mga tawag nga purple or violet. May ang ginatawag nga mga medyo puti na siya, like singkamas.
3: Aha.
4: All of this has their own antioxidant that specialize in different areas in protecting yourselves, no? Kumbaga sa Ilunggo-Hunta, initan tanan nga mga utan ni kagprutas nini. Miari ni sila yang nga tawag nga
3: mga minerals sa.
4: Hindi mineral, antioxidant.
3: Antioxidant to.
4: Lain-lain klase ng antioxidant.
3: Kag mga compounds da. No? Oh.
4: Ang bag ni niya, may isa kuno ka may isa ka lugar sa Japan. Ha? Ang tawo to ang edad mga shin 110, may mga 112, 115. Damo to centurion, so mga above 100 na. And what they found out, lain-lain ang kolor sang ila plato. Meaning mm-hmm. to say, ang isa kanila kape, may kamay, isla nga rice,
3: mm-hmm.
4: damo-damo klase nga mga sudan, nga lain-lain ang kolor. Because they believe without science pa sang una, nga gapalawig sila kabuhi.
3: Hindi food coloring, yeah. Kung natural, ganyan nga kolor sa mga pagkaon.
4: Of course, hindi na lain nga, hindi food coloring, no? Ang iya tawag may ara pula, may kamatis, may ara sa yellow, may kalabasa, may ara sa lagi na tawag nga mga medyo puti-puti, may mga radish sila, no?
3: May mga black man,
4: may mga black beans sila. And ni later science investigated it. Ano ni bala nga rin sa mga hapon na ini? Nga galawig ila kabuhi, ala gid sa pagkaon nila.
3: Mm-hmm.
4: Different kinds of fruits and vegetables have their own specialized antioxidant that lengthens your life. And the way they eat it is also a secret. Ang una nila ginakaon to, kabalo-bala ka mo, una ginakaon nila ang ilautan.
3: Utan gidya?
4: Utan.
3: Uh-huh.
4: Tapos ang kaon na sang utan nila, mo pagkaon nila sang ilakarne.
3: Aha.
4: To kung vegetarian, kaya skip muna na iya eh. No? Ang katapusan, ang kanon.
3: Katapusan ng rice.
4: Ang rice. May mabili na nasa jutay nga sudan para pasaburan ang ilakanon.
3: Aha.
4: Anong bot silingon sine? Ha? Ang bot silingon sine, ginuna, ginhapinan nila sang fiber and nutrients ang ila.
3: Tinay?
4: Small intestine.
3: Oh, okay, stomach.
4: Okay. Oh. Tapos, because of this, ambal nila, mas less na ang need mo sa carbohydrates, no? That's why, huli ang rice, tapos kaon sa protina nila, kasi syempre, ang protein is for body repair.
3: Nga itlog babi.
4: Ang muning ga-build sa aton muscles. Amuni ang ginatawag na ga-repair sa aton mga, sa mga kailanan nga repair sa aton lawas. And of course, hindi man gapon kakalimtan, biskan ulihi ang rice o ulihi ang ila bread, ang carbohydrates is still needed to provide you the energy.
3: Okay. So, ang panya carbohydrates, yung energy ginaisip per se.
4: Itaya, kaon day kanon, as a filler. Filler, meaning to say, amun yung ginapagutok kasi tinaita para magbusog ta.
3: Oo. Uh-huh.
4: Ha? Kaya, siyempre, ekonomiya, mahal ang sudan.
3: Okay.
4: Barato ang bugas, bugas nilang ang damo. Pero ang ideal gili magkaon, unahon mong utan mo.
3: Mm-hmm.
4: Ha? Unahon mong utan mo. And, at kitayaga, dessert day fruits, matapos kaon, makaon saging, una gili ang prutas. Una ang prutas, kagang utan.
3: Okay.
4: Ang sudan, ulihi ang kanon. Abuna ang yatunan nila sa isa ka Japanese community, gito sa Japan, nga damo. Damo, sobrasin ang edad.
3: Mabalik ko to, Sir Boy, sunod nga bulan.
4: Katultol sa Japan. Sa Japan. Mito siya, hindi ako makita. Nga, hindi lang gili ang kind of fruits and vegetables ang sikrito is the way you eat it.
3: Correct. Dapat hinay-hinay, hindi nga pa dasig-dasig.
4: Correct. Ha? Hinay-hinay. Kanami sa punto. May isa pa ginaubra nila, hinay-hinay sila magkaon. You give your chance, you give your body the chance or your gut the chance nga magsinyal sa manggatag signal sa brain mo, huy, okay na ko.
3: Okay na. Full okay na. Full busog na.
4: Okay. Ginambal nila, once kung naman kalabot na sa rice, uh-huh. Medyo busog na sila.
3: Okay, okay.
4: Medyo tayo laray. So, less ang diabetes and everything.
3: Ako yung Sir Boy, may green tea pa kuya ginatira mo ba before yung magkaon sa mga rice na, oh?
4: Tinami na kung may green tea ka. Kaya yung green tea is also rich in antioxidant and it also helps in digestion.
3: Correct.
4: Yan naman yung principle sa mga Chinese, no? Sa mga Indian. Na they, everything is served hot. Ang muna yan, no? Ang Japanese yan lain, no? Ang ilaya, it's their lifestyle. And, isa pa yung ka-secret.
3: Mga kimchi, Sir Boy, pagkaon na sa ano yan?
4: Koreano na.
3: Koreano na yan.
4: Koreano na yan. Abi ko, alin ka na to?
3: Ang mga ni...
4: Ang Koreano na yan, no?
3: Hindi kayo dito sa balay, permi ko ka-achara. Mayroon ko do Koreano, mga kubi.
4: Ha? Hindi, Pilipino na yung achara. Spanyol na yan. So, ano pa yun ang sekreto para mailabot sa antioxidant nga sa DTX 500? Ano pa yun ang sekreto para maglawig mong kabuhi mo? You only eat kung gutom ka. Hindi ka mambal nga mamahaw na ta. Kaya la size na, la city na. Bisa hindi ka gutom.
3: Ang eating between meals, no, hindi pa na advisable?
4: Hindi gani advisable nga mag-set meals. Oh, oh. Breakfast, kag-lunch, kag-dinner.
3: Correct, correct. Basta.
4: Kaon ka lang kuno, kung gutom ka. Di kapoy niya sa kusina. Kaya ay, ibago pa lang na gutom, gimo na pagkaon mo.
3: Okay.
4: But meaning to say, kunara, na naset ang pagkaon mo, kung feeling mo hindi ka pagutom, hindi ka na magkahulat, ton mo git ang lawas mo nga magutom.
3: Andres, sa ato yung servo, pero may nagareklamo. Nyo, gutom na ko. Di, ulugto na naman, bago wala pa rin natunaw, servo, kaon man luat.
4: It's because, tambok ka na.
3: Oo.
4: Kung tambok ka na, ang balik naman ta, kanto naman ta sa visceral fats mo, your visceral fats produces its own enzymes and hormones. Meaning to say, ha, when isa'y kapating, sa imo kung anong unod chan-chan mo, kung may unod pa, hindi, ang balya ba si gutom pa ko, it brings signals to your brain. That's why you eat more.
3: Okay.
4: That's why, ang discipline gigili, diwaton ta, eat the right kind of food. Ha? Kanala na prutas, kag utan. Ano klase nga prutas? Tapol ang kolor, ang utan tapol man, no? Gahitik-hitik din ang pagka-violet o ang pagka-purple sini. Kag kailan bright foods, no? Nang kamatis mo, kakinang-kinang din kanalan.
3: Gapula-pula din?
4: Ang imo sibuyas na, kakinang-kinang man.
3: Buti nga hindi mo pwede ka ano ng daw ga-green pa, medyo...
4: Pwede
3: man. Ah, pwede man.
4: Green man yung healthy sa lawas.
3: Okay, okay.
4: In fact, ang munang topic takong sa D3 Bio, no? Ang green leafy vegetables, no? Kung paano buligan ni D3 Bio. But going back sa ginatawag na DTX 500,

0: hindi matawaran ang ginatawag ng DTX 500 when it comes to efficiency.
1: Wala sinabi ang mga grapes ng mga berde o mga violet.
0: Grapes ni mga bilberry ang mga berry extracts ni pretty na nadaan po wala.
1: Wala sinabi.
0: Sa Japon, sa DSE. Ang muna ka kampiyon. So, sino ka na nanantioxidant? Ang may mga edad.
1: Okay.
0: Ah, may edad na. O above.
1: Ah, hindi pa ko na, sir boy. Hindi wala pa man ko edad.
0: Hingga, yung papirahan, tara ko tatatlo ka box to.
1: Ah, ito na to? Ah, sige.
0: Ano pag yung pangilalan? Mga bisyuhan.
1: Okay.
0: Mga palapulaw. All of these factors, age, vices, stress, they all contribute in ginatawag natin pagtigulang sang imosilula. Ang sabat, DTX 500. So, ano ang secret? Para maglawig-lawig ang kabuhi, kaon, utan, kagprutas. Lessen your carbohydrates. Ha? Choose your protein. Piliin yung karne nyo, nga jutay ang tambok. Have good fats. That's why may D3 bio. Ano pa, gid? Ang pinakanami, gid. Only eat when you're hungry. Amo gina, no? And avoid extra sugar. So kung gusto mo hubin ang imo sinila, gusto mo ginatawag nga layo ka sa diabetes, ang sabat, mag DTX 500.
1: Okay, no? Salamat, Sir Boy. Damo ginang gayong yung, damo gatik sa ako. Hindi ka pasalamat sa mga informasyon ginatag ni Sir Boy. Pero hindi ko ni siya papawayon. Gusto ko ya, pawakalan ko pa gini siya about sa mga benefits ng D3 Bio. Mga hubag-hubag, Sir Boy, kaya yas ang D3 Bio, no? Anti-inflammatory, kaya tungod may ari ni siya nga gallic acid kag ferulic acid ang D3 Bio.
0: Naamin ko, gina. Ginagambal ka, ang DTX may ferulic, ang D3 Bio, mas damo
1: ferulic,
0: kag-gallic, kag-picomanic acid, no? These are antioxidants that basically help has their own role. Kabalo bala ka mo ang ferulic acid ni pag mininga mabatian sa amon. Ferulic acid is a kind of antioxidant that specialize in skin care. That's why pag mi mo sa makita sa mga mahalon nga mga skin care sing gapahubin,
1: okay.
0: Ari ni pag mi ang ferulic acid.
1: Okay.
0: Ara man sa D3 Bio, no? So ina siya tanan ina siya ga contribute na sa overall effect sa ginahatag, sa ginatawag nga D3 Bio, the superfood supplement. Dili sa talk ni Doc Subong Sulyanta, what is iron? Uy, di san salon, ha? Iron. How important is iron to our body? And what is the best sources of iron?
1: Amo niyang wala ginakuan, ginatuktukan nga iron, Sir Boy. Kinanglano niya sa ato nga lawas siya.
0: Tawag nga trace minerals nga very important sa aton lawas.
1: Uh-huh.
0: Then, una, storyahan tayo kung din nalin mga nami kung din ang sources ang iron na. Green leafy vegetables. Oh, damo na na. Pwede ka kuha iron sa alugbati mo.
1: Okay.
0: Pwede ka kuha iron sa imotogabang. Pwede ka man kuha iron sa ginatawag nga the best source of iron nga rin sa plants, which is moringa or ang imo balunggay.
1: Balunggay.
0: Ang wala mo balang ginasapak na sa likod balay mo nga. Pero may mo lang ginatapas, gigadabong naman. Amo nagli makapalawig sa kabuhi mo, no? So, what is iron and why is it important? Iron is basically a trace mineral that gives our body the ability to get oxygen from the air.
1: Mm-hmm.
0: Amo ni ang parte sang lawas ta, ha? Ay effective sa atong yung tawag nga hemoglobin.
1: Okay.
0: Dala na da ang imo myoglobin.
1: Ang red blood cells sa Sir Boy, no?
0: Oo, ining hemoglobin, eh, tawag na hem. Hem, I'm not sure, no? But I think hem is an iron, is a Latin word for iron.
1: Okay,
0: Pero sana, I might be wrong, no? Hindi ko sigurado, sina, no? Pero, ang ginahimo sa iron, it gives the ability to get oxygen and bring it to our cells. It also gives the ability for our cell muscles, no? Para makakuha sa ginatawag, makastore sa ginatawag nga oxygen. Amo na yung ginatawag nga myoglobin. So, why is oxygen very important? Without oxygen, you'll die. That's how simple
1: it is. Of course.
0: You need oxygen, huh? You need oxygen and glucose and other glucose. Kasi pwede pa may slant fats. Ang oxygen niya.

0: ka na iilis. Ha? That's why kung wala ka nang ginawa, well, deads na.
1: Oh, oh wala na dayon.
0: Deads na.
1: Ang atong na Benzel Boy, mga pinaga ka minutos na nagligan. Patay siya, dead.
0: Mga 5 to 7 minutes kung not permanent brain damage na. Hindi, buhay ka pa man, pero why na?
1: Wala na. Gulay.
0: Gulay na. Most likely, napatay na ang mo brain. Because your brain is the number one consumer of your oxygen. So, wala kung wala iron, ha? Mabudayan ang imo brain. Ha? 20% of your oxygen consumption is used by the brain. Imagine, your brain is only 2% of your body weight.
1: So, hindi siya nakuha.
0: Kung shin ka, 100 pounds ka, ha? 2 pounds na lang ang imo brain. Meaning to say, ini nga 2
1: pounds. Gamay lang gali, ha?
0: Gakwa ni siya 20%. Ha? Muna niya ang yatari pa. Basta masulod niya ang oxygen, kay glucose ako ng 20.
1: Uh-huh.
0: Amo ni yang 20.
1: Pero ang oxygen sir boy sa lungs manigaling.
0: No, ang sa lungs ni.
1: Ha?
0: Hangin sa hangin.
1: Oh, eh. Pero diretso sa lungs ni mo kag dra mismo ga kon sa oxygen nang aton nga
0: your,
1: nga dugo, ang dugo ta dagakwa.
0: Kung gusto mo pang pathophysiology sang oxygen, when you breathe in air, it will go to your lungs, to your alveoli. Your alveoli will pass it to your blood cells.
1: Okay. So,
0: sa si imo blood, no? May diffusion na naman tabo.
1: Okay.
0: Kwaon sa imo red blood cells kag idalon sa imo nga tawag nga selula. Amo na ang ko amo na gusto mo ang chidya.
1: Okay. Pamayara ba sir boy?
0: Sa lungs mo.
1: Okay.
0: Alin sa lungs mo? Badiri chop na sa imo ugat.
1: Okay, okay.
0: Para ma-travel.
1: Okay. Pamayara ba sir boy? Makita ko nga amigo ko nga nagakondisyon siya sang tubo blay ng oxygen kuang gidabla. Tangkag magtulog siya, gabutang siya oxygen, wala man siya kung ano nga mga diferensya. Gusto lang niya, ma-feel sa oxygen ang iyang sistema, sir boy.
0: O, ma-feel sa lawas niya yung oxygen.
1: Oo.
0: Di, pwede man na.
1: Pwede man na.
0: Diba ang ganit, bariatric chamber, na muna ang chamber niya nga puno oxygen. But going back, that's why important tigid ang ginatawag nga iron. What does D3 bio do with iron? Medium chain fatty acids, ang ginatawag na D3 bio, helps facilitates, according to research and science, in the absorption and the usage of iron. It also helps iron in producing energy. Kay abi natong, ang iron, mabulig sa imo hemoglobin, ha? It gives your hemoglobin the ability to get oxygen. But it also, ini nga iron mismo, pagdulong na to sang dugo, sang oxygen sa imo selula, particularly your mitochondria, iron is still needed for that oxygen to be converted to energy.
1: Mm-hmm.
0: So, amo na ka importante sang ginatawag nga iron. That's why makaon kita pero mismo mga green leafy vegetables, ha? Para, ha, mag-aata abilidad, will give our body the ability to absorb iron, no? So, ang atundan ini nga iron ni plays a lot of role, no? Dala na dang imo cognitive function and brain health. Iron is involved in the neurotransmitter synthesis including dopamine, norepinephrine and serotonin. Meaning to say, ha? Kalano na pagyapon iron kung gusto mo nami ang imo brain health. Ang performance ng imo brain. And all of that, ginabuligan ka ni D3 Bio. Pagkaon mo sa nga tawag nga laswa, nga ginpepara ni misis, ni mama mo, ha?
1: May balunggay.
0: Ni mo, may mga balunggay, may mga kumplito, may tugabang, kagalugbate, ha? Ngayon pa, danlog pag gamay, duwangan, takway, kagukra, kampiyon.
1: Dumakaon ako pa.
0: Ina, no? Ina nga, those, that kind of mga sudan, rich in iron, buligan na ni D3 Bio. Ha? Buligan ka nagtumal ka dahil before you ate, nagtumal ka na D3 Bio, padyutay kaon mo. Buligan na ni D3 Bio, no? Ang ginatawag nga absorption sa ginatawag nga iron mo. So, ang D3 Bio, hindi lang gilip po, kontrat lang kaso, ubusin on kagyanan. We all know that D3 Bio is a food supplement that has natural antimicrobial properties. Superb pagani. Superb ang term nga, ha? Kaya hindi nga medium chain fatty acids, kapilan na niya tunan. When it comes in fighting bacteria, viruses, and parasites, tanan-tanan, siksik, busog na sa D3 Bio, no? Ang D3 Bio, recampion man in helping our body absorb those essential trace minerals and other nutrients needed by our body to maintain its normal function. So din ka pa, ha? Protektado ka na kung datang kaso ubos si pod kagilanat, nami pa ang ginatawag na overall health mo kung ikaw naka D3 bio.
1: Okay, salamat gid Sir Boy. Sa luha gina gayong yung subong niya guwa na gid ang ila nga unto Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Sang feel nila nga satisfied na satisfied sila sa imo nga lecture Sir Boy about sa benefits sang D3 bio. Pero kinahanglan ta man Sir Boy adlaw-adlaw maligo man ta. Nami bilang aton na aura, aton tupadra, daw kita nila bro Sir Boy nga ga bright ang atong skin, healthy, do may oil bro Sir Boy yaw?
0: Ha? Anong oil?
1: Ate, tiyang.
0: Anami kidya, ha? Kailan aga pa, buligan mo man ang tupad mo sa jeep, nga mayo adlaw niya.
1: Correct, ha? Oo.
0: Lanamot ka man, mabal, mga adlaw pa, bad trip ng tao, na anong itong tupad dyan?
1: Oo, na, wala mo itong paligo, diba?
0: Dubaho man to ang sud man, kasi naligo ka man, git. Pagigaw ang imong habon. Dapat ang habon mo, superb. Ang ginatawag nga antimicrobial properties, ka-kampiyon man. Ang ginatawag nga beauty properties ni dapat DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon ang mga mikrobyo. Nga gatuga sige na mga problema mo, mga an-an, bun-i, psoriasis, ha? And even ang imo pimples. All of that are brought to you by bacteria and fungi. Ini nga VCO nga nasa DTX Beauty Soap, ginakakasin sila, ginapamatay ni sila. That's why your wound, your skin disease heals faster if amuning habon mo. Iniman nga VCO nga sa DTX Beauty Soap, amo man yung gatap na sa pagbaho sang lawas mo, no? Mga mikrobyo nga gakos sa pagbaho sang lawas. So that's why you stay fresh longer kung ang habon mo DTX Beauty Soap. Hindi ba lang pagalin mo sa banyo na balasan ka lang, baho ka na dayon, keep it going mo habon. Regarding yung beauty properties, hindi matawaran man ang DTX Beauty Soap. May papain nga gapaputi sa imo skin, may guava extract, extreme knowledge and vitamin C that also whitens your skin in the inner part of your body, well, through the inside. Kay ga-produce ni ang ngatawag ang lawas sa glutathione kung rich in vitamin C ang gasulod sa aton lawas. Remember, your skin also absorbs, absorbs things, no? Hindi na niya, abi mo, pag sulod mo sa abon mo, sa landang abon mo, mga nutrients gina-absorb na
1: okay,
0: no, skin, no? That's why, ha? Mag-DTX Beauty Soap ka na. Mulat ka na, hamis ka pa.
1: May tip pag-iku, Sir Boy, ngayatag sila. Pagbugtaw lang nila, Sir Boy, kuha sila dahil siling DTX Beauty Soap kagmang hilamos. Ginto lang, hindi lang pag-scrub gito doon ang imong skin. Amo na, tapos, before matulog, Sir Boy, mang hilamos man gamit ining DTX Beauty Soap. Kanami mo, ginatinluan yung imong skin, kag-moisturize, wala ka nagabutang moisturizer, ang DTX Beauty Soap serve as a moisturizer, mga friends and relatives. So,
0: ikaw, nakapaligo ka na, aling ka na sa banyo, if you want extra protection para protektado ka, not only for 24 hours, kundi for 48 hours ang imo ilok, ay, islin ang deodorant mo. Mag-Clinica Deofresh ka. Clinica Deofresh, may VCO man nga kaya tapnaon ng mikrobyo nga gatugas ang ginatawag na underarm body odor. That's why you stay fresh longer sa iniklase nga deodorant, no? Rich man sa vitamin E, ang ginatawag nga Clinica Deofresh. That's why gamat-amat nami, gahamis ang imo ilok, no? So kung gusto mo putiktado ka the whole day, ha? Isli ang deodorant mo. Mag-Clinica Deofresh, the natural deodorant.
1: At ito yung hinihilangin mo, tani Sir Boy, healthy, daily healthy practice, Sir Boy. After abing nga nakakuan ka na, nakabutang ang deodorant, kinanglan mo mga pi. Ah, mga pi, ang kapi ko, Sir Boy, yung gino-take per me, ining DTX Coffee Mix, may chia seed, Sir Boy, gino-tinluan man, pati ang internal ni mga lining sa imong tiyan, Sir Boy, kay tungod may chia seeds, grabe ang fiber, kag isa ka kwan lang, simple ng istorya, Sir Boy, nagakapi ka na, nagadetox ka pa kung mag-detox coffee mix. Pero speaking, abi Sir Boy, sang double barrel, gusto mo abi do, taas imong damo kabisyo, taas imong blood sugar, ano nga kapi na rekomendar mo, Sir Boy?
0: Siyempre, kung gusto mo yan, super antioxidant in a cup of coffee, hindi lang super antioxidant, 2 Duwa. Kabuwa. Super antioxidant. Mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ginatawag nga ergotionine. The super antioxidant coming from the herb of immortality, which are gano mushroom. Gano mushroom is really popular in Japan also, no? Kay ang iyan ni ginatawag nga gapalawig sa kabuhi is because of ergotionine. Ginputang ni sa DTX Premium Coffee. Ginduwangan pag ginsang ginatawag nga DSE. Ang pinakakusog ng antioxidant nga na sa DTX 500, ginputang sa kape. Para putiktahan ang mga bisyuhan, magkape. That's why kung gusto mo maglawig ang imo kabuhi, ha? Isli ng imo kape, mag DTX Premium Coffee ka, no? Kay amuni ang gaputikta sa imo. Gakuntra sa imo bisyo, gakuntra sa imo stress, your lack of sleep, that basically cause aging. Kay don't you worry kung imdon mo nito to 3 times or 4 times a day, kay stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee. So, if you really want to, gusto ko lang niya magpahubin to drinking a cup of coffee nga sa pagkanamit man, ha, mag DTX Premium Coffee ka. Picturing lawas mo. After 1 month of drinking DTX Premium Coffee, mga duwa o tatlo ka sachet every day, wabalang epekto sa ginatawag nga the super coffee, DTX Premium Coffee.
1: Ang isa po yung Sir Boy, yung pre-bio coffee, nag-support niya sa atong gut health, Sir Boy. Gakapi ka na, pero ining mga good bacteria na ara sa imo at yan nga healthy, mga good bacteria ginapanami pagid niyang function, Sir Boy. Kag ginapatay niya ya ang mga bad bacteria. Amunin niya aton nga pre-bio coffee, Sir Boy, ga-improvement sang aton digestion. Kaya kung na pirmi kita ga lupoy-lupoy, Sir Boy, lain sakit permitian. Ti kinanglanta mag-inuman sang pre-bio coffee, naga-improve sang atong digestion, naga-promote sang regular bowel movements.
0: Ha, na syempre no, gadamo ang imo gitawag nga probiotics kung ang kape mo pre-bio coffee para gini sa mga buningot, para gini sa mga mga moody bala mga tao lalo kung aga, isling kape mo sa pre-bio coffee. Ang naminto ni engineer nga kapatay mga bad bacteria na kung updan mo ni sa D3Bio, ginawag nga pre-bio coffee, patay ni ang ginatawag nga bad bacteria and magdamo ang imong ginatawag nga probiotics sa imo chan. Talking about probiotics, no, kung gusto mo niya i-repopulate gid ang imo chan, feeling mo daan, pero may ka na lang di matunawan, pero may ka na lang ga LBM, pero may ka do pero may ka gina brain fog, do di ka pa minsan sang sakto. Ikaw ang pangtunaw mo sa imo chan ay basi kulang na gin ang good bacteria sa imo chan. Mag Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units of spore forming good bacteria that basically helps and that works together in basically promoting gatawag nga excellent gut health, no? Remember, your gut is really important. Dapat mas damo ng good bacteria. This good bacteria produces your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin that does not only relieves you from stress but also helps you in handling stress. Now, may pagid niya kay ini nga mga probiotics ini will produce your gut-derived B vitamins from B1 to B2, lalo naman itong mga lactobacilli ini, ng mga B2 bacterium, ng mga strains ng probiotics ng RD are working together, ha? Para nami imo digestion, usage of your antioxidants and vitamins, and your, ang kampiyong gistunan, it will boost your immune system. Remember, your gut is the alarm system of your immune system. Kung nami ang imo gut, nami ang ginatawag nga pag-alert, nami ang ginatawag nga pag-rest back sang imo ginatawag nga immune system. So layo ka sa masakit o dasig ka mag-ayo kung ikaw damo probiotics mo dyan. Mag Clinica Spore Biotics.
1: Hindi ka magkalipat, ha, ng extend food supplement for men para maniya sa lalaki pero pwede man sa babae, Sir Boy. And number one, nag-support niya sang prostate health sa mga lalaki inang mga prostatic hyperplasia, prostate ba cancer, Sir Boy? At hindi ta gusto nga maglala pa mga pagubag sa ato nga prostate, kinanglan ta mag-inom sang extend food supplement for men kay nga may aren sa makakaklabuas ka naga-support sang ato nga prostate, galikaw naga-reduce ang inflammation sa ato nga prostate gland. So amo ni kag isa pa, kung gusto mo nami tulog, Sir Boy, ining extend food supplement for men, may makaman ka, klabuas ka, nga nagaburig improve sang quality of sleep, nga promote sang maayo nga pagtulog, sir boy. Mm-hmm. No? Kinanglan, medyo palayo-layo ka na isa kwan sa mga temptasyon para maayong tulog mo, sir boy. Ha? Kag matulog ka, dulom ang kwarto, sir boy.
0: Ay, kung gusto mo namin mo yung blood flow, mag-DTX liniment oil, sana oil ng bayan. Ang uning kampiyon nga balang news, kampiyon ang hagod, ang init nga ginahatag sa mga tired muscles, mga hangin-hangin sa kasuan mo, kwa na dayon. Kung ang ginaban news mo, DTX liniment oil, ang ginatawag nga baho sini, do aromatherapy, no? Gina-relieve niya niyang imo-stress, lalo na kung may biyahe hilo ka. Mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. So, hindi gin maglipat, ha? Mag-DTX 500, mag-Mighty C, mag-iCare Gold, and of course, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning. God bless. Kaya na kami time and enjoy your weekend. Engineer?
1: In behalf ni Doc Ramiloy, atong pinalangga nga CEO, salamat man kay Sir Eljan Castanyo, atong Vice President sa Operation, kay Sir Rod Spalma sa atong Station Manager, of course, ang atong nga mga technician dere, Sir Reniel kag si Sir Eitan. Salamat, mayong aga sa tanan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: Wow!
3: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas.

0: Eye Care Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Makalamho ka abang may pagtulunan. Rumbuhan!

0: Ano pa, nagtapik-tapik to siya sa dagko nga bato ah.
1: Alabo ka, animal, bala ni kay Nuli ay. Sa kadamo, sang mapinsaran.
0: Ah, oo, damo na siya napinsaran niya. Pero ang magpinsar nga iya sang normal daw, budlay gid na para sa iya. Ang lain ng to sa bato nga natapikan niya, may nitan siya sang adlaw. Manganga man siya. Kay ti sila nga daan, talaba siya kuno eh.
1: Sadya-sadya, you know.
2: What is our topic for today?
3: Aba, maayo ang English ta.
2: Yes, because I am schooling English now.
3: Why?
2: So that I can understand the debate of senators and the lawyers of both counsel for impeachment trials.
3: Bilangga bang ya daw si ator ka ba?
2: Ator gidya? Hindi daw attorney?
3: Attorney man eh!
2: Hindi ko mga ngayon mag-attorney busaw.
3: Ang ngayon ka man, pwede ka man tawagun gani nga attorney. Attorney Kenyentoson.
2: Agoy! Ha? Sino na siya man?
3: Amo na ang abogado nga barato lang manukot.
2: Tuod ka, boss? Tagpila lang yung panukot niya.
3: Kada kaso tag 500 pesos lang ah. Amo na gani nga gintawag na siya nga attorney 500 kay tag 500 na ang sukot niya kada kaso.
2: Ah! Ay na ano, pigaw gali ng abogado, boss eh.
3: Pigaw pero dasig ang kwarta.
2: Nga man, boss.
3: Kay gaan lang siya 500 ang kundras kaso nila. Idagdag ginainay ng kaso.
2: Ah!
3: Pero kung hatagan siya sang kliyente at 2 ka 500, mas abansi sa ginatag sang kundra, basi palang padag-on niya ah.
2: Buot silingon gali, boss, kung sinong dako hatag, amo nang padag-o niya?
3: Exactly!
2: Agoy!
3: Kay bisan gamay lang sa manukot, pero dasigay lang ang kwarta. Pero tiigaling, amo lang ang problema, Boy Ramon.
2: Ano, boss?
3: Wala sang kasiguruhan kung madawag ang kaso ya o kung maperde ang kaso ang ginauyatan niya.
2: Oh! Wala gali piho, boss?
3: Oo eh! Mayo man magdaog, mayo man hindi ah.
2: Ate, sadya-sadya yun, no?

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Nga kinanglan pagin ko magsumahaw.
1: May kabalo ka naman, Mr. President. Requirement ina eh.
0: Apoy, di man hindi ta mag-comply ah. Kaya ako man ang hari sa Pilipinas.
1: Hala.
0: Wala man sila may mo kung hindi ko.
1: Ay, hala.
0: May mamalabag pa, haw? Sino ang mamalabag? Wala sila malita eh. Da wala ko gana mag-speech-speech sa suma-suma ngayon na.
1: Kagnaaman, Mr. President.
0: Ina, tungod. Binakulbaan ko yung adaan magambal sa damo. Tapos nagakalakjo pa ko.
1: Ay, amo na, Mr. President?
0: Oo. Kaglabi kaglabaw sa tanan. Ah, hindi manabi makwartahan. Piliton ko ganyan kaugalingon kung hindi manabi makwartahan. Dapat ang makamalita ta.
1: Pero Mr. President.
0: Ano?
1: Amoy ng ara sa kasuguan ta.
0: Ako ang kasuguan diri sa ato nasyon. Ako ang dapat masunod.
1: Hala, sadya-sadya ino.

0: Hebe na meg.
1: Hmm? Subong na meg?
0: Oh, mega. Time na siyang acting ta. Sunda tong ilagi na pangambal kay nasamtang kahibi, meg.
1: Oo, mega. Kahagin bayaan mo kami.
0: Meg, habang kami. Kalaw ay galisi mo makibi, meg.
1: Nga manaw.
0: Daw, kagi ka tulon abduba.
1: Ikaw naman day, baby Meg.
0: Nga ikaw pangin ko ang sabon man. Saka damo-damo siyang tao sa kalibutan ikaw pang.
1: Meg, mas laway ka pangalim mag-ibi, no?
0: Yaman, Migaw.
1: Daw, gugum ka batuan.
0: Papayan na na, Migaw. Basta may bilang tadi para makakuha ng pembre.
1: Sige, Meg, masabay lang ko si Momega.
0: Ngayon, bayaan mo pa kami, Chay!
1: Ngayon, bayaan mo pa kami, Chay!
0: Chay!
1: Chay!
2: Mga bata, sino na tiyay na ginaibian nyo man?
0: Chay!
2: Oo, oh, man. May tiya ka mo hindi napatay, ha?
0: Oo! Oh, oh, Chay!
1: Arap lang na lubong mo?
2: Ay nga, ati yay, ha? May lalaki man yan patay.
0: Ha? Ati, Choy eh? Choy! Ngagin bayaan mo kami, Choy!
1: May gugulat, ay. Parot naman ta ba? Hindi ko li babaeng napatay. Lucky gali.
0: Gagani, Mick. Hihipi lang ta bala, Mick. Hihambala lang nga, Choy, ah.
1: Ati, sige, Mika. Choy! Ngagin bayaan mo kami, Choy!
0: Inaya, Mick. Today pa singgit, Choy, Mika.
1: Sadya-sadyay, no?
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka-mabutika.
5: K5 News FM.
6: Shopping the lives of the Filipino.

0: Sansao.
1: Yes, amigo. Ibus man rimulta.
0: Animal kagidyano?
1: Gaman, amigo, haw.
0: Daw matyagan ko blasimo. Wala kagidyas ang tugod nga good manners and right conduct, no?
1: Oh, gaman, bigaw.
0: Do animal kagid. Wala kagid ya kainchindi sa ginapangwakal mo, no?
1: Ano ang sala da bigaw? Wala gid ko bala may nakita da nga sala migo mo?
0: kabalo ka man siguro nga ibus man ako.
1: Sino ang naghambal nga hindi ka ibus man, haw? Pipakdulon ta.
0: Pakdulang ka ugalingon mo.
1: Isakit na iya, ibus man.
0: Pareho, explicar ko sa imo, ha?
1: Okay.
0: Bong Sansao nga kampiyon nga surveyor. Ambot kung tuod gin man nga kampiyon ka, kay daw Sansao ka man gani. Pamati ka, ha? Dapat nang itawag mo sa akon, boss. Hindi gani, sir.
1: Yeah.
0: Kay ibus man ako.
1: Kun amumig o kun migo, okay man?
0: Wow, kabalo ka bala bong Sansao? Kaya ta ka ipapriso bisan wala ka sala?
1: Wala na gani ko sala, ipapriso mo pa ko?
0: Oo ah! Kung wala ka sala, patupatuan ta ka nga may sala para mapriso ka.
1: Sadya-sadya ino.

0: ano ka naman? Matinikal?
1: Ara ka naman? Kung ako na ganing mag-istorya, tinikal da yun? Ikaw ya, wala naman ka ganing ginasupo.
0: Hati sige ah, sugot na ko ah.
1: Babay, ilang ko bala akong magsugid ko? E kung ikaw ganing magsugid, kinapabayaan naman ka.
0: Kung na gani, sugid na da.
1: Amo na ya? Abi mo bala tutod ako? Grabe ko magubo mo. Grabe ko yung magubos una.
0: Nga man haw.
1: Kay man, damo kami kalubihan sa palibot. Sa nga man bala yung balaw.
0: Oo. Ti, ano da yun?
1: Kung magubo ko tutod ako, gakalahulog ang bungas ng lubi mo.
0: Tuod ka, Meg?
1: Oo ah. Abi mo sa konti kalo na haw.
0: Ah, wala man, Meg ah. Kaya daw, makarelate man ko sa istorya mo mong...
1: Nakusog ka man mag-ubo?
0: Kaysang una mag-ubo ko, kapin pa gani kong gabi balaw.
1: Gano git ko nag-ubo ka?
0: Mag-ubo ko, gakahulog na ang mga bituon kagbulan sa langit ya.
1: Nye, grabe ba?
0: Meg, daligid lang. Pwede ka kapalayo anay sakon? Inang layo-layo kagiblaw.
1: Op, nga man Megaw.
0: Kay maubo ko anay, basi bala mapalid kao.
1: Nye, sudasadya eh no?

0: O te ano, mauna na ako sa imo Jaguar, ha?
1: Eh, hindi mo gid ko pagpaup doon, boss.
0: Paano ta ka maupod? Kay kadako iasang bill mo de. Wala ko iasang inog bayad.
1: Boss, bisan promissory note na lang, boss.
0: Eh, nga tudluan mo pa, kuya man?
1: Oo, boss, eh.
0: Kung ikaw na lang bihi mo sa promissory note.
1: Hindi sina magsugot, boss, nga ako.
0: Kag nga, aman.
1: Eh, hindi ko kuno masaligan, boss.
0: Ate, wala na tadasang may mahibo.
1: Pero, boss, kung ikaw ya, boss, ang mag-promissory note, mapati na sila ya si imo ya.
0: Hindi gani sila magpati sa imo. Nga dugay ka na di. Kag nakilala, kag nakaupod kanila. Kita pa yang sa san ulan tayo nagkilala ay?
1: Ti boss, eh, paano na lang ko diya galiya?
0: Ah, mahala ka na diya. Salbaranay na lang tiniyasang kaugalingon ta.
1: Hala.
0: Nasalbar ko na ang kaugalingon ko. Salbara naman ang kaugalingon mo.
1: Sadya-sadya eh, no? Wow.

0: kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. 4Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
3: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Oras sa K5 News FM Kalibo alas 10 sa 3 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Apat yon rong opisyal nga nireporta nga namatay bangod sa ginbilog nga epekto at bagyong Luisa, bagyong Maymay aga hanging habagat. Suno sa Office of the Civil Defense sa makaroon nga adlaw at Biyernes. Naghalin rong mga biktima sa magkaiba karang lugar sa Luzon. Daywa rong namatay sa landslide sa Benguet, samtang daywa man rong namatay sa rockslide sa Rodriguez Rizal. Samtang nagsakagon sa 132,956 ka mga individual, masobra 39,000 ka mga pamilya rong naapektuhan it magaing nga tiyempo sa nagkasaraisaring nga rehiyon sa nasyon. O sa ihin masobra 6,000 o sa rong gin-evacuate sa 61 ka mga evacuation centers. Samtang unaun man sa 14 ka mga kabagayan rong na-report nga nasamad o si 13 karay partially damaged ag sambilog rong totally damaged. Nagpaabot yun man it ayuda rong gobyerno kung si inagabot yun sa 3.5 million pesos nga hagay it ayuda rong na ipanagtag sa mga apektado ita kalamidad. Kini Robatiano K5 Top of the Hour News. Ginahatod kato ni DTX 500 the Superior Antioxidant para makalikaw sa nagkasarisari nga masakit ka para type na diabetes. Maginom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number 1. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Jusebin lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day gina akong ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
5: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Tapos ginaparisan diyan na nato mitis or purse. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidants effect. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
4: Wow.
5: So, perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag mitis kag purse. Kay isa man ka water soluble.
4: Water soluble man. Gusto. So natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
5: Correct, Sir GP. Amo na nanotis mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
4: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
5: Ang pinakakumon, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
4: Mahusto.
5: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permisa gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga nga mainom ka sang DTX 500, MITC kag PureSea, agud malikawan ang cancer.
4: Sir.
5: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
4: Gusto
5: na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
4: Pasilong pa, no?
5: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
4: Gabulan sa adlaw?
5: Oo.
4: Gabulan, di ba? Pagkatambok siya.
5: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pertiga-tiga.
4: Kasiri. Ang ulo?
5: Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
4: Gusto.
5: O, di ba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan sa panit.
4: Sa panit niya, git mismo.
1: PTX 500!
2: Yan na mag-aso, taga Alib Babay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa ka semana, kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka start? Yun sa man yung pag-inom?
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oo.
3: Oh. Ya, pila naman yung sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taw. Kaluis Ginoo.
1: DTX 500! DTX 500!
5: Nantawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
4: Oh.
5: Ang asukal, ang amutong unod.
4: Oo. Oh.
5: I-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
4: Oh. Gusto.
5: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa, ano, sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
4: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
5: Oo, ang muna ginbutang na to kapsula, ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
4: Nga nagaprotekta sa tubo.
5: Yes, so, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng binipisyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mo lawas. Drop lang, daug ka na mo. Daug na bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
4: Sa 14 lang, ano?
5: Imagine lang. So, amuna, gusto niyo realistic prof na bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 hindi ka ma-stroke hindi ka magkabalatian sa kurason ara dang damo man nga kwan mo oxidation
4: gusto
5: sa kurason sa brain pila bala ang nagakapatay sa stroke ag heart attack sino ang gagamit damo oxygen it's the heart and your brain
4: and the brain
5: gusto perti ka damo nga benepisyo simple hon ta Sir GP kung gusto mo maglawid ka buhi mo inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C so invest your health magupaman mangin uli ang tanan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sean Sakha Libo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pampaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3.

0: mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: OTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gigasultada, pre? Biyag si misis, eh?
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: K5 Kalingawan Time.
11: Ah, kumusta yung exam ninyo?
12: Ah, ako tay. Ah,
11: anong nakuha ninyo?
12: Tay,
11: akin tay.
12: Ah, kami dalawa ni Ranggo, nakakawa kami ng 100% sa exam namin.
11: Abang talino niyo, ha? Nagmana talaga kayo si akin, napaka-bright ninyo.
12: Ranggo tay, 60%, yung sa akin 40%, kaya 100% lahat.
11: Ay.
2: Station
13: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio nami sila for healthy cells, pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa. Hindi ka kaon. Paano sila magdamo?
3: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
3: Pwede yung CG lang Marawi. Game palibutan, tanan army, isa ka bulan, ngayon kong kaon to. Luluya, paano ka pakadagan?
1: Ang muling ipikoy to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
3: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang. And then,
1: wala ubos, ha?
3: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid. Ikamatay mo ginaya. So, no, diri sa study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla do, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3. D3 Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butga.
2: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya yung klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D.
3: Ako naman Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-uunin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, kukapi para sila.
3: Nagsulod lang na mag-us akong uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
3: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang sekreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakuan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio!
1: Ang D3!
0: Yung may BCO!
1: BCO!
0: Yung may D3! D3 Bio! Health News!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, 2 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyu mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

From United States, ito America, ay nag-request question itong dekarang extradition sa ayang Filipino televangelist nga si Apollo Kibuloy na magpangatubang itong dekarang kaso ng multiple charges including karado mga child sex trafficking, engaging in sex with minors, fraud, money laundering. Pero gin paabot ita ambassador ita Washington, iya sa aton karanga Pilipinas, mga kakipay. Si Kibuloy ro nag-proclaim ko anang kaugalingon nga appointed son of God. Ag-alayanan ni dating former President Rodrigo Duterte, nga ginaresto ko ng taliwan karanga 2024 after ita nagkatabo ka itong stand-off ito sa nakaranga kingdom sa may party karata Davao City. Sunod na kay Ambassador Jose Manuel Rualdez, ginkompirma nga rin yung Washington ay pormali ka nang nagpangutan na nagpangayo kay Pastor nga i-turn over ito sa aton karanga Amerika, sa aton karanga Federal Bureau of Investigation. Ay kwan imora, wanted demo before ita FBI, buko niya mang iya sa Pilipinas. Wrong deep eh, hagin confirm man nga may una sa nanabaton nga request. Agrayang rahay iga endorso sa aton karanga Department of Justice. Aga kama naman sa sunong anay kay Rualdez, runday karang anuman nga mga desisyon nga ginag-request itong day karang US, ay bangod ba ito man nga maabo mga complainant ka nag-file it kaso, bisan iya man nga sa Pilipinas, mga kakipay. Abo nga mga biktima, no? Iya sa Pilipinas, Amerika, gaban, puro mga victim it sex trafficking, human trafficking. Kuya, sunod kay Ambassador ita Washington, ay andawon karang agin nagapangayos handa itong day karang extradition kay Kibuloy nga ra, agkama naman sa anapagit karang mga co-conspirator. Si Kibuloy abing nga ra, actually, Pastor Gilmata Imora, katong chimpo konta, ginaidulot, anakong katong chimpura, mga 1998, 1997 ay. Okay, patakatuan ang life karat tag mga ratong chimpo, 90s. Nakibot at tangan ako sa kabuhay nga chimpo nga medyo nag-unwad rana nga pagiging pastoring. Ay, paano nag-unwad ko? Siyempre, abuan ang mga ginatawag nga mga ikapo-ikapo nga ray. Na nagitabi ginatawat emphasis nga 10% na imong ikapo dapat itao sa ana mismong kingdom. Ibot man ako nga natutanon ako sa television, baka baabot tama ko na ng mga angels kira ni Kibuloy. Ang mga kupahon, tapaman, nagbukon na mga Pilipino ay halin tapaman sa iba galingan nasyon. Kabaabot ang lahi, oo. Tanaw mo na mga itsura, tahay medyo mga model, tangaraho. Ay doon, nagkalirogin umpisahan karon. Itron dahil karon nga istorya kung paano nakaabot ay galihay mga illegal tara. Mga ginpersat ang mga babae nga magtrabaho ito sa anak karang panimagay. Magserbe kay Kibuloy, tagalimpyo, tagagaha, ag ana ron nga mga sex partner man, mga kakipay. Sabi no, si Pastor no. Pero nga ni kay ro women and girls, no? Pero kay chairperson, kay chairperson Senate Committee on Women, si Children, Family Relation and Gender Equality, kay Senator Hontiveros ay nag-expressar itong dahil karang kasubo nga buko niya manggalima na itas daywa, no? Buko niya sambilo kung daywa gid ka mga jurisdiction pero may atraso si Pastor Kibuloy nga ra mangod sa anang ginubra nga rang crimes against women and girls. Siyempre, iya sa Pilipinas, ito pagid sa ibang nasyon, abo rana karang atraso, mga kipay. Sunod nga kay Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party Laila De Lima, nagtauman ni Tarunday karang reaksyon nga positibo sa Tarunday karang development nga kabaik man nga si Kibuloy nga ra ay i-extradition ba ito sa US. Dapat man pala sigon ko aton karang gobyerno nga wa ita delay nga magkatabo. Pero siyempre rong Department of Justice anda pa karang gina-anticipar pagid, no? Mausi pag-isanda kara it una-una pagid do request kung sa aton mismo karang Malacanang it ginatawag karang clearance agon nga ni nga magsunod sa runday karang proseso. Siyempre
Pag hinambang mong extradition ay pas ba natabo nga ito kay Duterte, kailangan may clearance alin sa gobyerno, particular sa itong karanga presidente, kung sugtan rondaya karanga si Pastor Kibuloy. So sa suno sa US Grand Jury, si Kibuloy ay may saga 3 years earlier na may anang kaso karanga conspiracy for engaged in sex trafficking, force, fraud, coercion, sex trafficking of children and book cash smuggling. Grabe, no? Tapos na kwarta, abe. For 2021, US mga babayi between 12 to 25 wala na karang gin-recruit. Ako mo, minor de edad, ha? Gingamit na ako, no, bilang assistant sa anak karang panimagay, mga taga-limpyo, taga-baton at mga mensahe. Siyempre, hey, alat ang ginakonsumo ron kung simpumat ang kagustuhan na na. Nagsuno ka na ron dahil karang kipaghiwas ay kasuguan ko, no, it's the spirit of God. Grabe, ha? Naganap ang ginapagag nga ron mga sakit man ang ginabaton ko ron dahil karang mga kababainhan. Haray manugin tagana it ron dahil karang mga angels of death. Grabe, no? Bisan sa amo gihapong sitwasyon ay gagamit gihapon imot Biblia. Rong Pilipinas sa naging membro ita reang kwanira extradition na treaty approved that was sa 1994. Nagbase rin kara sa Article 11 ay ginaallow it aton nga osang ka state press kong Pilipinas nga aton na rin nga temporarily nga ginasurrender rosang katawo sang kapersona kung dayang arahay may una nga saga, especially gate nga dapat nga serbihan sa ratong atong nga nasyon mga kay Praskong Amerika. So after matay itong day karang extradition, kung matapos mataimoro anang arang kaso akos diya to sa Amerika, ibalik mataimo iya sa Pilipinas doon. Kung bagahay, sinasin may kaso ito nga ginangapang atubang, daunan niya matuburamin time at ubangon atong atong kaso at ubangon atong atong mga nagareklamo. Agdepende gihapon sa verdict ron. Pero kung ma-verdict patagihapon imaw, so balik patagihapon do kusodiya iya sa aton sa Pilipinas. Agyat, ilan makulong habang buhay ito dayon. Dahil daywan ang kaso, may kaso sa Amerika, may kaso man sa Pilipinas, mga kakipaib. Dahil makaraw pinaka latest nga update sa rinday karang kaso ni Kibuloy, mga kakipaib. Tag-umpisa pa nga ito nga chimrero, mabaho nga kanday. Grabe na nang suporta kara kay Duterte before. O sanang during election it Duterte administration katong chimpo kay Digong. Mo kita rong abuan ng suporta. Ay siyempre buko niya magsuporta sa boto, kundi suporta pagit pag-abot sa kwarta. E nang mag-ground, timaw, grabe tara ng kwarta gid. May mga isyo pa nga ni katong may mga forced labor pa imong ginaobra sa mga Pilipino, mga Pinoy nga mga Pinay nga mga anang mga pastor. Agasad kay Kibuloy nga raha, may una pa kara nga mga co-perpetrators pa nga subject for kwanda nga may kaso man ito sa Amerika, wanted but FBI, wanted man iya. So possibly man nga abu pa sandara, siyempre sa anak kara nga circle of religious organization like kabaabo anak kara nga mga galamay. Ay sigurado kita ron. Sigurado kita ron nga maabot kita ron simpo nga tananda ay magkaubos na ita makasuhan ang matuwad sandara kay President Duterte nga kasuman ginapangatubang iya sa Pilipinas. No, andagit ang linyada nga may mga kaso mga kakipay. Kita mo nga sa mahamba itong poderoso gid. Nalipat yung imo ko anang trabaho bilang pastor. Ay. Ikaw ko na itong chimpo, taga high school pa akong chimpo, na-recall ko rin. Nagpupadaya pa ko kanat suat ka itong chimpo sa anang arang kingdom. Nag-reply man mo kakon. Okay, mata. Ay, katong chimpo ay simple po mata ng karang pagiging pastor. Kibot ako nga makarang chimpo tahay umibat. Ha? Kwanta, tinukob ti imo at kinatawag nga makamundo nga kwanta matuod. Oh. Makamundo. Na pagatsagon ag negosyo tarang pamanaw ron ay pota sa tinutuyo ko ana karang pagpagaganap itong day karang manami nga balita.
Well, that's raton nga kwan. That's our life. May saya kita sa mata it Diyos. May masaya kita sa mata it laye. Dapat sabton, mga kaibay. Kauuwi man din mga biktima nga ra. Nga mga minor de edad, mga kababainhan. Ay, ranabing purpose kuno katokara. Rang pakadto abe sa iba. Abo ang mga nasyon nga ginatunan ay. So, may mga, alay ba, may connection imaw sa party it, ano ba, Calabasas, California, Las Vegas, Nevada, Kapulil, Hawaii. So, ay, ro mga babae, andang ginarecruit, ay ginaubra man na kamungkwan, manong kanta ba yung arakun, ano, mga nag-serve man na sa anang kingdom, galing tara iba't akarahay, bukong at nag-serve sa anang simbahan, kundi personal at ang nag-serve, kay kibuloy nga ra. Ag naubrat na ng asawa. Ay suno ka na, ginasugo. Tay mo ita si babaw kuno nga. Aparte ka bahin kuno ro. Pakikipag hiyawas. Sarunday ka ng mga kababainhan, mga kakipaib. Ay tuntot nga kibuloy ra ho. Itao, kung ano makaraan nagkatabo sa nakarang mga sumunod ka ra yun. Sabi ro ka no? Akong mataro. Alat na may natutuod nga nakasuwat sa Biblia nga mga balaan nga mga propeta, mga kakipay. High speed. No. Ano balaan ba, mga kwan? Fiber. No comment. Mga piki nga mga kwan. Mga piki nga mga propeta nga nagatao it nagapaliko. It dagan it mga manghod naton nga nagasunod sa aton karang nga Dios. High speed. No balita. Optic fiber. No komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5. Romy. Kahili. 11 Mbps. May dad gate karang utro adlaw sa aton nga mga suki, sa aton nga mga pinalangga nga tagpagamati. Iya sa kabugusan ko aton karang Banwat, Kalibo, probinsya Taklan, Western Visayas. Nakagampuwas on kita sa runday karang typhoon dul, typhoon tagali si Dolphin nga ra. O typhoon tagali ra mo mga K5. Ay sa si typhoon nga Dolphin. Tayo bilo kay bigali may si Maymay nga ra. Si Maymay hay na kanyon natunagon. Tapos si Dolphin hay nagguwa man sa aton karang monitoring man ya sa aton Philippine Area of Responsibility. Nangin low pressure area man imaw. Kaya pagid nga low pressure area pagid nga ginamonitor. Mga makasudyo man niya sa aton kara. Hoy, kahapon, nagrabe ro, nagkatabo man niya sa aton sa probinsya. Ang iba ito sa Luzon. Hoy, sa aton sa Akla, no? Abong nagkatumba ng mga kahoy. Dugangan pa, korunday karang epekto nga ra ita, no? Southwest monsoon. Kaya pagidrong nag-trigger sa aton karang panyimpo nga, grabe yon dong hangin ag epekto korunday karang. May ganito, ugan, hay bukot masyado gid nga kwan, mabaskog, no? Mahagan-hagan yang. Galing ruhangin ito kahapon, hay grabe ta. Marayang, ragit ang southwest monsoon dron, nag-trigger gid nga. Nagadaga it, kumbaga yakaton dun, hay kagabgab or kwan, dalimuos. Pag dalimuos nga ron, hay in a split of minutes, ikaw nagawaswas imaw. Ano delikado ron sa aton nga mga baybayon. Ibigin sa aton nga mga mangingisda nga nagapagaot, abot-abotan ka to it dalimuos, ay delikado. Sigurado kita nga balikwa kita rin baruto ron. So, may makarakatsimpo mga K5. Base sa forecast at pag-asa nga ra. So, mostly cloud doon kita. Medyo okay-okay yung datong condition ko aton karang panyimpo. Kabayang madyang wat mga naninahan kahapon. Mga nagkugugob sa mga nagkatumba ro poste, nagbalikwa sa mga wala nagkatumba yaka to na eh. Baskog ito na dahil karang hangin mga kakipay. May dad gate nga utro adlaw na kay Sir Mike De La Torre nga nagamonitor yun. No? May dad ko nga pagmati sa mga nagabaligya at mga santos. Wow. Sa may likod at simbahan kay Kuya Ede Bilirobin. Kay Sima Religious Article. Sima ng pangalan. Ito nga rin nga religious. Ag sa CVM Phone Shop Money Changer. All branches sa Ayutorong. Street branch. Ag sa Alpha Omega Beta Ombets. Patronitan Surute 1926. Sir Mike, may akong gimo nga kwan. Gusto ka magbalik sa Kapgo?
ay i-endorse ka na ako nito kung gusto mo magbalik sa Kapgo. Kung gusto tanin mo ha, pero kung wa ka na ila, ay okay lang. By the way, kay abong kasayamat na Sir Mike ha, medyo naga-busy siguro si Sir Mike nga ra, eh. Medyo wain mo ka text-text ka tonit pilang mga inadlaw. Oh. Sige, atin gid nga pagpamatiyo na kay Sir Mike nila itong mga amigo nga nag-monitor permiya sa aton karanga programa. Okay, sige, thank you so much. Una man kalik kayo ng Stephen Silodo sa Poblacion Leso. May dahil nga pagpamati ha. Nasa ng Baraka, may akon nga kwan-kunta. May akong gina-request kayo ng Stephen ha. Pero mabisita gid ako kay mo no. Maybe kung bukot makara inaga gid oh. May akong kay mong ginahutik. Well, ano aton karang mga mainit nga mga balita, mga taupang doon. Iya sa aton karang pag ililiba makarang adlaw ngarat Biyernes. Thanks God, Friday na. Day off na dayon. Ano raton nga mga mainit nga mga balita, mga taupang doon. Iya sa aton karang pag ililiba sa Biyernesan nga edisyon. Pag soksok ita helmet, balak labas ag mga maskara. Samtang nagasood ka mo sa banwat tangalan, bawal na, bawal na. Actually, dahil akong ginahuat nga ordinansa eh. After katong simpo nga si Gidas ro motor riding suspect iya sa probinsya Taklan, agay think dahil ro pinakauna nga banwa nga nakaisip it nga dapat uwagid at mga makaraon nga dapat nga nagasugod. Kung amat, nakikibot ka kung amat nga may kolektor nga lang nagasangduki mo. Nagasukot, kibot ka ting ay naka-face mask tapos ranang naka-bunit pa. Hindi mo tama identify, basit ko manugpatay ito mga kakipay. Basahon ta, agroan na karang ordinansa nga rata tangalan, kung paano gina-apply ha, sa gabigid, ay siyempre, abu ruato nga tangalan, agagyan. O, ay kung nag-adto ka muna, mag-sword, ay basit ko, hisita ka mo, ipinahan ka mo, imuntahan ka mo. Ano rin mga sundanan dapat karang atandaan? Aga, siyempre, of course, may pakikipag-angot ba datang karang news team sa aton mismo karang hipit tangalan PNP sa pagpatuman kurunday karang municipal ordinance nga mag-epekto sa maabot karang September mga kakipay. Dugang gihapon nga balita, kaya karang nadakpal nga rat doga sa may banwa karat tangalan. Nagabuo karat sa supply sa Banwa karat Leso suno kay Police Major Jose Maoseg. Oy, mabaho nga challenge ra ha. Sa part sa aton karang Leso PNP ka man naman sa aton karang local government. Ita Leso, particular sa nakarang executive department oh. Jo naga wa gihapon naga bawas ro naga duso nagagamit ita illegal nga droga una sa Leso nga ra. Just imagine ha. May supplier una sa Leso nga nagahalin. Makasubo ba nga rong maisot nga banat Leso ang ginaubrout ang butangan ag buwan at mga supply droga nga ra. Dapat maaksyonan da ag madakop at mas as soon as possible raya nga rang ginasugid nga ra nga supplier una sa may banwa karat Leso mga kakipay. Samtang dugang gihapon nga balita, ugot nga enforcement it kalibot transport traffic code pagkaistoryahan sa

0: departamento ngay patuman. Karon dai karang implementasyon ko atong karang traffic code mga kakipaib. Ag speaking gapon ko atong karang traffic code. Balikan taron dai karang isyu ngat kaputuda. Ah, sa liderato ag termino sa kalibo. So depende ra sa rules of succession sa daom karta constitution and bylaws. Itanda karang grupo. Ay kahapon ginainosoy ko rong Article 8 ag 9 nga ra. Wakakot ginapakita ay karagid rag ugat trumabaho nga problema it daywa ka mga grupong rata kaputuda nga naka-exister ag nagagawan sa da mismong liderato sa pagka-presidente ag kama naman sanda karang term of office mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo kasama ang inyong kakipaib Romy Kahiling 11 Mbps.
0: Dahil aton karang pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Pagkaiban man kita, itaton ka lang ang mga patrol, katon ka lang ang mga news team, nga mag-basyada man kung anda ka lang ang mga mainit niya mga balita. Iyas aton ka lang ang pag-ililiba. Broadcasting kita live, iyas aton ka lang ang broadcast center, makita kita sa fourth floor, kita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwat, Kalibo. Nag-broadcast kita pinagi sa aton ka lang Facebook live programs. Agka man naman sa aton ka lang website, www.k5newsfmkalibo.com. blogspot.com. Sa aton man nga magbanghod nga nagagamit ko ng mga transistor radio, mga digital radio. Kitaidgin nga pagpamati as inman kamo sa makarang nga pangorason. Sa aton nga mga negosyante, sa aton nga mga nagabaligya, sa anda karang nga mga pwesto, sa aton nga mga talipapa, Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, nasa Leso Public Market, numan siya makato. Karaman sa party karat banga, o sa maabot ko aton nga mga nagamonitor sa nang tagsa ka mga tindahan at mga negosyante, may dadkin yung pagpupamati, gid ha? May dadkin nga pautro adlaw kita sa mga karang panimpo. Sa mga transport sector, nga masako ag busy-busy gid, no? Galing makarangat simpo nga medyo nahagan-haganan do atong pasahiro ay aton nga kalibo ay nagdeklara nga watat klase makarang adlaw umpisa sa aton nga preschool pa adto sa aton nga senior high school. Anero habilin di kara hay puro tanan mga sa aton karang kolehiyo. Na hay white klase plus pagit Biyernes nga adlaw makarawat opisina ra aton nga munisipyo aton nga mga tiyatapan. O padayon gihapon abiron ra karang austerity measure. Kani bawas sa kon kita bawas sa aton nga mga pasahero makarang at simpong ra. Medayd nga pagkamati una kay Sister Jo nga nagamonitor yon makarang at simpo. Una kay nanay ini nga medayd nga pagkamati sa ina sa may kwan blessed site ta Kalibo. Kamusta kamo una ha? Happy pamati gid una, happy pamati gid Sister Jo. Agkaman naman kay Brother Edwin Aguilo na sa Tagas Tangalan. Nag-monitor yun sa itong programa samtang nag-uilabas mga Aguilo family. O, may dadgin nga pagpamati. Una kami kaina bro ha. Sa Tangalan, nag-warang-warang anay kami na kainaman. May aton ka rin nga 28 minutos yun doon nakataliwan sa oras ka rin nga alas 11. Aga bago kita karamakadto sa aton nga mga tagupang doon. Aton nga mga mainit nga mga balita mga issues. Inamana ako it vitamin C ha. Agun di kita duigon ag sa gihapon mangin ma-uptake ra aton karang pinino ag aton karang physical karang condition mga kakipay. Ah kay Kwan, happy listening ko no na kay kasi ng manang ng ninang Willen nga nagapamati. Sino mga lugar da? Sister Jo. Sige, kay ninang na ko ng Willen. Happy pamati, makarang utro adlaw. Pero nga, mighty si Alkaline Vitamin C, hay, may mabahog gida ang papil sa pagminti na ko aton karang ika ang yawas. Pero, ro atong yawas, white kapasidad nga mag-store itong dahil karang mga vitamin C, nga dapat naton nga magkaon gihapon, itabo naton karang mga kanon, kapraskong prutas, mga tinuga, at siyempre dapat adlaw-adlaw nagainom kita. Huwag kita't budiga nga bi-store na to, no? Kinangin, inom ako't vitamin C, hay. Mighty C, pag ihi ko, hay, kaduduwa lang ihi. Bao, inuban ako. Basi mga kapat, nagduwa ako ng ihi. Nagkawin ako, this girl. Ah, nadumduman ko, ho. Nagtuman, galima ako na ako. It mighty C alkaline.

0: vitamin C. So nagkasunod imaw no sa aton karang nga paghihinganig dapat hay 3 times a day dapat kita nagainom agud nga sa gihapon ha ma-maintain naton dong level at vitamin C sa aton karang gawas mga kipay. Bukod man labit tanan dong nga kumbaga ra na karon nga mga residue no di ba ay na naga-plus out nagkasunod man sa aton karang gawas. Pero nga mighty sea alkaline vitamin C ay rara gid nga to no makataugid it suporta sa kakuwangan aton ng mga ginakaon nga mga prutas ag mga tinuga. That's why ato yung mga food supplement nagkatao katon ita runday karon nga suporta mga K5. Ag siyempre marami karahay alkaline form imo ka mga K5 ag manami sa aton karangatian non acidic bisan maaslom ra tong vitamin C makabulig nga pwede kita magkaon bisan wa kita kinaon ay hindi mata magsuab ra aton karanga soksokan mga K5. Mighty C Alkaline Vitamin C aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan. Ito ba tong butika bukas umpisa adlaw kara ita Domingo at adlaw nga Biyernes. Hasta lang kami makarain doon at hapon ha. Ay nagat adat Sabado, day of time. Ngani hay, what opisina? Balik it Domingo mga kakipayb sa aton nga mga nagapa-check up sa aton karon nga Klinika de Alternativo and Medicina and Wellness Center iya sa aton nga may Capitolio mga kakipayb. Si Willin Alcedo Piniti. Okay, sige. Sa aton nga pagpanumbalik, kru mga detalye ko aton karon nga mga ginfang headlines pagkatapos siya mang it mga reminders. Kindly standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Aklan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sunod sa isang kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagkibiyang ang akong panulukan. Ako na mismo nag-aambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayanong po ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsarin.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya!
0: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magapos.

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
4: Okay, balik kita yas aton karang pag ililima may aton karang 37 minutos yon rong nakataliwan sa oras karang alas 11 na sa aton karang pag padayon aton na lang si Karundo report ni K5 Bridgie angot sa ronday karang atong topiko. Saron tayo karang pag-imposar na. Actually, more on dissemination anera dahil aside naton nga ro banwat tangalan, hay mahaba naton nga agagyan. No? Agagyan gid ita tanan. Patot Boracay, pabalik iya sa Kalibo. Nga ni basi kung hinagang ka mo ito, ag nakasukso ka mo ito, particular gid kung nagkasakay ka mo sa mga motor. Naton nga nga mga motor riders, ag isita ka mo ito, ag base kon himultahan kamo ay rayang ordinance number 2026-372 rayang ordinance prohibiting the wearing of helmet, mask, balaklabas and other face covering that conceal identity in public places and situation in the municipality of Tangalan in the interest of public safety and in support of the law enforcement operation. So ginpasara, aprobado nda, ag siyempre, sa ato nabi karang laye, dapat may una karang 1 month nga publication, ag 1 month nga dapat nga nag-circulate ra, agod nga ni nga, matawaan it information dissemination at karang publiko, hindi siya namahamba nga, wa kami kasayaw di kara. Now, bago na ton basaw, nakataton, pagidre nga rang ordinansa nga ra, kung ano rin karang mga posible na tong makita nga mga dos ag don't. Ato na nang si Kerondong report ni Kakipay Bridgie angot kara dahil atong hipi it tangalan pinpe ay sambilo kita kanar atong pulis rumaga patuman kara ay sandaro atong nga law enforcement ag bisan ako sa akon nga personal nga pananawan mabaho kitang buligra no rayrong sabat ko mga nagapanakaw nagapangluko rayang rang naga buko nya mak riding tandi ma ko namat rayang uso nga rang nagabaylo nga 1,000 pesos nga nagapangluko gabang sakay ra sa mga motor nagabakal sa na tapos gulping bailan panaw ra yon ngani hay makita mo ra ma-identify mo kon wo sa darat ginasoksok ka mga face mask nga ra, bawar o mga face mask nga ra, dapat makita gid ro imong itsura. Okay, K5G para sa kampiyon nga balita kindly stand by.
1: K5 News FM live report.
4: K5G
5: K5 Romy, tanan nga sahi nga nagatabon sa uyahon agugo itsang katawo na motorista like helmet, abi K5 Roms, balaklava, face mask, kago. Dapat kakson gid once nga magpundo para nga ribabag karang ga panindahan, gabakal sa mga bagaligyaan, gasugod sa opisina ng gobyerno. So dapat kay buong gid anandaron K5 Romy para makita na roanda karon nga identity ag mismo nga itsura. Prior din paya kita itong karang atangalan TNT matapos nga ni nga maaprobahan do dahil karang ordinansa kung nagtaliwan nga bugan itulyo. Bagong ordinansa kay Five Roms nga kung sa CN ay may nakatagana rang nga mga pinalidad para sa mga violator. So September abi magaumpisa sa Dakara ita pagpangdakop kay Fibromi. Halimbawa masita ka abi na nagapundo ka sa imong motor kay Fibromi ay nakaspecify sa ordinance ra nga 3 meters away sa imo karon nga motorsiklo ag nagapundo ikaw ri karon obligado ka nga kakton tanan nga nagatabon sa imo nga itsura. So unang sita hamon anay nga be man ma'am sir bawal do din nga ron pakibuog lang pero kung hindi man magsunod do sang ka persona ikaron gun imaw tikitan ka kay Fibromi ag may nagakaigo nga penalidad ag community service. Raya kay Fibromi say para malikawan ro nagkasari-sari nga krimen or halimbawa pag backtrack abit CCTV useless man kun amat kasi nga
4: wa man it.
5: Oo, di man kita on ro uyahon ka kay Fibromi kay nakabalaklaba. Wakat makita pero itom mata lang ro kita. So nga nga hindi man ma-identify ag mapanabat ro mga suspect. Bukon nga isa mga motor riding suspect nga ra kundi sa mga petty crimes kay Fibromi ro iba man karon hay naga motor ag nga ni naga helmet kapin pa kon full face ag may visor pa nga ron kay Fibromi hay di kita dahil makita ro ang karon nga itsura. So pamatian ta ro pagpahayag ni Major Jason Mausig kay Fibromi hete itatong karon nga pangalan TNT bilang implementing authority itay karanga ordinansa.
4: Okay.
6: Good morning po ulit. Ano? Balik, meron kasi akong interview nung nakaraang araw regarding sa approval ng batas na ito ang Municipal Ordinance Number 2026-372 an act prohibiting the wearing of helmets, masks, balaklavas, and other face covering that conceal identity in public places and situation in the municipality of Tangalan Aklan in the interest of public safety and support of law enforcement operations. So correction lamang po, July 8 po na-approve yung ordinance po ito ng ating sanggunian panlalawigan po.
7: Okay, so ano ito, sir? Yung pagbabawal ng pagsuot ng balaklava during nang nakasakay sila ng motorsiklo or yung mga bumababa na minsan may mga bibilhin sa mga ano, sir, sa mga daan, sir?
6: Another po, ano, clarification po, sa mga gumagamit ng national road, provincial road, municipal road, kahit na yung barangay roads natin, alleys or streets, pag tayo po ay nagda-drive ng ating motorcycle, hindi po dapat natin tinatanggal yung ating helmets. Dapat po ay nakasuot tayo ng authorized helmets. Ganon din po yung ating back rider. Kasi meron po tayong ordinance dito sa Tangalan, sa Municipality of Tangalan, yung ating road safety ordinance na pinagbabawal po yung walang helmet, katulad din po ng back rider na walang helmet, at unauthorized helmet po. Pinagbabawal po yun. Ang sinasabi lamang po dito sa ating ordinansa, itong ordinance number 2026-372, kung tayo po, halimbawa, ay may pupuntahan sa bababa sa ating motorcycle, pupunta tayo sa public places, kagaya ng plaza, market, private establishment, kagaya ng mga stores, itong convenience stores natin, dapat po magtanggal tayo ng ating helmet, balaklava, ng caps, face mask, and other covering materials that may conceal our identity. So this is in support po sa law enforcement operation na ginagawa po ng ating Tangalan Municipal Police Station and other law enforcement agencies po.
7: Okay. Sir, ano yung kumbaga basis or reference ba na pinaka-purpose nitong ordinance for security purposes? At ano ba, sir, may mga exemptions dito like yung mga nagsusot ng face mask, minsan may mga medical condition ba, sir, na allergy, parang ganun. Ano yung mga exemptions, sir?
6: So sa section 6 of this ordinance, nakalagay po dito yung mga exceptions sa section 5 rather, 5.1. Allow me to read the 5.1, the wearing of mask is generally prohibited in public places where it may be used to conceal one's identity in line with the provisions of this ordinance. However, this prohibition shall not apply during officially declared pandemics public health emergencies or similar situations where the use of face masks is mandated or recommended by the Department of Health or DOH, the Interagency Task Force IATF, or other competent authorities. Sa 5.2 po ng exemptions is when a driver and or a passenger shall not be held liable under this ordinance when while driving and momentarily stopping in traffic along roads or highways controlled by duly authorized traffic signals and road signs or traffic enforcers. Yung 5.3 po natin, law enforcers who are in official performance of their duties such as emergency or security escort or in hot pursuit cases. Seriously ill patients who are in need to use of such face covering and persons who have comorbidities and disease whose health conditions requires them to wear masks. Persons who, by reason of their religious traditions and customs, who are in the exercise of their religion, would wear turbans and other gears, incidentally covers their face. So meron po tayong mga exceptions kagaya ng emergency, kagaya ng pandemics, kailangan natin magsuot ng mga face masks, or medical emergencies, or during hot pursuit ng ating kapulisan, kung hindi na talagang kinakailangan na hindi na natin magawa ng paraan na makapagsuot kasi may hinahabol tayong mga kriminal or other emergency. And those religious activity, kagaya po ng ating mga Muslim na mga kababayan na nagsusot ng mga nakakover yung kanilang face. So exempted po yan.
7: Since ito, sir, ordinance, may corresponding penalty ang mga violators?
6: Yes po. Meron po tayong penalties. Ang first offense po natin is a fine of 1,000 pesos. Ang second offense po natin is fine of 1,500 pesos and community service not exceeding 8 hours. So sa third offense and subsequent offenses, fine of 2,500 pesos and imprisonment of up to 15 days or both with the recommendation of revocation of driver's license to the Land Transportation Office or LTO at the discretion of the court po.
7: Since ito, sir, ibago, for awareness siguro ng mga nakatira dito sa Tahala, may mga information, dissemination muna kayo dito, sir, before yung ating implementation, sir?
6: Yes po. Before i-implement itong ordinance po ito, nasabi na sa atin ng local government unit through our municipal mayor, Honorable Jim T. Fuentes, and Honorable Vice Mayor Gary Fuentes po, ano? Nasabi na sa atin na September, ipapatupad po natin itong ordinances. But before that, magkakaroon po ng dissemination yung ating mga barangay, ating LGU, ganun din po yung ating PNP para aware po yung ating mga tao. And sigurado po na magkakaroon ng mga signages, ilalagay sa mga establishment para yung mga people outside of Tangalan na dumadaan po dito ay maging aware po sila sa batas po na ito.
7: Sir, for the record, may mga incident ba tayong na-report na may mga criminal na syempre ginagamit ito in their advantage naman, sir, na i-cover yung kanilang mukha para makakumit ng crime, sir?
6: Yes po, no? Napakarami na po na insidente na ginagamit na para hindi po ma-identify sila. Nagsusuot sila ng materials concealing their identity, gaya ng face covering materials, gaya ng face mask, balaklava, helmets, at gagawa sila ng krimen para hindi ma-identify, and then yun ang dahilan kaya hindi sila na-identify ng ating law enforcement agencies or PNP.
7: Sir, for clarification, yung mga moving naman na mga driver, hindi naman affected sa itong ordinance natin, sir? Yung gumataan lang na hindi humingi to, sir?
6: Yes po. Another clarification, kasi medyo dyan tayo yung nagkakaroon ng question yung ating mga public. Doon po sa gumagamit ng ating national roads, ulitin ko po, doon sa gumagamit ng ating national roads, provincial roads, barangay roads, alleys, streets, na nakasakay po sa habang nagda-drive ng motorcycle, dapat po tayo ay magsuot ng appropriate or authorized helmet. Ganun din po yung ating back rider, dapat nakasuot din po ng authorized helmet kasi meron po tayong ordinance dito sa Tangalan, yung ating road safety ordinance na pinagbabawal po yung pagsusuot ng unauthorized helmet at walang helmet po.
7: Sir, mensahe sa mga residente, again, dito sa Tangalan, sir, for their awareness naman once na dumaan sila dito, sir.
6: Yes po, ano, bali po, sa September, after natin magkaroon ng malawakan na dissemination, ipapatupad na po itong Ordinance Number 2026-372, an ordinance prohibiting the wearing of helmet, mask, balaklavas, and other face covering that conceal identity in public places and situations and situation in the municipality of Tangalan Aklan in the interest of public safety and in support of law enforcement operations. Uulitin ko po, itong ordinance po na ito ay while pupunta po tayo sa mga public places, bababa tayo ng ating motorcycle, pupunta tayo sa mga public places or private establishment kagaya ng ating mga convenience store, ng ating stores, pupunta tayo dyan, aalis tayo sa ating motorcycle, dapat tanggalin po natin yung any covering materials or that may conceal our identity kagaya po ng helmet, ng caps, ng face mask. Dapat po tatanggalin po natin yan bago tayo pumasok sa ating mga establishment kagaya ng public market, ng ating plaza, ng convenience store, ng stores. Dapat wala po tayong suot na any face covering materials. At ito po ay ipatutupad ng Tangalan Municipal Police Station, ng atin pong barangay, ng atin pong Municipal Auxiliary Police sa September 2026 po.
7: Sir, with this information, thank you so much po sa time na binigay niya sa K-5, sir.
6: Yes, ma'am. Thank you din po. Salamat po.
4: So, bawa dunin dya, K-5J.
5: Bawa gid K-5 Romy. So, abong nagapinangutan na baga K-5 Romy. Sana na mga igmangod na ito mga Muslim na nagasuksok hijab.
4: Ay, ho, ito, no?
5: Exempted. Exempted as andaron kay Kwan Aberon eh, ginasuksok ka na.
4: Andat ang religious Aberon nga Kwan nga.
5: Andat ang religion. So nakabalhat aron ito kay Cybron. Naka-specify do dahil karangan.
4: Kapan man hago sa ato yung mimangod nga mga Muslim hay mga babae matagasuksok at makaron?
5: Oo. Nga tagmatag ang baro kita.
4: Oo, matag ito.
5: Oo. Hay, din ay okay, mataron. Galing lumagayin ba sila ibabay ng kunwari.
4: Matutuad man, oo.
5: Ano yun, pero magahin ay mayad man, abi, wais man doon naman mga kriminal nga ra. Pero at least ay ma-minimize ka ra ito mga krimen kay Five Roms, ag din doon masulbar man in caso nga may magtuhaw nga mga krimen sa nasambitan.
4: Tawag ganit ko nakabutang di ka ra sa ordinansa nga ra, wako pahabasa tanan ay. But ano ro, si Plastada, pagkakataon yung mga brother and sister nga ra, na moment kasi nagkasoksok, anda nga ron nga ginatawag nga baklabas ba?
5: Nagagaban siguro kay Cybroms may mga verification gitaron man. Pero ma-identify mo abisan taron kay Cybroms sa magwasan mga ron nga hijab kay Cybroms andang panghambang man ko. Tagsandang suksok nga gambong man kay Cybromi. So madali man lang man sanda ma-identify. Pero ang gid kun mayad man ro mga kriminal nga nga mag-disguise man kay Cybromi. So dayro atong kailang nga report na pag-check sa atong kailang nga tangalan TNT may kaangtanan sa bagong pasar nga nga ordinansa K5 Romy. With okay. K5 Jim Liduro, try naman sa K5 Red Jilin Tornino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
4: Okay, abong kasama ka K5 Red Jilin Tornino. Balikan natin na yung ordinansa pagkatapos ka natin karang ITC Network News.
1: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. PTX 500.
8: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
9: Sa kapila ka maginan?
8: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
9: Subong kamusta?
8: Huwain ko ginibatsya at maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
8: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
1: DTX 500.
10: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag ba ya ang diabetes? Basi bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upunta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
11: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
10: Oo, gusto. Ano?
11: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero ilang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag Mighty C or Pure C. Imagine bala, hindi mo na makita yung mga kabataan. Hindi mo makita ang imo mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata, bulag ka. Pero lang nakita mo imo mga plangga sa kabuhay mga kabataan. Taposan, gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
10: Tapos nabulag ka biga, may pabata mo. Tapos sultiro na, ala, ti paano na, ano na insura ka bata ko, ano?
11: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo paminsaron, damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa FGP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal Mighty C kag Pure C. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
10: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa Mighty C, pero wala mo nugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
12: DTX 500.
13: 27 lot, 57 akong edad.
14: Ano ginabatsyag mo sa una?
13: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
14: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
14: Kila sa una ang imo blood pressure?
13: 180 over 100.
14: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
13: 120 over 90.
12: DTX 500!
15: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wise ang budget.
11: Ang ginang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX, pure sick at Mighty C.
10: Ustugin, ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa atong mata, nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isasulod ha, o kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa atong vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
11: Kung may kumpisa na bakal ka bag umata, islan mo.
10: Wala na chance
11: wala na mabalik na pa. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito ginapatay ang imo mga nerve sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlokan.
10: Sugod na buro na, no?
11: Gaburo na.
10: So, munang masubo actually, Dok, no? Kalabanan, ulihin na ang tanan.
11: So, kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gidya DTX, inom Mighty C.
10: Bisan hindi pa, Dok, diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. So, good ka na.
11: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag Mighty C para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang ano, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
10: Ko da, Dok.
12: DTX 500.
16: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
10: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
16: Almost 3 months na.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
16: 3 times hindi.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
16: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
12: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Matinong nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalika.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: Limang himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
5: At sa una ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Pangulong Marcos at Congressman Alvarez nanguna sa inaugurasyon ng bagong museo at proyekto sa sektor ng enerhiya. Probinsya ng Antique nakatanggap ng sports equipment mula sa Philippine Sports Commission. Dalawa patay, isa sugatan sa landslide sa isang kainan sa La Trinidad, Benguet.
0: YTC Network News.
5: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Pangulong Marcos at Congressman Alvarez nanguna sa inaugurasyon ng bagong museo at mga proyekto sa sektor ng enerhiya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almodal.
6: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Committee on Energy Chairperson Jose Chavez Alvarez ang isang makasaysayang kagarapan na naglalayong palakasin ang sektor ng enerhiya sa buong bansa. Inihayag ng Pangulo sa naturang kagarapan ang patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan upang matiyak ang isang ligtas, maaasahan at matatag na supply ng kuryente na mapapakinabangan ng bawat pamilyang Pilipino at iba pang lokal na komunidad. Tampok din sa okasyon ang pormal na pagbubukas ng isang makabagong museo na inilaan para sa edukasyon ng publiko. Layunin ang pasilidad na ibahagi sa bawat henerasyon ang kasaysayan ng enerhiya sa Pilipinas, ang teknolohiya sa likod ng paggawa ng kuryente at ang praktikal na paraan ng pagtitipid nito. Sa pamamagitan ng mga interactive exhibit at iba pang pagtatanghal, inaasahang maimumulat ng museo ang mga mamamayan sa matalinong paggamit ng enerhiya at sa pagprotekta sa kalikasan para sa isang mas malinis at napapanatiling kinabukasan ng bansa. Para sa YTC Network News, ito si K5 Ray Almodal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
0: YTC Network News.
3: YTC Network News.
5: Samantala, probinsya ng Antique nakatanggap ng sports equipment mula sa Philippine Sports Commission. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
7: Upang lalong mapalakas at mapahusay ang kakayahan ng mga atletang Antikenyo sa iba't ibang larangan ng sports na mahagi ng iba't ibang sports equipment, ang opisina ni Congressman Antonio Ligarda sa 18 bayan sa Antique sa tulong na rin ng Philippine Sports Commission. Sa isang panayam ng media, kilawaan Mayor Azar Baladhay na siyang LMP Vice President para sa Northern Antique, kanyang ipinayag na malaking tulong ang mga kagamitan na kanilang natanggap dahil nagsisilbi rin itong paraan upang mabigyang pansin ng iba pang mga sports sa bawat bayan ng lalawigan. Idinagdag niya na bilang tanging bayan sa lalawigan na nakatuon sa sport na boxing, lubos siyang nagpapasalamat sa pagkakaloob sa kanya ng isang set ng boxing equipment. Kabilang sa mga kagamitang pang sports na natanggap ng bawat bayan ay ang 20 sets ng basketball equipment, 40 sets ng volleyball equipment, 28 sets ng table tennis equipment, 18 sets ng badminton equipment. Para sa YTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: YTC Network News.
3: YTC Network News.
5: At dalawa patay, isa sugatan sa landslide sa isang kainaan sa La Trinidad, Benguet. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, John Chavez.
8: Dalawa ang kumpirmadong nasawi habang isa ang matagumpay na nasagip matapos matabuna ng gumuhong lupa at mga debris ang isang kainaan sa barangay Silan, La Trinidad, Benguet nitong Huwebes ng umaga, Agosto 6. Ang trahedya ay dulot ng tuloy-tuloy at matinding pag-ulan na dala ng bagyong Maymay at banta ng masamang panahon sa rehiyon. Nangyari ang insidente pasado alas 8 ng umaga habang may 7 individual sa loob ng nasabing kainan. Mabilis na nakalabas at nakaligtas ang 4 na katao bago pa man tuluyang lumubog ang establishmento habang mabilis namang naipit sa ilalim ng makapal na putik at mga gumuho nitong pader ang 3 natitirang biktima. Agad na sumabak sa mabilisang search and rescue operation ng mga responder upang mailigtas ang mga natrap sa lugar. Sa gitna ng peligro at patuloy na paglambot ng lupa, isang biktima ang narecover ng buhay at mabilis na isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang gamutan. Samantalang idineklarang dead on the spot ang dalawa pa dahil sa matinding pinsalang natamo. Patuloy ngayon ang investigasyon at pagproproseso ng tulong ng mga lokal na awtoridad para sa pamilya ng mga naapektuhang biktima. Kasabay nito, mahigpit na nagpaalala ang disaster management offices sa mga residenteng naninirahan sa mga tabing bundok at landslide prone areas na manatiling alerto at agad na lumikas habang nananatiling banta ang sama ng panahon.
9: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
10: YTC Network News.
3: YTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Mag-amasugatana matapos masunog ang kanilang bahay sa lalawigan ng Iloilo. Balita hatid sa ate ni K5 Kim Caluyo.
11: Nasunog ang isang bahay na pinagmamayari ng pamilya Agostilo sa sitio Bungsuan, Barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo pasado alas 4 ng hapon, Agosto 6. Ang bahay ang gawa sa concrete at light materials na nasa nasabing panahon. Nasa loob ng kadilang bahay ang amang si Edwin at dalawa nitong anak na bagong rating pa lamang mula sa paaralan. Di umano'y nagmula ang apoy sa kwarto na mabilis na kumalat. Nakatamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang amang si Edwin, gayon din ang kanyang anak na 15 anyos. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP Leganes kaugnay sa nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: YTC Network News.
3: YTC Network News.
5: Samantala, guro inaresto sa kasong qualified rape sa Negros Occidental, mga biktima, mga special education students. Tabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Inaresto ng mga otoridad ang isang 44-anyos na guro sa lungsod ng Sagay sa Northern Negros Occidental dahil umano sa panghahalay sa 2 estudyante na pawang mga minor de edad. Nasa listahan ng mga most wanted person sa NIR ang suspect at inaresto ng mga miyembro ng Police Regional Office Negros Island Region dahil sa kasong 2 counts of qualified rape. Base sa aligasyon, nangyari ang pang-aabuso ng guro sa 2 estudyante noong ginaganap ang in-house training bilang bahagi ng preparasyon sa palaro para sa mga special education students. Nagtuturo sa isang public school sa probinsya ng Negros Occidental ang suspect. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
10: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
5: Gayun din babaeng account officer na isang microfinance company sa Isabela, Leyte, nawawala. Kabo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
13: Nanawagan ng tulong sa publiko ang pamilya ng isang 22 anyos na babae na naiulat at nawawala habang nagtatrabaho sa bayan ng Isabel, Leyte. Ang nawawalang babae ay kinilalang si Rena Jane Gulani, isang single mother at residente ng sitio Cabulado, Barangay Santo Rosario, Matag-ob, Leyte. Siya ay nagtatrabaho bilang account officer ng isang microfinance company at naka-assign na sa Isabel, Leyte. Ayon sa kanyang pamilya, huli siyang namataan na banda alas 10 ng umaga noong Agosto 3 sa Matlang Housing. Mula noon ay hindi na umano siya nakauwi sa kanilang bahay at hindi na rin makontakt sa kanyang cellphone at mga social media account. Dahil dito, humingi na ng tulong ang kanyang pamilya sa mga otoridad at nananawagan sa publiko na makipag-ugnayan sa kanilang pamilya o sa pulisya kung may impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Rena. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahana sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
10: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
5: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, pagsugpo sa mga professional squatters ay ipinag-utos ni Governor Sagarbarya sa pulisya. Balita hatid sa atin, mga K5, Shara Humilio.
14: Inutusan ni Governor Chaco Sagarbarya ang pulisya na sugpuin ang mga sindikato at professional na squatter na iligal na umukupa sa mga bakanteng lote sa probinsya. Binigyan din ng Gobernador ang direktiba na ito sa isang pagpupulong ng Provincial Peace and Order Council na naglayong protektahan ng mga pribadong may-ari ng lupa. Binalaan din niya ang mga lokal na unit ng pamalaan na manatiling mapagwatsyag at huwag magpabaya laban sa mga oportunistang naninirahan. Naghahanda na ang mga otoridad ng mga operasyon upang ilipat ang mga ilegal na naninirahan at gibain ang mga isakturang itinayo sa mga lugar na ito. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kiningawan sa Negros, K5 News FM.
10: Network News.
3: YTC Network News.
5: Samantala, 45 years old na street level individual o SLI arestado sa bypass operation. Tabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
15: Arestado ang isang 45 anyos na lalaki sa ikinasang drug bypass operation ng Tangalan PNP at ng 2nd Police Mobile Force Company sa may barangay Panayakan, Tangalan, Aklane. Kinilala ang subject person na si alias Totoy, residente ng barangay Rigador, Ibahaye. Ayon kay Police Captain Jason Mausi, hepe ng Tangalan PNP, nabila ng suspect ng isang sachet ng suspected Cebu sa halagang 1,100 pesos. Sa isinagawang body search at paghalubhog ng motorinad sa kanyang motorsiklo, ay nakuha ang dagdag na 3 sachet ng hinihinalang droga na nakalagay sa compartment ng motor. Samantala, aminado naman ang suspect na gumagamit ito ng ipinagbabawal na droga. Sa ngayon, ay nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang akusado at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
10: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
5: Gayun din, 3 tulak ng droga huli sa Rojas City, Capiz. Tabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Roldan Villarreal.
16: 3 mga diumano tulak ng droga ang nahuli sa magkahiwalay na drug bypass operation ng motoridad sa barangay Dayaw, lungsod ng Rojas. Unang nahuli ang 26 na taong gulang na suspect na si Elias Rea. Nakuha sa posesyon nito ang 4 na sachets ng pinaniniwalaang droga na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 piso. Sinundan rin ang pagkahuli na magkarelasyon na sina alias Christine at John. 7 sachets naman ang pinaniniwalaan na drogang na-recover na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Napagalaman sa kabila ng kaliwat kanan na operasyon ng mga otoridad na nanatili pa rin na talamak ang bintana ng droga sa lungsod.
17: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: YTC Network News.
3: YTC Network News.
5: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, palalawakin pa ng US State Department ang social media screening para sa mga foreign journalists na nag-a-apply ng visa upang magtrabaho sa Estados Unidos. Sa ilalim ng pinalawak na polisiya na administrasyon ni US President Donald Trump, kakailanganing gawing public na ma-aplikante ang kanilang social media account upang masuri na maopisyal ng US. Sa cloud din ito ang parehong screening ang ilang pang work visa applicants mula naman sa Canada at Mexico. Hindi pa inihahayag kung kailan ipatutupad ang bagong patakaran. Samantala, nagpahayag naman ng pag-aalala ang ilang civil liberties advocates dahil maaari umano ito makaapekto sa freedom of speech.
10: YTC Network News.
3: YTC Network News.
5: ka K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik kay K5 Jonathan Sabana, kay K5 Rex Santos Candos at kay K5 Alan Catala sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
20: Okay, balik kita, yes, aton nga pag ililiba, may 17 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. May daidgid nga otro adlaw sa aton nga magbanghod nga naga-uilabas, ag naga-katatapos ang mag-ilabas, naga-pupahuway, sin man kamo sa makarang panyimpo, kabay nga una kamo sa mayagid nga kahimtangan. Ag sa aton nga pagpadayon, bakita mag-adto, magbalik sa aton nga mga taupang doon, plus pagid, drong pila ka mga dugang nga mga report, itaton ka mga patro at mga news team, nakabatsyag ba kamong rait, naobserbahan ba ninyo nga kung kamuhay may nina, hay kabuhay ta magmayad rin yung nga nina sa inyong gawas, nagakapudpud o nagakahugog, no? Nagakalagas, no? Nagakahugog rin yung mga buhok, bisan wa kamo nagapakulay, di ba? Ay muslabi ko nagakulay ang buhok kay nagakataktak ron, pero wa naman nakit nagakulay wa mat mga chemicals nga nagamit, pero nagaka hugog rin mga buhok. May high blood kapag madasig magtaas rin mong blood sugar, ag bisan sangkiri lang yung pagkaon ay nagataas, pero may kang gutom, pero may kang ginauhaw, pero may kang nagaihi sa this oras karata kagabihon. Kung dayan ang mga sintomas, ay mabatsagan ninyo, so posible nga may unang ginatawag nga insulin resistance sa aton karang agawas. Meaning to say, nga ro ginabutang mo, nga kwan, nga insulin, no? Halimbawa sa imong gawas, no? Ginainom, yung natumar, ay hindi yun makadaog, no? So kakinangan kang gid ita iba nga pamaagi, agod nga mangin sensitibo rin yung karang gawas, pag-abot sa insulin, agod nga ni nga, hindi ka mag-abo rong sugar level sa dugo mga K5. Rong DTX 500 nga sang ka superfood na supplement ay mabahugid ngong maibulig ha sa ronday karang insulin resistant nga nangin cause itong day karang diabetes. The moment abi nga may diabetes ka, ag once nga tawan ka at insulin, ag hindi mag kumbaga insensitive tara imong gawas, kaya nga may resistant sa delikado ron siyempre. Atakihon kating diabetes karon mas mag-aabo o mag-aabo pa instead nga magbawas, di ba? So kinangan, that's why yung iba nag-resort kung ano ang mga pamaagi agud nga niya para magbawas o so, anda karon nga insulin level mga kakipay. Rong ano rin ginatawag nga insulin resistance? Right, rong parang gina-take for granted. Imbaga, wak ba gina-pansin na? No? Kumbaga, kaya the word niya proper is insensitive. No? Ag hindi agos makasugod sa glucose, no, sa aton karang cells, kaya instead nga magsuod imo sa aton nga cells sa glucose ro asukal, hay nagahalo ta imo sa atong dugo. That's why nga kun abundo aton nga insulin o ra nga atong asukal nga supposed dapat pasudlon sa atong cells, hay nagakatabo nga harunyon nagataas ni imo nga sugar mga K5. Kung nagataas ang sugar, Hay padayon gid sa pagkuan, ginagutom ka, pirmi kang gaoy, aghagos nagakos atong dai karang mga inflammation sa aton nga gawas, no? Nagapanghagok-hagok ka, no? Pirmi kang ginag-usoy it mga pagkaon agkama naman pirmi kang ginauhaw, no? Parang halin ka sa grabing trabaho mo nga gaoy ka man. Ngawa ka man nganit ginubra, yeah? So, doon yung mga sintomas, mga K5. So, paano makabulig? No? Paano makabulig? Gro, Clinica D3 Bio sa ginabatsag, naton nga may banghod nga may una nga diabetes, no? Sana karang agawas. Ro, nga medium chain of fatty acid, ay makataugid it bulig nga mapalimpyuhan. Malimpyuhan, ag makataot enerhiya sa pagsunog kurunday karon nga mga tambok nga nagkapabudlay sa aton mismo karon nga atay mga kakipayb. May nakarang powerful antioxidant, ginaprotektahan do aton karang pancreas, ag kama naman do aton mga beta cells nga ginaubra ron nga insulin. Ha? May ratong nga ditribayo, may nakarang power antioxidant nga nagabuligid, agud nga ni nga ratong nga pancreas nga nagaproducer it beta cells nga nagaubra right insulin. Nga na apektado tabi aton karon bangod gani sa siyempre kon matambok ka mana ag diabetic ka hay hindi unahan ni makatalab one di un makaobra imo nga pancreas it insulin para nga ni nga pabawasan do mga sugar level sa aton karang gawas. So, gallic acid may nak actually clinically proven da may nak karang anti-inflammatory antioxidant nga nagaepekto makabulig gid sa runday karang metallic disorder kay bahan kararong diabetes mga kakipayb. Rong D3 bio, beta cells, ag insulin quality kontra sa runday karon nga oxidative stress mga kakipayb. Rong sobrang pagkaot tinapay, soft drink ag matamis, no? Ag rindo mga cause yaban, no? Hagos itong day karang diabetes. Ngani hay pwede na itong i-combine no, pag-inom D3 bio, ag intermittent fasting, ag low carbo kita sa aton mismo karang lifestyle, no? Kung gusto naton nga magbawas sa aton nga or mangin maggrabe ro aton nga kuan baga ginabatsa nga diabetes, so more on low carbohydrates kita. Pag sometimes dapat naga fasting ba, hindi kita magkaon especially gi sa timpot kagabihon, di ba? Kakatuog ka malang, hindi na magkaon. Bawasan do mga matamis nga mga kainunon, di ba? Ngayon kita bay, ano pa mga nga nagka-cause itong dahil karon nga diabetes mga K5. Agagod nga, inigil pagpapayan, dapat ratong gawas sa mangin insulin. No? Dapat hindi maging mauli sa ginatawag na insulin resistant. Ron nga type 2 diabetes, non-alcoholic fatty liver, metallic syndrome, mataas nga resistant cancer, colon, cervix, breast, ag prostate. No? Ron yung mga posibleng kung hindi yung mangin sensitive o insulin, subukon niya mag-diabetes imong sakit gali, may komplikasyon pa sa liver, metabolic syndrome, may posibleng mauli pa sa cancer, colon, breast, cervix, prostate. Grabe, nro, epekto at diabetes. Kalinga na. So, dapat, hay, adlaw-adlaw kita nagkainom with D3

0: go ay mabudlay, no? Nagainaborong sakit, bagatian, ag komplikasyon nga mangin cause it, kamatayon, itsang katawo, mga kipay. So, pahabaon tatong kabuhi, ah, lifestyle, and then, Clinica D3 Bio, a superfood supplement, aprobado katon Karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton Karanga Butika, iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: May aton Karanga 25 minutos yon, ronga nakataliwan sa oras Karanga alas 12 aga sa gihapon, may dad nga pagpumati una kay Auntie Anami Martinez una sa barangay Bagto na sa may Banwa Katlaso, may dad nga pagpumati gid ag kama naman kay nong Efren Rapis una sa nakaron nga panimagay, may dad gid nga pag o ilabas sa makaranga panyimpo. Una man kay Sister Julia sa nakaranga meat shop na sa poblasyon, may dad nga pagpumati man aton nga barangay council poblasyon, no, kay Kapitan PB at kakawad Patrick medadgid nga utro adlaw mga kakipay. Okay, sa aton karanga pagpadayon, aton karanga 26 minutos yon, oro na kataliwan sa alas 12 dula standby sa dugang nga reporta ko aton nga mga patrol sa anda karon nga mga gintipon nga mga balita. Pero balikan nato na rangarang municipal ordinance nga gin pasar it aton karang sangguniang o aton karang sangguniang bayan iya sa may Banwa kara itangalan, no, aga mahambang naton ngarang-arang ordinansa ay makabulig it mabahog iya bigis sa krimen, no, sa law enforcement ag kabay kunta nga i-adaptar man dat ibang mga munisipyo partikular man iya sa Kalibo, ho, ay ano rung mga kaso nga may mataas ita motor riding suspect hold up ano pa asali sigang ano paro mga lugar Banwa nga mataas nga may mataas nga kasot krimen ag sa kabuybuhay nga timpalit dinag-on nga nang taliwan ay ginahuat-huat ko man manimakon nga mga may Banwa ba nga magpasak makarang kapares nga rang resolution baga nga bawagon gun rupag suksok nga rat mga face mask even do mga helmet nga rang nagatabon gid sa nakarang uyahon ay ginagamit abi abot akara nagkatabo, di ba ga? Ay wa kita mako, no, wa kita nakapasa, wa kita nagpasa. Although may ibang Banwa nga bawal magsuot helmet sa mismo nga munisipalidad bitis good man, pero ra iba abi bisa wat helmet nagasuksok gihapon ko balak labas nga rag mga ninda-ninda move ra. Oo. Uso tabi makaraday, may mga bubaligyaw tangarang mag tutakurong kating matoday. Iba si matamakon siguro gusto sila magpuputi, baga. Ay bawas sila mainitan, no? Gabigit sa mga riders nga ron nga buwad permi ka sa imong trabaho, di ba ga? Ay gaitom kating ano, kundi kating matod magbutang ita face mask sa imong uyahon, magbutang ka itunday karon nga ano patagarin, mask, basta mask kang tawag karon ay. Ay makara katuro, abuabi nag-developon kung mga mask-mask nga rin nga ginubra makara. Now, kabay nga with the hope nga i-adaptar da it iba nga mga Banwa nga makatawag it bulig agod ma-identify eh, several times on do may mga kaso nga ra nga ginapaluap itato nga PNP bisa may una man nga CCTV footage camera hay although mabuoro sayak yan mabuoro plate number kaso kung namat what plate number hindi mo ta ma-identify may chimpo man kung namat nga ro itsura it mga perpetrators kita on kutani mo sa camera, problema ay may mga face mask mga kakipay, di ba? Nga na hindi mo tama ma-identify na ng itsura. Gabigid kung nagasuod nga sa mga kwan, katong chimpo anay tag, uso anay ng mga riding-riding raho. May mga sumudyang, mga subuyang ka mga tao nga gulpe sing uyo. Ah, nagakwan ka, nagkikibot katong bayang rano, nakukurdam ka bagay, basi kung sino tara, kung ano tara. Abigay ka itong mga riders, ang kilala tangan nga ito ay, ang kilala nga itong barbero ay siyempre may anang utang, di ba? Ay may utang, karo kolektor nga pero may kasukot kimo. Ay, kung naman taron, ginapaubat na naro, face mask kan bago imong sukot ay

0: kasi man akon bumbahon kay tingbuyag. Bunlay ta matuod kung sino taron. Di ba? Ngani mas mayod ang kilata nimo nga sa unahan patas mayo patay. Aras klara ko ra nagasukot ka kun sa akong utang ra. Bunlay nga mag iping kimo sukton ka. May pagabot tagali iba taro ginagabot, di ba? Bunlay taron. So ara ro municipal ordinance actually may 1 month pa man gid man abiro nga publication, no? As requirements sa atong layi. And then gin-approve nyo dako atong sanggunyang panalawigan for review. So ring rahay subject for implementation after 1 month ito dekara nga publication and circulation nga imauhay nangin layi mga kakipaib. Atong panumbalikan da pagkatapos siya mang it aton nga dugang pa nga mga pahanundom kan list standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan 94.5 K5 News FM I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: matinlong na dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masalikat,
0: epektibo.
1: GTX 500
0: GTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: GTX

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, mag-aputi ng ilok. Amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica For Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
6: Balik kita yesterday nga pag-reliba sa aton ka nga last part ko aton nga programa. 37 minutos yun. Rong nga nakataliwan sa oras nga alas 12. Aga sa aton ka nga pagpadayon, any moment no, hay aton ka nga batunong doong report naling kay ka-K5, Leonard Biray, halin sa sangko niyang panalawigan na iro aton nga Youth Committee no sa aton nga youth members ita aton karang sangunang panalawigan hay nagpasang ra ita resolution nga magataw nga ni ita runday karang reward no award financial assistance sa mga players nga makadaga it dungog sa aton nga probinsya ta karang manami kara including ro mga coaches ay makabaton git ita financial assistance sa aton karanga gobyerno provincial. Dapat patagid dapat ra ay kita nakakabasa man kita sa iba karanga probinsya nga ribat ang may mga scholarship at ang ginapanot na tawag kabaho taro insentibo nga ginatao sa mga player nga ra. Mas kapin ko mga bugawan taro imong habubuhay mabaho taro imong mabuuron siyempre nagtaw kamat dungog kung sika naghalin mga K5. Ano ro kanira? Ano ro yang agsano ra? I-activate si K5 Nerd para sa runday ka nga duga nga mga balita. K5 Nerd para sa kampiyon nga balita. Kindly standby.
1: K5 News FM Live Report.
6: K5 Nerd.
7: K5 Rom, aprobado ron sa ikatlo, no? Basa ikatlan sa ngayon panalawigan. Do they karang ordinance nga maghatag no itay karang cash incentives katong nga mga planon nga mga students athletes no ag PWD athletes naton dahil kat mga nagpartisipar man da sa mga competition no kapin ni mga Vibra Akita Bitaybrom ay mga PWD student athletes lang ka participate
6: district karang, district meet makaraki 5 nerd sa Bandung Naga. Oo. District meet ni Naga.
7: Umpisa, opening yata makarang hapon.
6: Ah, makaragin man, ho. Ay, sa September, may unitron nasta sa makabon kita at probinsya lang dayon.
7: Oo, probinsya lang dayon. Kailan eh, para matawan na doon ito, importansya lang ng tugod nila, ito po kita nga, ito po, isa yung ka-student athlete ka, no? Ay, dati, sa bilog naman da sa nga, ginagusto man ma-achieve dati, matsa, kawagin na natin mabot sa
6: iba, table tennis ng Ampang. Iba, tabi itong linyada.
7: Oo. Ay, ito mo lang itong nakahiligan. Abi, ay kalimun mga mas ngayad na. Basta, kompleto ka sa gamit, kay Pedro, dapat nga gitin, enhance rin yung skills. No?
6: Ato nabing hampang ay Larong Pinoy.
7: Larong Pinoy. Ay, rin na rin ay mga patsambahan ng matadiron. Kasi mo ang mga basketball na rin ay abo tabi ka rin mas mayad, no? Kasi makarang at simpo. So, para matawa ni Pia Kwan doon, sa Sancha, hindi ang PW athletes, no? Kundi mga coaches pagid, ay may unang incentive sa mga baton. Kung halimbawa, may mga medalya nga mabuol kay Pedromi, no? Sa mga death and sanctions ng mga sports competition. Ay so, lalong mitay ka lang ang plan death and sanctions sports at competition incentive ordinance. Ay ginasulong man, no? Ito ato mismo nga na-interview kay Ina, ako naka-upload din kay Pedromi ato nga video kay board member Edmundo M. Tolentino Jr. Ungalat ato nga kailangan bugado ya sa probinsya sa Taklan at nag-alta bas kay Pedromi. So tinutuyo ka ra ay mapandon tawaan it permanente yon nga sistema nga patawaan it incentive na ton nga mga student athlete nga dahil kung naman kami nakikita lang nababasahan ko sa Facebook post kay Pedromi especially sa mga coaches bang rao ang teachers no ang mga visiting nga coaches man ay parang goes it abaga it nagabulig ganda gasolicit sa mga politiko ang sa milog mo nani karon kita kung sa manikusyan tima no kaya nangawa kita naman it makaroon magarot sa sistema nga what ang it enough nga pundo halimbawa ro aton nga school abi no para mabuligan yung estudyante ay
6: may budget na, may budget actually ra sa province may budget mata sa pag-abot sa sport nga naki 5 na ba kung kugal sa budget
7: ay di una pero hindi kita bi mo kay 5 rom kan gid no mamba naton tumud kon
6: sa kabun ay libo. Pila ang imong mahuay huway ro budget ay doon na siguro mapaigo-igo lang siguro gid
7: oo oh. Ang kung sampa mo talagang kalibo kasi nga isuri siya na igadot ito sa inyong
6: missing
7: areas ginahatdan siya tingnan na rito it pagkaon ng budget kada student ay depende sa ibang banwa alay kami man mga libakaw ato ang tapin nyo sa liso kay Pedro kung may mga mauron
6: na may shoot palang matod imo nga revenue kay imong banwa ay oh. Itaw kita binin mo sa atleta matod abiron do so posible gamiton pa man sa ibang gamiton.
7: Oo. Oh. Ang pamasahe ron ng mga coaches natin ay kalamat ay sabihin mo doon sa ginaproblemahan ng dahil. Haming kita rin saan ang bursary baka ang kita grooming. Pati makarang ang kataas ng mga pamasahe, no? So, bangod ka ron ay nakawaan man doon mga coaches natin, no? Sandi ko na sa ordinan sabi.
6: Abo, tanga na akong nasairan nga iba nga mga nag-utik ako nga dati nag-coach ang dahil nag-kwanta, nag-resign tariba kay Five Nard. Sayad mo ka na ng problema?
7: Oo.
6: Saan dami mismo gagasto?
7: Saan din yan eh. Ay may, kung nabi ka ron doon yun nga, enough git ang time pagin ikaw nga gina-provide ka na. Aside sa time, ay, numero uno, saan din masakit yun, dahil budget kay Pedro. May hando pinaka-realidad yun na, abot ang pilaya ko na, may mga amigo kita ng mga teachers kay Pedro, no? Ang nag-palamat yan eh, basing manater, may muna nga pwede ka donate ang gita equipment. Mm-hmm. Ako na medyo nasakit ako ng equipment. Meron ay bulag makonsili mo, pero kung bakon mo tama kong kita drum, mga orig na nakara, and block na lang ito ng impact sa nanday kat mukot orig kita drum. Bati mag-effect mga sa anda ng mga performance, ay ito ginagamit abi sa mga maurang competition, halimbawa, mga vibraan na ra, kaya mga orig taro ng mga halimbawa gamit o bulag kita drum, kung anong klaseng sports rin mo karang gina maintrahan, no? K5 ba, Romy? So, din doon ay araw mga sarang nga mabato nanda kay Pedron sa Negrang Provincial Government. Halimbawa, mana may mga medalist ka na sa regional or the Wibra competition.
6: Kay timing tara kay Pedron. Siyempre, pag-aboton na ito nga ng provincial, may regional kita ag atong Wibra nga ron ay mabaw, tara nga chance sa mga karang chimpo.
7: Correct.
6: Na ipasara.
7: Correct. May pasag. Time lang manggid ka raro, kuwang mami kanyan. Gold, no? Makabato ni 5,000 at 5 rom, no? Mga halimbawa, may medalist without regional. At yakaton sa klan, wak mabalibaran, may mga babo o bronze, silver, at mga gold medalist katon. Nakadepende rin kay 5 rom kung ano man nga medalya yung habuol, ay malakabase kung pinakalibo yung mabaton. Agro, halimbawa man, mga nasa 25,000 pesos, pero igataoman para sa gold medalist. Kung halimbawa, di ba, we draw, next round is palarong pambansa.
6: Oo.
7: Pero sabi ko na itong atong at na-discretia ng atong si Mater Bonyano, at basketbolista, sabi ko na ay mo taro MVP ka to.
6: May bayo tangan ito?
7: Oo. Ay mga kumagaling, mabaton mo, kalimbawa kung ikaw aklanon, ag makabot ka sa ring competition, ag gold medalist ka pa, ay mga nasa 25,000 at umabuo mo kay Pedro Min.
6: Kaya buya sa aton yung mga gold medalist, sabigit sa mga individual sport event.
7: Sa mga swimming, gara?
6: Swimming, sa pinkak, taekwondo, boxing, may mga makaroon nga ba, no?
7: Palarong pambansa, doing kay Pedro Min, 25,000 pesos. Ang magabot man sa mga 50,000 pesos ro isintibo kung nakabuo ka man ita gold medal no sa mga Deped Sanction international para competition 50,000 yung patawan it dubla from 25 to 50,000 pesos kay Pedro Min. Ang mga coaches man natin yung mga chapero na mingaron assistant coaches ay matawan man pati trainer no matawan man kita Pedro Min. Pati mga mga medal winning participant na sa natin ang international events matawan man ito yung mga grasyahan ng katong nga ang provincial ang government ni Pedro Min. So tinutuol yo abi kara katong nga na mismong nga board member SD chairman na Berimao Federation President it Altabas. Si Honorable Edmundo M. Tolentino ay bata pa kagkaalam kay Pedro Min. Unga it isang kabugada so anak ko nung lumalin na po ka o yung nga daw mid abin na tumatutawa ni Insertivo ng mga mauro niya ron na talento. Dahil hindi ba ako naman abin na notice ka na sa tanginang palawigan sa first part before mag-resume do session. Di ba may magintawag pagpasinungong na lang ang mga top nutcher, mga nakatawit man namin ng pangalan sa probinsya Taklan, ay na pasinunggan man. So pagkapos mag-manifest court, ay mas ba itong i-prioritize ba itong itawaan ba niya sa pag-ilaga, hindi ang kilala, kundi insentibo. Dahil, pag-ilaga naman sa nakatalito din siya, no? Sa atin nga mga municipalidad, kung sila na nga uli, no? Pag-ilaga naman ang dahil. Like, ano, datong nataliwan na si Waterbonia, di ba, Davao, dita mo,
6: ang pamilya, no?
7: Oo, di daw, buga kita mag-aimaw. Di pa kumbrahan kita yung maura ito straight into sa Davao, abing recognize kanta na saan ganyan palawigan ng biso, sila nang ambag sa sports baga. Ay dala na naro rin nga siyudad at yung Pedro Min. So maman doon ang pinsan ni Honorable Tolentino, tawa matot importansya man doon mga klanon at least naton ang kay Pedro Min. So siguro ay sa pananggit ni Pedro Min, sila ka mga programa at P5 News FM, ang juwa sa makingabot at yung video dinara. Masyado nga mahaba di ang mapanula ng MD.
6: Hindi lang, at least so, ay kumplito man doon yung report ah.
7: Doon doon, mamatila nanda, pero statements ni board nga ra, na-interview si Mokaina, no? Ay, Timot, mangkita, Jirme, sa galiwa, sa opisina, kita Drome.
6: Ay, paano mo nabot?
7: Ay, di, ang matala lang ka ra, Wibis. Aga Timot, na makita, Jirme, sa galiwa, matood, duwa, sa opisina, ro, aton niya, Capitol. Ay nagi nagpal alit at tamas yung tawa ng kita-kita at oras ang nakimit at kita kanon sa nang opisina ay nawa man yung mana ko sir ay hambak ako man lang driver at wala ako so good makaray ang bitan na baby
6: so nga timing ba di mong pag-interview ka na ay halipat ni mo so, tatlaw
7: halipat ni mo tatlaw ay sakasako na na no at kaya yung Robby man abo sabing panukina pirmahan ang kill daw nagpabor man doon ay iba ito nga matapos ko Thursday kapon ay kapirmahan na na. Sabay man kita na nag-exit ito kina, ay nag-uli man mo, no? Kato ito ay karang maaltamas sa kita ito. Pero may daya ay takong experience bilang git reporter at SP, nakakontak na natin doon mga dati nga nagyagi, pero maday magapit, tani mo kita bro, may makontak ba yan? Ang dati tabi, nalibad na rato yung mga federation president ba yan? Mangtao ito kuminto. Hindi sabi rin na mangtao man na nagkuminto kay Pedro Min sa mga maurang istriya dahil panday para sa mga klano na ito. Ikaw ay gandel, ang chairman ikaw ay komito ng youth.
6: Sa mga kabataan, nabi, imo kita ng papel gidro.
7: Oo. Ay dapat itabot na nimo rin namin balita matood sa mga bata ron ay siyempre para kanda ron ang inisiyatibo man nimo matood ron. Well, at least ay masaya na nandang aron do imong gilaobra while ikaw nga pungko bilang limog it kabataan sa ni Provincial Kaplan Gita Domi.
6: Okay.
7: So, dito na natin nga report, no? Maybe sa Kaplan SP, aga para sa programa ng 11 Mbps ako sa King Kyle Winner Giray para sa kampiyon ng Kalita sa Iso Publiko Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
6: Abo nga salamat sa K5 Nerd sa tayo karang report at manami nga balita at development para sa aton nga mga sport athletes. No? Ibigid sa nagadaga itdungog sa aton nga probinsya Taklan. At ma-inspire man do iba nga mga players no? nga mag-hugod sa nang pag-practice. Sa bilog itabing problema naton sa sport nga rahiro aton nga budget, no? Sa pag practice, equipment, aton nga facilities, regular problema nga hindi hagos makon baga, makupapan na sa even sa makaraga chimpo nga ra. Ro iba naga kita mo ro iba mga atleta nagausilat pa agi gina-maximize lang ruandang mga venue o brown nga training ground for practice bangod siyempre sa ato mga eskwelahan bukod man gid kompleto abi nga may mga gym kita nga rekaron gid totalitanan nga pwede magpractice no ever since so you know kun haman it nagatap ro ibang mga eskwelahan ro ibang mga probinsya nga permission ng nagapanguna especially manarong Iloilo especially do National Capital Region hay tanaw na ton bukod sa kamayad it atlita kundi sa suporta it aton nga gobyerno sa andang mga facilities equipment mga K5 kun kamayad it atlita kabaabo atong atletang kamayad iya di ba ro problema ro factors nga nagaapekto sa andang pagiging kamayad erong facilities randang mga gamit ro suporta di ba pagkaon natang mga food supplement nga dapat nandang ubrahon ginakon tabi ni Moronay kumbaga gina in-house ginaalagaan kita kamo it manok karon nga manugbugang di ba bago ibugang rosang kamanok kabaabo nga vitamins ginabutao kabaabo nga mga vitamins injection alaga di ba may nagaalaga kita katusto under such time nga magabot imo nga ibugang eh sigurado kating siyempre imong manok kay condition agmanami utari imong pag build up doyon ka matuod ro pag build up itsang ka player sa minatutuod ta nga direction it aton nga sport bukod mahambang bara-bara baga okay sige practice ka makara pagkaaga pagkatapos it event ay tapos na ha kun mayo para event ay kilang kun mga pilang buwan pa bago mag-abot sa event karon pa kita ka practice unlike ro iba nga nangin institution para sa basa ko na example ko lang ito sa China ro China pag-abot sa ginatawag nga martial art, sandaw taro pinakakilaron sa kalibutan. Hamaan. Imagine na, randang may mga eskwelahan ta ito sa China nga, randat ang subject more on martial art ta. Oo, tanan. May subject masanda sa andang subject sa andang eskwelahan, pero yaban na dang sport nga ginapractice, puro tan self-defense, art of combative defense. School kita ron. Kita mo pag-abot sa mga international ag world competition tanawa nag-excel sa napirin pag-abot ni karon dahil buko niya mang itbuga na ng pag-practice dinag-on ta nangin kurso tangani di ba ka? So doon do pinagkaiba bangot kompleto sa nang facilities randang instructor coaches tanan una kompleto ngani hay kumayad ka ng atleta mas nagmayad kapag yung mga ka-K5.
4: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
6: May ito nga 54 minutos yung nakataliwan sa oras nga alas 12 ngayong oras. Ganyan kinyo at DTX 500. Sa mga mayroong arthritis, una, nagpunakit ang nakarang mga tugan joint. Kapag mga karang chimpo nga tigagami, garabaw. Sunod sa pag-studio ka ito ng mga eksperto, nagagawa nga ron dahil karang oxidative stress ay nagka-cause at joint distraction. Agka man naman, rheumatoid arthritis. No? Arthritis, rheuma, no? Magmanghold bilang sandaron. Nagpunakit na ito. Bangod nga ni nga, bangod sa pag-abo, karon dahil karang ginatawag nga reactive oxygen species. Sa aton mismo nga cells, nga kung sa sin, nag-involve ra ita nagataw ita samad sa aton nga cartilages nga nagakaus ito na karang arthritis. So ato abing cartilage ra nga nagaputos sa aton nga mga joint dayrong pad nga nagakaution nga kuning kaso maghuga kita hindi magsakit ra aton nga mga tugan. So manipulation ta either ibay samad nga ni bangod kugang kita itaton karang nga food supplement. So, delikado ron mga K-5, pwede kitang hindi kita makatikangon, nagahago kun dayon bangod sa sitwasyon nga ra. So dapat rong DTX 500 nagabuligid sa paglimpyo ug pagpaguwa karon dai karang mga higo, mga toxin chemicals nga nagakaus sa bigid ron dai karang mga oxidative stress ang mga ROS or reactive oxygen species agud nga hindi kita makabatsyag karon dai karang sakit nga arthritis mga kakipay bagid sa atong mga senior citizen. Aprobado katon karanga Food and Drugs Administration, mabakal sa aton karanga butika, magbisita yang sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependors Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.

0: Hasta lang kita rikala sa itong pag-panalbisyo makarang adlaw ngarat biyernes abong asagamat. Sangaan ko atong yung mga partner technical atong mga broadcast engineer K5 Brad Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sangaan ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako atong nga CEO ag President Doc Rabiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kinyo at may dahid nga hapon. Happy weekend! Para standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3.
1: Mga butika.
2: Machecklist na ta?
3: Machecklist na ta, no? Mm.
4: Ang D3 Bio, na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamot aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial
2: anti-fungal,
4: effect. Antifungal, antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
2: Pangkuan lang overnight.
4: Buhuan mo lang gamay. Kag iduot mo lang sa simo sininga acne. Kampiyon.
2: Pagkagabunawan.
1: Natural pa.
4: Natural pa. So, ay ka problema. Hindi
2: aside,
4: ka madlo.
2: Aside siya nang ibutang niya, inong gid siya.
4: Inong pagit. So, do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
2: Siling ni Sir Kevin naman eh. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
4: Correct.
2: Nga, Sir Boy. Number one. Ang mga immunocompromised individuals, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT. Ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kay that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
4: Correct.
2: May forces na nga gauna before ang immune system mataki. So, nakasiling ko nga, kung kinanglanon sa bata, may tigulang. Edad, mas kinanglanon pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
4: Correct.
2: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko niya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
1: Himos na lang.
2: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
1: purpose.
2: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
4: engineering battalion.
2: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tira. Gasiminto sila ya.
1: Same
2: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na to mauna.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sang imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
1: May plima.
4: Naputos na tong bakterya to.
2: Ginputos sa to, pagwa na.
1: Ginapagwa niya.
2: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ko kayo man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
4: Sa baba pa lang, ha?
2: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
4: Correct.
2: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imong lawas, nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
4: Manchap.
2: So once a good manchap, patay.
4: Patay,
2: yeah. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect pakanto sa iyong mga cancer cells. Simintohon niya, ano pang awayon sa iyong mga kwan? Wala stress ang
1: hindi na sa mga active
2: kung ang cancer cell. D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasalanan.

0: mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drive.

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold.

0: Dr. Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.

0: Good Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: May baklon pa kita, nak?
1: Ay,
0: dawala na, no? Ay, ikaw, basi may baklon ka pa?
1: Ay, okay naman, nay.
0: Ang mga vitamins sa mga apo ko, okay na?
1: Ay, hala, oo, gali, no? Ay, tingala ko man nga doon, may kulang gini. May kulang gini sa ginabit-bit ko.
0: Ate, sige, mahahapit kita sa butika.
1: Ay, diretso na lang tadayon puli, nay?
0: Hindi, nak. Mahapit anay kita sa balay nga nasunog sa to.
1: Balay nga nasunog? Sa diin, Nayman? Do damo man di sa aton balay nga nasunog? Ang iban ganigin pang relocate na eh.
0: Basta nak, itudlo ko lang sa imo kung sa diin. Tultulan man na di sa mga drivers ang tricycle eh.

0: Hari nak kita, Mam.
1: Salamat gito. Aring plete na mo, no?
0: Ayos, Mam.
1: Andrea, kapten kamot ko ay kay manaog ako.
2: Ay, oo, Nay.
0: Nila.
2: Ay, Nay.
0: Salamat, Mam.
1: Sige.
2: Amo na di ang lugar nga rin siling mo?
1: Oo, nak.
2: Ay, anay ka. Daw, diri man kami nagahampang panaguay sa dito sa nag-eskwila pa kami elementary. Ay, nakahapit kami diri, Nay.
1: Amo pala. Kaysang una, amo ina diring pinakasadya nga lugar para sa akon.
2: Nay? Ay, anay ka. Kay sino ina diri balay?
1: Iya ini diri balay sang tag-iya sang asyenda. Pero ginapaistaran lang sa inkargado.
2: Ay.
1: Sang una mo na din katilingban sang tanan eh. Kay ti, diri kami nag-arima kung mag-ubra kami sa kampo.
2: Kung amunay. Daw amo na diri ang sentro sang lugar ta.
1: Oo, nak. Ay, dali ka. Up di ako. Dito ta sa pihak ko.
2: Ay, okay, Nay. Dali ka. Ay, Nay. Nga, gusto mo gina di magkadtuhaw?
1: Ay, kuan anak. Ay, wala lang. Daw, gusto ko lang abi balikan ang sanguna eh. Ay, tungod para sa akon. Hindi kompleto ang kabuhi ko kung hindi ako makakadto dari. Tungod madamo ang mga handurawan ko sa lugar nga ini.

0: Andrea, din si Toto Tantan.
1: Ay, ato sa kwarto, Nay, nag-ailis. Ay, sa din ko makadto, Nay.
0: Ay, kinagad ko siya nga mag-walking-walking. Ah, total, wala man sila klase.
1: Ay, maayo gid na, Nay. Ay, namita ni Upod, no? O galing tadamo, pibisang talapuson kong ulubrahon, eh.
0: Sige lang, ah. Kami na lang. Ay, Apo! Toto Tantan! Ay, dali na kay mo walking na kita!

0: Lola, pawayan na ibi, basi kapoy ka na. Layo na katamang na lambot ako.
1: Muga ni apo ko.
0: Oo, galila. Nga, dirigitega, woking-woking ako.
1: Eh, sige lang bala apo. Nami diri tungod mabugnaw ang hangin eh.
0: Gani ano? Kabug, ba? Lola?
1: May salakyan.
0: May salakyan nga naglabay sa atong kagdagpundo sa unahan tao.
1: Oo, gani. Nakita ko.
0: Ba? La? May nanawag ng lalaki? Kag nagkadto sa baksit, kag na magin kuha nga. Ano lang ang kuha, yalaman?
1: Wheelchair, ina.
0: Wheelchair? Kag may tigulang naman ng lalaki nga nanawag, oh. Kag ginpasakay sa wheelchair la, oh.
1: Husto matuod. Pero anay ka. Do ka pamilyar sa akon ang lalaki nga ina, ah. Do ka pamilyar sa akon?

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
3: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kumpleto sa mga suplemento.
3: Clinica DTX 500.
1: Clinica D3 Bio.
3: Clinica Sport Bionics.
1: Mighty C.
3: DTX Coffee Mix.
1: Free Bio Coffee.
3: DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.

0: Lola, ganda yung sinuna sila, la? Kilala mo, la?
1: Kuhan.
0: Nagatulok lang sila sa balay, la, oh.
1: Daw ginapangilala kong lalaki nga ina. Nang may panagupnop ako nga si Ernesto, kid ina.
0: La? Oh, ginko gusto man siyang lalaking tigulang, oh. Kagit pa sulod sa salakyan.
1: Oo, oh, nakita ko tantan.
0: Malakat na sila, gurula. Oh, ito na.
1: Ito na sila. Ano pala ginabuhat sa tigulang ato, Tiri? Naglaaw lang siya sa makadali kag naglakat man dayon. Si Ernesto ginato. Si Ernesto gid.

0: Yola? Siya din ka makadula? Updan ta kala?
1: Kuan, may laktan lang ako. Ako na lang. Kaya ko man nga ako lang.
0: Updan ta ka lang. Wala man ko di brown sa balay.
1: Base kung may mga assignments ka pa nga wala matapos. Maakigan ka gini mama mo. Ay, aragali si mama mo.
2: Ay, Nay, sa din ka mo makadto.
1: Ay,
2: idulong ta na lang ka.
1: Ay, hindi nanak. Kuan, mabakal man lang ako sang maintenance ko kag vitamins kay ubos na abi eh. Ako na lang.

0: Eh, derelang tatay?
1: Ah, oto, derelang. Salamat gito, ha?
0: Ay,
1: okay. Ay, aring plete ko.
0: Abati, salamat, chay.
1: Ay, dali lang manaog.
0: Ay, dali lang, kaptan ta ka, chay, manaog ko.
1: Ay, sige, sige, salamat to, ba?
0: Dali ka,
1: ay, salamat git.
0: Oh, hinay lang.
1: Ay, abaw.
0: Huwag ka git, upod ba?
1: Ay, sige lang to.
0: Ay, gusto sige, chay, malakad na ko.
1: Ay, sige, sige to. Salamat. Ari na ako sa daan nga balay. Oh, preska pagihapon sa huna-huna ko ang mga natabo diri sa to. Kag ang lalaki kahapon nga nakita namo ni Toto Tantan. Hindi gid siya madula sa paminsaron ko. Hindi mahimo nga magsala ako. Siya gid ato. Shagid. Maayo pa masulod ako sa balay nga nasunog nga ina. May agis ang salakyan diri pasulod. Hindi. Ang salakyan kahapon nga naghapit diri. Kung hindi ako magsala amo inang salakyan kahapon. Kung amuari siya diri. Kung ari gid man siya diri sa diin ayan siya. Do wala man ako sang nakita ng salakyan nga ari diri sa palipot. Ang maayo pa dito ako makadto sa likod. Ari na ako sa likod. May nagapungko sa wheelchair kang nagatalikod. Sino ina? May kalain sa pagkubakuba sa dugan ko. Nagbalikid siya.
2: Phil ba? Ikaw ba lain na?
1: Ernesto? Ernesto, ikaw, kid. Ikaw, kid, Didi. Kamusta ka na?
2: Okay lang ako.
1: Ikaw wala ato kahapon ang nagkanto diri? Oh, Diyos ko. Sa hindi ako magkapati nga magkita ay pakita.
2: Bisan ako. Daw sa hindi ban makapati ka, pagkitaay kita. Masabi ako nga nagkakanto tire. Tungo ng ang lugar nga ini. Amoy niyang halika kumplito sa kabuhi ko.
1: Ernesto?
2: Pwede nga. Kapagpungko ka, Derisa, sa tupan ko.
1: Ay, kukuan. Ay, sige. Kukuan. Oo, kali. Mahiupon ka?
2: Kukuan. Ang anak ko nga, kalalaki. Siyang nag-drive. Kagupon ko man ang umakat ko. Ato sila dito sa unhan. Nagapanigit sa santol.
1: Ami
2: mo, makita ko sa ilang. Ang masabi na ginahibo natin.

0: Wilma. Kanugon. Kanugon lang, ha. Wala kita magdayunay. Tungod man sa mga ginikanan ko sa do. Abi mo, sugod sang napatay ang asawa ko. Masamay ako nga nagakanto na. Tungod pasi pa lang makita ko ikaw. Tungod pila na lang kay nadlaw. Pasi wala na ako diri.
1: Ernesto? Ano ang... ang buot mo si Lingon?
0: Wilma, ang batun. May malubha ko nga palatian.
1: Ha?
0: Amoy na nga nag-ayo ako sa mga kabataan ko. Kamakanto diri. Tungod hindi kumpleto ang kamatayon ko. Kung hindi ko makita ang lugar nga inikang ikaw, Wilma.
1: Ernesto! Nanong ka man imo nga tao ka nga mga patay-patay man ang ginapangwakal mo man? Magupalagani ka talaga kita ay mga patay-patay nang iambal mo sa akon.
0: Wilma, abulang ding tamambal ko sa imo. Sa katapusan sa kakon ginawa. Palangga ko kihapon ikaw. Palangga ko ikaw. Bisan palain nga kapalaran ng nagdapo sa aton. Pero ang pagpalangga ko sa imo, wala. Wala nang bago. You are my first love, Wilma. Wala ina nagbago.
1: Ernesto. Kung kay balo ka lang, palangga ko mag-iapon ikaw. Abi mo, umatiyag ko na nagbalik ako sa pagkahubin ko. Ang nabatiyagan ko ba yung kilig sa una, Ernesto? Nagbalik sa mga ginapagambal mo. Kung ikaw gitman ang makauna sa to, sa aton sa pihaka kinabuhi. Tani, painan mo ako sang pwesto. Ang pwesto nga aragin sa tupad mo. Ulaton mo gin ako dito, ha?
0: Oh,
1: Ernesto.
0: Pag-ako, ina.
1: Ernesto.

first love never dies. Husto gid ina nga halambalanon. Saglag kita ay kami ni Ernesto sa mga tinion nga ato. Nakapatyag ako sang kumpleto sa akon kabuhi. Nagabot ang tunok nga nagabalabag sa akon dughan sang nakita niya ako. Kag-amuman ako. Nakaligad ang mga inadlaw, nabalitaan ko na lang nga patay na si Ernesto. Sa imo, Ernesto, hindi man ikaw ang napamana ko, pero ikaw gihapon ang first love ko. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Vilma.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM.
7: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
8: I remember the days when you're here with me.
7: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
9: Secret Memories.
7: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 44 minutes after 1 in the afternoon. Welcome ka na sa Friday edition ng ating programang Secret Memories. Kaka-E5, panibagong kwento na naman po ang ating tinutukan sa ating segment na Pages of Love. Kwento ni Vilma ang ating pong napakinggan. Ang kwento sa sabi nga ay, first love that never dies. Taray! I'm sure sa mga oras na ito, marami-rami sa mga kaka-E5 po natin, particularly yung mga unang inibig, yung mga unang pag-ibig. Abay, medyo mahaba ang buhok. Tapos, medyo kinikilig-kilig. Pero dahil sa kwentong yan, mga kaka-E5, panigurado, marami-rami rin ang mag-aaway. Parang makikisama sa lamig ng panahon, kaka-E5, ano? Marami panigurado yung magtatanong kung sino ang first love ng kanilang mga karelasyon. Ayan, sisiya sa atin yan. Tapos, papaisip kung mahal ba ako nito, baka hindi pa to nakaka-get over sa kanyang past. Papatanong kung nakapag-move on na ba, kaka-E5, mula sa unang pag-ibig. Or maybe, magiging caring and protective na lang para sa iyo. Hindi dahil masyado kang mahal or any reason. It's just that, ayaw ka lang matulad doon sa kwento. Sa kwento kasi, kaka-E5, diba, kung napakinggan mo, sabi, maghihintayan sa kabilang buhay. Tapos, syempre, ikaw, ay, saan ka doon? Sabi, magtatabi daw sila doon, kaka-E5. Ay, paano naman ikaw? Saan ka? Eh, syempre, bilang bida-bida kaka-E5, di pwedeng maungusan ang iyong yabang. Kaya kung hanggang next life ay hindi magiging kayo, abay, hindi rin pwede maging sila. Kaya stay healthy ka ngayon. Kakaloka, no? Pero on the other hand, kaka-E5, and on a serious note, parang napaka-unfair ng ganung pag-ibig, ano? Sa'yo nag-commit, sa'yo nagpakasal. Parang sa'yo nag-commit ng lifetime. Pero malaman-laman mo, hindi pala ikaw ang tunay na mahal. Kasi yung tinitibok ng kanilang mga puso, yung kanilang hinahanap-hanap, ay ang kanilang mga unang pag-ibig. Medyo sad. At naway, hindi mo matagpuan ang ganung uri ng pag-ibig. Kasi ayaw natin ang may kahati, kaka-E5. Siyempre, kapag nagko-commit ka, siguraduhin natin na ikaw talaga ang mahal. Walang una, walang huli. Kung sino lang yung present, yun na yun. Wow, medyo mapagdikta. Anyway, in line po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong, kaya ikaw naman i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Kaka-E5, ang ating question of the day ay, bakit nga ba kailangan ng kalimutan ang ex? Yes, ganun dapat. Again, bakit nga ba kailangan na kalimutan na yung mga ex na yan? Ay, yung mga sagot, maaari nyo pong i-comment sa aking page. In a while, ipopost ko na po yan sa Sweet Terry, K5 News FM, Kalimutan. Sabi, kailangan ng kalimutan si ex kasi unfair sa next. Yes, yan yung pinapoint natin earlier, mga kaka-E5, na parang unfair naman na pumasok ka sa isang pag-ibig, sa isang commitment, panibagong relationship na hindi ka sigurado. While someone ay nagbibigay sa iyo ng kanyang all-out na love and care, ikaw pala undecided. Ikaw pala may mga hinihintay pang iba. May mga hinahanap-hanap pang iba. Tapos umaasa sa second chance. Paano yun na pag nagkabalikan kayong muli, kapag nagkita kayong muli, kaka-E5, ibig sabihin, irereto mo na lang sa kamukha niya. Ang iyong present ngayon. Ganun ba yun? Kakaloka, no? And of course, sabi, kailangan na daw kalimutan yung mga ex ngayon, kaka-E5, dahil hindi na pwede. Diba? Ex na nga ni. Hindi na pwedeng ipilit, kaya ikaw huwag kang mapilit. Siyempre, para din sa ilan, hindi na daw deserve ng space sa kanilang buhay. Tunay, walang bitterness yan, kaka-E5. It's just that, kapag may mga inihahanda ka daw na space, kapag may mga lumuluwag na space sa iyong buhay, ibig sabihin may kailangan ng pumalit. At kapag may mga umalis sa iyong buhay, dapat di na bumabalik. Kasi again, di pwedeng laging may naka-reserve. Ano ka, VIP? And of course, sa ex for a reason niya daw eh. Yes, di naman maghihiwalay kung walang rason. Kung walang rason yan, kay K5, siguraduhin mo muna kung hiwalay na ba kayo. Sharing. Anyway, 1:50 ang ating oras. And again, ang inyong mga sagot, maaari nyo pong i-comment sa aking page. Hanapin lamang Sweet Terry, K5 News of FM Calibo, dahil ipopost na po natin ang ating tanong ngayong hapon. And for now, tuloy po natin ang ating musikahan. Hanggang alas 3 na naman tayong magkakasama at magkakarinigan. Kaya huwag ka na maglilipat pa ng radyo. Manatiling nagkatutok sa Kampiyon Istasyon ang K5 News FM.

0: Mil Uy. Para sa matinong na dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalikat.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Mas si Jean Paul Hinderoso. Storyanta karon ha. Ang pancreatitis. Delikado nga balatian. Kag ano bala ini. Kag paano mabuligan ni DTX 500. Kaupod na sinakaroon nga diskusyon si Dr. Mil Uy, amon CEO. Dr. Mil.
3: Ang pancreas isa sa mga pinaka-trabahusong organ.
2: Damo-damo siya ginasikrit, ano?
3: Part na siya sa imong, para matapos ang imong digestion process. Ininga klase ng organ, kung very prone, gid katama sa gitawag oxidation. Kung matamaan pang budlay, nagkakabangkrap ang insulin ay, sobra mga kauntam is. Tapos, Sir JP, ang gatabo ni, maabirya. Pero, kung naka-DTX 500 ka, naka-mitisi ka, amuning nami. Kaya nga man, biskan paano, ang oxidation, ang mga free radicals nga gasulod sa among nga organ, gina-neutralize niya. Amo na ka-importante, kung naka-DTX 500 ka, kag-MITC, or PureC, kapin kun adlaw-adlaw, gidni mo inumon, Sir GP. Layo ka sa problema sa pankreas.
2: Amo gid, Dr. Mil. Ang pancreatitis, may duha ka klase. Acute pancreatitis, meaning, gulpi lang ang pagtuhaw, kag ini ang nagadugay sang inadlaw. Samtang ang chronic pancreatitis naman, ang nagalawig sang tinuig.
3: Ano man niya sahi nga paghubag sa imong pankreas, Sir GP, isa lang niya pagkatuan, gahubag gid ang imo pankreas. Dere ang nami nga power combination sang DTX 500 kag MITC nga ah. Tungod kay ang DTX 500 kag MITC kag PureC, may ara sila sang natural nga anti-inflammatory. Malikawan, ma-prevent ining ito ang paghubag sa imo nga pankreas.
2: Aside sa pag-produce man sang insulin kag glucagon, ang pankreas ang nagasikret man sa mga digestive enzymes. Kaangay sang trypsin, kag chymotrypsin. Agod sa pagtunaw sang proteins. Gasikret man ini sang amylase para tunawon ang carbohydrates. Kag lipase agod ma-breakdown naman ang fats combined with your bile. Nagasugod ang problema kung ang trypsin ang ma-activate samtang yara pa siya sa pankreas. Wala pa siya nakagwa dito pa lang, na-activate na, kag ini ang nag-irritate sa mga cells sang pankreas, causing inflammation.
0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
3: So kung lantaw na to, damo nga mga risk factors nga pwede maghubag imo pangkreas. Number one, sobra nga inom sang mga beer or whiskey.
2: Aragid.
3: Kung pala inom gabi, 4 to 6 kabutilya kadadlaw. Dasig maghubagid ang pangkreas. Ikadwa, Sir GP, ang sobra nga panigarilyo.
2: Isa man na.
3: Aside sa sigarilyo, ang sobra nga kaon gid ko ani, tamis.
2: Tamis gid yan.
3: Kaya kung sobra ni mga kaon nga tamis, sigurado, pinaka-overwork nga klase nga pancreas, hindi ataya, hindi imo nga brain, pancreas gid, kaya nga man, bu-bu, gina siya nga sakto kang insulin.
2: Basta kita na siya carbohydrates, halawas-was niya insulin.
3: Was-was insulin. Siya, tambok, balbal man siya sa iya nga lipase. So, amo na ka-importante kun nga nga makaong kadamo prutas, kaong kadamo gulay, biskan paano may man-neutralize sa epekto sa trabaho sang imo nga pangkreas, especially ni mga free radicals nga gakatabo sa imo pangkreas. Pero kung adlaw-adlaw kagainom sang ano, DTX 500 kag MITC, biskan paano mabuligan ang imo nga pangkreas.
2: Husto. Isa pa sang risk factor sa pagdevelop sang pancreatitis, Dr. Mil, amo ang obesity kag family history.
3: Di sobrang kaon na sa carbohydrates. Mga carbohydrates, no? Naga-obese ka, kaon tamis, nami kaon cake, inom soft drink, may chocolate, may ice cream, pancit, noodles, mga tinapay, kanon nga puti, ne? Sobra nga carbohydrates, ma-store na siya as a fats. So, mahang matabo, ma-overweight ka, din after overweight, Sir GP, mangin obese ka. Pagka-obese mo, dira magahalin ang pinakadamo nga balatian.
2: Husto.
3: Dapat niya change lifestyle. Instead, kaon kasi ni nga mga tamis, ang imo permi ka unun, damoon mo gulay, damoon mo prutas, hindi mo paglipatan ang pinaka the best nga suplemento nga pangkontra sa free radicals nga amo ang gaamat-amat patay sa aton nga mga organ kag sa aton lawas. Wala sang iban, DTX 500 MITC or PureC.
0: My family history ba na kamo usang diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado,
0: epektibo,
1: para mismo.
0: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nations.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 13 minutes after 2 in the afternoon, and the second stretch na ng ating programang Secret Memories, mga ka-K-Five. Kamusta yung mga ka-K-Five po nating team bahay for today? Team bahay dahil sila walang pasok, particularly yung ating pong mga estudyante na mula kinder, elementary, junior, and senior high school. Pero syempre, sa mga ka-K-Five po nating empleyado, ganun din ang mga kolehiyo. Ay, may pasok kayo. Kaya nga, di ka na rin magugulat ka kay E5, ano? Di ka na rin magtataka kung bakit panay rant yan sila. Sabi, di naman daw sila waterproof, hindi naman daw sila immortal. Pero bakit kapag may mga ganitong suspension, bibihira lang sila kung maisa? Well, okay lang yan ka kay E5. Ganyan talaga kapag tinatrial ka na papunta sa pagiging empleyado. Alam mo naman, di ba? Kapag ikaw empleyado na, kahit ano pa ang weather, kailangan suungin kasi alipin ka ng salapi. Oh, di rin. It's just that require lang talagang pumasok. Pero minsan nakakaingit rin yung ikaw nasa bahay tapos part ka rin ng mga suspended ang pasok. Siyempre kapag nasa bahay ka, mai-enjoy, masusulit at magagawa mo yung tinatawag na siesta time. After mong kumain, pwede ka dyang kumuyakuyakoy, pwede ka dyang umidlip-idlip, or kahit i-extend mo pa ang iyong tulog, pwede. Sarap pa naman matulog kapag ganitong medyo makulim, maulan-ulan, o malamig ka kay friend. Napaka-comfy ang matulog. And of course, kapag nasa bahay ka kasi, makakanood ka ng television, all out sa iyong pag-gadget. Ilan yan sa kinakaingitan. Kaya lang, ikaw na estudyante, ikaw na kolehiyo ka kay Fred. Yung pinapakinggan mo ngayon, yung pinapanood mo ngayon, ay ang discussion. Tapos nagiging alert, nagiging ready sa recitation. Ganyan dapat. At least nakikinig, diba? Pero okay lang yan, ka-K5, minsan kailangan mo rin magkaroon ng pakonsuelo sa iyong sarili. Sasabihin mo na okay lang wala sa bahay, at least hindi utusan. Diba? Kasi kapag nasa bahay ka, ka-K5, ay panigurado, ikaw ay isa sa mga sikat. Yun bang di pa natatapos yung una mong ginawa, may mauutos na naman. Ganyan ka kasikat. Laging hinahanap, laging tinatawag. Diba? And syempre, kapag walang pasok, ibig sabihin, walang baon. Kaya wala kang ipampapalo. Kaway-kaway sa mga nabawian ng allowance. Nabawian ng baon. Yung akala talaga na safety na ang kanilang baon. Pero dahil nga walang pasok, di balik mo yan. O siya, para doon sa mga walang nagkikare. Wow! Hugot ka, K-5. Para sa mga ka-K-5 po natin nagsasabi na hindi sila waterproof. Sa mga panahong ganyan, lalo kapag marami kang sinusuong sa buhay, lalong-lalo na yung pabago-bagong panahon, ka-K-5, dapat lang naman talaga na ikaw ay protektado. Para iwas sakit, iwas sipon, ubo at rangkaso na kadalasan pinagmumulan yung pabago-bagong weather. If I were you, ka-K-5, sisimulan ko ng uminom ng Mighty C, ang mas pinalakas na alkaline-based na vitamin C. With Mighty C, mga ka-K-5, matutulungan kang maboost ang iyong immune system, mapapatibay ang iyong resistance. Sabi nga natin, katuwang kasangga at kaagapay mo para malabanan ang mga sakit na pwede mong makuha sa pabago-bagong panahon. Pwede mo yung i-check ka-K-5 kung available ang naturang produkto sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Kung ikaw dito lang din sa bayan ng Kalibot, sa mga kalapit na bayan, maaari ka magtungo sa Raffender's Building, Osmeña Avenue, Barangay Estancia, Kalibot. Nag-offer din po tayo ng free consultation ka-K-5. Bukas po ang ating clinic from Sunday to Friday and ang ating clinic hours ay nagsisimula naman sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Kaya sa mga gustong magpa-check, malaman kung ano yung kanilang mainiinda at karamdaman, or kung gusto lang malaman na kung ang atin bang mga suplemento at produkto from klinika ay po pwede sa inyo, muna ipokonsulta mo na yan dahil yan ay for free. Anyway, 2:17 ng ating oras, mga ka-K-5. Sa atin pong pagbabalik, final hour na natin. Yeah! Kasi hindi pa nakakasagot ng ating katanungan of the day. Pwede ka pa rin humabol, makibahagi ang ating tanong ngayong hapon in line po sa kwentong ating natunghayan. Sa relasyon, bakit nga ba kailangan ng kalimutan ang ex na yan? Sagutin mo yan, KK5. Posted na po ang ating QOTD. Hanapin lamang ang aking page, Sweet Terry, K5 News FM, Kalimutan. And for now, balik musikahan muna tayo. Kasama niyo pa rin,
0: Sweet Terry.

0: sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: With Vizio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: D3

0: dahil ko bala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamahal mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced

You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan? I remember the days when you're here with me. Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories. Secret Memories! Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Sweet Terry.
1: Sweet Terry pa rin ang iyong kasama sa final hour ng Secret Memories. Oras po natin 2:47 and it's time mga ka-K-Fine para bigyan po natin ang final take ang kwentong ating natunghayan sa segment of Pages of Love, kwento ni Vilma. Ang kwento na sabi nga natin kanina ka-K-Fine, another kwento ng tinatawag nilang First Love Never Dies. Well, sabi ng iba at ang pinaniniwalaan ng iba ka-K-Fine, hindi daw talaga namamatay ang unang pag-ibig. Yung unang pagmamahal, yung iyong first love. So minsan talaga, no, sa mga linyang ganyan, sa mga paniniwalang ganyan, papaisip ka rin. So paano yung pangalawa, pangatlo, pang-apat? O kaya naman kung nakarami-rami ka. Yung mga sunod-sunod din ka K-5, anong tawag sa love na inoffer mo sa kanila? Kung kayo ay hindi man nag-succeed, ibig sabihin na nag-fade yung love or marami ka nang na-love. So ikaw siguro ay believer na hindi nag-fade ang love, may mga emotions lang na sumasapaw, ganyan, natatago lang for a while pero naandyan pa rin sa iyong puso ang pagmamahal. So paano kung nakarami-rami ka? Masyado namang exempted itong first love ka kay K-5 at masyadong hindi nawawala-wala. Alam mo, may mga pagsasama kasi, may mga relasyon kasi ka-K-5 na bigla na lang natatapos. May mga nag-e-end na relationship dahil maraming hadlang. Pwedeng katulad sa kwento na ating natunghayan, yung hadlang sa kanila, yung kanilang mga magulang. Minsan, yung hadlang rin, yung panahon. Pwede rin yung mga taong involved. Pwedeng ikaw o kayo mismo ang reason. O kaya may mga nag-e-end na relationship. Pero sometimes, kasabay ng pagtatapos na yun ka K-5, kailangan mo na rin kumalma. Igil ka na sa kakahabol mo. You have to let go na rin and to heal yourself. The least that you can do daw para sa iyong sarili ay para mag-heal. Ang love naman daw kasi ka K-5, choice yan eh. At hindi lang mere feelings o kaya naman emotion eh. Na kapag tumitibok pa ang puso mo sa kanya, kapag kinikilig-kilig ka pa sa kanya, madi-define mo na love yan. Ang tunay daw na pag-ibig mga ka K-5, yun ay yung kakayahan na paulit-ulit mong piliin kahit hindi nakapili-pili. So kung kanino ka siguro magsisettle down ka K-5, doon mo ibubuhos ang iyong pagmamahal. Di yung parang may nilulook forward ka pa. Yung may mga hinihintay ka pang mangyari kahit nagsettle ka na sa iba. Yun yung nakakalungkot na part doon sa ating kwentong natunghayanan. Yung nagsettle na at lahat, nagkaroon na ng pamilya, tumanda na and all, pero parang may nilulook forward pang iba. Parang umaasa sa mga unexpected moments. Hinihintay na talagang magtagpo sila. Nakakalungkot, yun yung sinasabi natin kanina na parang unfair kung saan ka nagsettle down. Tapos hindi ka naman pala sigurado, hindi naman pala totally na pagmamahal ang ino-offer mo. Kasi may mga hinihintay ka pa at may mga what ifs ka pa. Nangyayari lang yan, daw yan ka K-5 kapag hindi ka pa totally healed. Kaya dapat kapag may mga nag-end na, kailangan magkaroon ka na rin ng acceptance. Accept yung mga bagay-bagay kasi may mga bagay talagang meant para mag-end. And sometimes, namamali daw ang iyong pananaw and justification siguro pag-identify sa usaping pag-ibig kasi may mga namimiss ka. Nagsisimula ang lahat sa mga bagay na iyong namimiss. And sometimes yung mga namimiss na yan ay emotions lang, memories lang, pero hindi yung mismong tao. Daming sinabi. Anyway, 2:49 ang ating oras, mga ka-K-5. Kailangan na po nating pansamantalang magpaalam dahil wala na tayong oras. So muli, magkakasama at magkakarinigan tayo next week, same time and same station. And again, this has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great weekend, everyone!

0: Pilito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butka.
3: Kantita sa mga benefits.
4: Gusto ko D3 Bio, okay? Habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. While lang ginapatulog pa ako sa D3 Bio, ginapanami akon sleep. D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin, and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. This is the advantage of D3 Bio.
5: Kampiyon. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas.
1: D3 Bio.
5: May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kisa nga makahalit sa pancreas mo, inablang gatulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iya nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health.
3: O di na makita. Especially your pancreatic enzymes. Ang pancreatic lipase, Sir Boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic lipase. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Ang mismo ang imo D3 Bio. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo.

0: from Mil Uy. TTX 500.
1: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start og inom og TTX 500?
1: Mga duha pa kasi man, kapin.
2: Pila imong nainom TTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
2: Duha na ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
1: Multago gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: TTX 500.
3: Tapos si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa taong nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryahan tayo na karon. Kaupunta sa diskusyon, Dr. Ramil Oy, aton CEO. Istoryahan ta ang isa kabisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyo.
4: Mm.
3: Kundi, kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to Exor GP siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo.
3: Mm.
4: 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom dito 500, wala may TC. Yan nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang, haklo ah. Wala inom DTX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
3: Ang asosang sigarilyo, ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients, including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
4: Mm. Kung delikado sa mga nag-smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Hindi ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.

0: 500.
1: Now, ang lain pa, ang paghaklos ang second hand smoke, inabala ang aso sa tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
2: Grabe, arsenic poison.
1: May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. No? Ang pamangkot, kapila ka maghaklos ang sigarilyo halin sa pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. Mm. No? Ang question, kapila man gagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
2: Correct.
1: Especially ang baga.
2: Oho. So, no, sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year. Eh.
1: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Ang muna dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from further damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, amun ang nag-release sa mga substances nga nagakontrol sang relaxation kag contraction sang heart. Kag iniman ang nag-release ang enzyme nga nagakontrol sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amun ang importante ang role sang endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit GDTX 500 kag Mighty C. Lantawa blas, Sir JP, sa balay nyo, agapanigarilyo sa tatay, agapanigarilyo mo uto, di mo tiyo, aga pa, haklo mo ng secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, agapanigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kantukas kapian, may atuman.
2: Oh.
1: No? Meaning, halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds, halin sa sigarilyo. So dapat, adlaw-adlaw mo, proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500, kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500!
3: June 7, lot 57 akong edad.
4: Ano kinabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
3: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isang atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Reopening the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, palayuno natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong makasugpon sa atong drama sa kaginan. Gidyokid makuhaan sa leksyon, nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain niyo babaye!

0: cupcake sa akong si Tuntun. Ang sabag ng bata. Nadula ng pagtahani sa akon.
1: Hangpang siya. Ay. Bata pa siya eh. Bisa na nun mo pa ka-explicar si Iyang, ha? Naibubuato para sa kwarta. Hindi kanya mahangpan. Kinaunahan na siya sa kaking. Pero hindi ako maguntat sa pagpahagop sa iya. Isa lang ang ginapangayo ko, Nay. May luyag ka kay Kapitan o kung kay Kagawad Nisto. Hindi lang ko pagbutig eh. Kay mahangpan kung hindi ka o. Sugid lang matuon, Nay.
0: Patihan mo ko nga o. Ahulyo. Patihan mo pa ako sa mga ibang hambal ko?
1: Kung matuhod ang isugid mo sa akon, patihan ka ka, Day. Patihan ka ka. Basta wala lang taguay. Kay bisan ano kasakit, patunon ko. Tungod, nakaibalukan. Nakaibalukong ang tabo ko kakulangan sa imo. Bilang bana, kagamay sa kabataan ta.
0: Julio, hindi ko gusto nga tabo sa amo ni Nestor. Ginpilit niya ako. Ginpilit lang niya ako.
1: Nakasugid ka ba na sa bato, Dara? Ha? Nakasugid ka ba na sa batoon?
0: Kamatuoran man ba lang gusto mo mabatian, Julio? Pwes, amo ina ang kamatuoran. Ginlugas ako ni Nisto! Ginpwersa niya ako! Pero wala ako sa mahimo! Ara pa ang pamulalan ko sa natabang ato! Hindi ako amo sinakalain! Nagwala ako sa pagtama sa kaugalingon ko, Leo! Abay mo nalamian ko! Nga kada paggamit ako sa kapitan nga to. Kada salam ko sa kwanya. Wala. Wala, Julio. Sa baylo. Naluoy ako sa kaugalingon ko. Naluoy ako sa kaugalingon ko.
1: Nay, kung ginlugos ka ni Nisto, iya ko sarta siya. Mapasaka kita sa kaso kontra sa iya, Nay.
0: Kadlawan na nila kita kung magpasaka kita sa kaso, Julio. Wala sa pinamati sa akon. Kung maghambal ako nga ginarape ako ni Nisto, tungkol kay Ibalo siya, sila ni Kapitan kung ano ako.
1: Ay, Dayara, mag-ayaw kita sa isa abogado. Hindi pwede ka abon ka lang nila sila. Ipakigbato tang ang tanan kang pangitaan sa ustisya ginibo ni Nisto sa imo. Himos dahil kay mapamanwa kita. Magayaw kita sa buling kay Atornitin niyo. Pangayo.
0: Wala kita sa kwarta para ibayad sa abong atolyo. Kagusik lang ina sa chipo.
1: Hindi. Hindi, ama. Gusto ko nga bangunod ang dungog mo. Ang dungog sa pamilya ta. Kung kinaanglan naton nga magpakitlo ay sa abogado. Un ko kay may abogado man nga na wala bayad, ibuon kong magpakitlo ay sa ila ara.

0: Mayong aga, Senyo Tanan.
1: Mayong aga, Kap.
2: Mayong aga, Kap.
0: Abola niyo. Sino sa inyo ang mga kagawad ko? Ang nagapalaptas ang kutso-kutso nga may relasyon kami ni Sekretarya Ara. Nakita niyo kung anong halit na natuga sini sa pangabuhi namon? Kagawad Giling? Kagawad Nile? Kagawad Nisto kang kagawad Well?
1: Wala, Kuya Kap. Kita mo na gid nga kadatapos ta sesyon niya gauna, Kuya Permipuli.
3: ako man, Kap. Kap, matyagan, Kuya. Hindi halin sa mga kagawad. Ang istorya parte sa inyo ni Ara, ah. Basi sa mga tao diri sa palibot, Pasi bala, wala gid ka mo kabatsyag na may matagal iyang nagalantaw sa inyo diri sa sulod.
1: Nan, tsuktog na, Kap.
3: Kabalo ka naman nga damo diri mga mata sa palibot, ya, Kap.
0: Daluoy ako kay Ara. Siya ang mas labing na naapiktuhan sini.
1: Iti wala man ka.
0: Ang iya duha ka bata. Wala na kuno ka eskwila. Kay nahuya sa mga istorya nga nagagulwa. Ikaw kagawa disto. Ano ining isyo nga nabatian ko sa inyo duha ni Sekretarya Ara, ha?
2: Kwan ka pa.
0: Sige. Kagawad nile. Kagawad Giling, kagawad Wile. Pwede na kamo kamat-amat.
4: Sige, Kap.
0: Kag ikaw naman kagawad nisto.
2: Kap.
0: Bilin ka, Anay, ha? Kaya may gusto lang ako nga tagon sa imo, ha?
3: Mauna kami, Kap.
1: Sige, Kap. Mauna kami, Kap.
0: Kagawad nisto.
2: Kap.
0: Ano tong istorya ka nabatihan ko? Nga ginbalbal mo kuno si Ara sa puong-puong sa kilid sa pa.
2: Hindi ko niya pag-inigarya, Kap.
0: Tuod na, ha?
2: Oo, gani, Kap. Tuod na. Hindi ko niya pag-inigarya. Ikaw mo lang yung naganigar sa kamaturan, eh.
0: Kagaanong buot mo si Ligon? Ha, kagawad isto? Ano?
2: Nga tuod ang istorya nga nagalapta subong, Kap. Nga may relasyon ka mo ni Ara?
0: Ano?
2: Puti, maako ka, Kap? Maako ka nga matuod din, ha?
0: Ay.
2: Lalaki sa lalaki, Kap. Lalaki sa lalaki ang istorya. Tuod din, no? Nga nagabalbala na yung kamudin ni Sekretarya Ara sa barangay hall. Hindi na mag-deny, Kap.
0: Eh.
2: Tuod na ya. Hindi bala, Kapitan?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food Superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Ay, kagawad nisto.
1: O te ano ka?
0: Pareho man lang kita galalaki. Kas bisan sino. Makanotar gid man sa katahum sang lawas ni Ara. Hindi bala.
1: Meaning kap, ginaako mo nga nagakurat siya kamo di sa sulod siyang barangayol?
0: Sa diin pa kabibi nga duha maa iskrim ay. sa higa dalan. Natural para ako hindi halata eh.
1: Kwan kap, problema galing eh. Kabalo ka balakap nga mapasakas ang kaso si Ara?
0: Ano? Kagsino ang pasakaan niya sa kaso, ha?
1: Ako kuno kap, kay ginrape ko siya. Tungtong ang babae ay. Kap, kung magpasaka gin man siya sa kaso, kap, hindi, ihimuon ta ka kap, testigo nga isa siya kabayarang babae, kap. Kay nga nagapatira siya, kabaylo siyang kwarta, kap
0: eh. Katundo sa ibo nisto, no? Kagaga dalahigo mapakuya nga mingalan ko niya nga ginaproteksyonan.
1: Kap, kinanglan ko man ang suporta mo. Para hindi man ako madutlan eh. Kukuan kap, hindi man ko pag-ipapreso kap ay. Bubuligi man ko.
0: Nga nisto. Tuod gin man bala nga gin pwersa mo si Araw. Eh kung tuod ha. Timpatso kagit kagawa nisto. Madutlan kagit na ya.
1: Kap,
0: kagang nagalapta pa nga istorya daan. Nakitaan ka mo nga nagabalbalanay ni Ara sa puong-puong sa higad sang sapa. Mahimo nga magdistigo ato kontra sa imo kagawad.
1: Hindi pong garuya. Huwag tuod kap, no? Ay, naano man nga. Kagagugid sa ako niya. Kagagugid sa ako mo.
0: Kung ako sa imo kagawad disto,
1: kap,
0: amo ning himuon mo.
1: Ano kap?
0: Arigluha na lang si Ara. Eh naton, babayad ka sang dako nga kantidad. Basta hindi lang niya pagiduso ang kaso. Amo na lang ginang mahibo mo disto. Amo na lang gid na.

0: Migo Julio, sekretarya Ara. Kukwan, hambalan ta na lang ini ah. Kukwan, ginaako ko nga ako ang may sala. Sala ko ginto. Kay man huros-huros ko eh. Oo, manyakis ko. Kagawala ko na pong ganang ang pagkamanyakis ko eh.
1: Kunabo, inaako mo gidman nga ginimuslan mo ang asawa ko.
2: Bisto?
1: Ginaako mo nga ginrape mo si Ara? Ha?
0: Kakon, umigo Julio. Ginaako ko ina. Aarya ko agad nga magpakitlooy sa inyo nga mag-asawa nga nga arigliyon ta na lang ni Tani mo. Oh. Para wala na blasang gamu, ha? Mabayad ako, ha? 100,000? Ano, okay na sa inyo, Julio? Oh. Sekretarya Ara?
3: Sapat ka! Mabayaran sang 100,000 mo ang huya sang pamilya ko?
0: Be, ha? Ara?
3: Huya sang kabataan ko? Haristo?
0: Oh.
3: Kabayad na ang 100,000 mo?
0: Ay, nga, pilagi daw. Ikukunin nun, hindi na ko nayakasarang. Sekretarya Ara, kabalo ka naging. Small time lang, kuya. Kagawad lang, kuya. Ano? 150,000? 200,000? Ano? Deal? Deal ka mo, Ara? Julio?
1: Oh.
0: Deal ta sa 200,000?

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.

Nakadesisyon da si Ara mapasaka ginsya sang kaso kontra kay kagawad nesto. Kaghanda man nga magtistigo ang mga nakakita sa sapa sa natabo nga rape. Suno sa testigo, nakita giniya nga nagapanghimadlo si Ara samtang Ara sa ibabaw si kagawad nesto. Putog talag diri ang aton pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamong ikasalamat si walang untat na pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtunan nga ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Ara, Ernadesina Amiga, Julio Elmer Ubaldo, Kapitan Kagtunton, Earl John Liva, Kiting Angeline Buenafe, Ma'am Gloria Linilia Miranda, Apa Kuya Kinit Oy, Kagawad Nisto, Melvin Proteña, Kaupod man si Chester John Beronke, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: O si Jean Paul Generoso, storyhanta ka ron. Ano bala ang inflammation? Paano mabuli ka ni DTX 500? Delikado bala ini. Ang tawag niya inflammation sa tunlawas. Kaupunta sa akong diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
3: Yes, Sir GP. Before ta magsugod discuss about inflammation, kapay pa na inom yun inyo nga DTX, inyo nga Mighty C or Pure C, bangod inidako kayo nga mabulig sa ikaayong lawas, especially kung may ara ka mo inflammation. Now, inflammation, ang mga research na naghambal nga inisya isa ka silent killer. Delikado na. Ang tawag sa proseso sa aton lawas sa pagbato sa mga bagay nga nagaguba sinika nga isang infection, injuries, kag toxins agud makarecover. Amo nang inflammation. Hubagon dahil niya, Sir GP. Ang lugar kung diin na may injury,
2: may
3: kagaw,
2: may toxins,
3: may mga toxins, iyan ang hubagon, Sir GP.
2: Bangod sa tion nga ang aton cells ang madamage, ang lawas ang nag-release ang chemicals nga nag-trigger sang immune system response. Kaangay sa pag-release ang antibodies, proteins, pagtaas ang blood flow sa damaged area, usually ang healing process ang nagalawig sang inuras tubtub inadlaw.
3: Sakto. Ina Sir GP kon acute inflammation. Ang problema kon chronic inflammation bangod ini ang nagadugay kag samtang nagalawig ini ang nagatugas ang negatibo nga resulta sa tissues kag organs. Sample na da Sir GP ang cancer. Ang cancer, diabetes, they have their chronic inflammation. May mga studies nga ginalink ang chronic inflammation sa pagdevelop sang asthma, even cancer. Amo na nga kinahanglan gigadlaw-adlaw mag-inom DTX 500. Kinahanglan ka adlaw-adlaw mag-inom Pure C or Mighty C. Kay amo nang gatap na sa mga inflammatory substances. Kag ini pa ang gabantay sa imo selula agud nga hindi maatake sa mga toxin. Kung bastante antioxidant imo nga selula, hindi na basta-basta maatakeng toxin niya, panghaboy man pagsipaon na sa imo ano, antioxidant. Especially ang free radicals nga among gatugas ang chronic inflammation.
0: TTX 500.
4: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako.

0: TTX 500.
1: Mapos lang man ma-identify ang acute inflammation bangod sa mga noticeable nga mga sintomas sini, which is pain, redness, kag swelling, amuning dolor, kalor, no? Usually ang chronic inflammation ang mayara man sang common sets of symptoms. Amo ang pagpalangapoy, hilanat, iniblang mga gatubo nga mouth sores, may rashes ka, abdominal pain, even chest pain, kag ini ang nagalawig nga binulan niya kung chronic, binulan, tinuig, depende sa kaso.
2: Correct, no? Kung nagainom ka regularly sa ang DTX 500 kag MITC, tanan niya sa isang inflammation sir GP, iyan ay correct. No? Isa sa kabagdanan sa chronic inflammation, ito siyempre autoimmune disorder. Amo na sir boy, ya kung may imo nga immune system ang atake sa parte sang lawas mo, meaning pa daw hindi na amaw. Pag ginapakaon mo, kaunon ka man niya, o na yun ka man niya. Permi ko na ginahambal sa aton nga program nga ang mango nga immune system ang nag-atake mismo sa lawas imbis dipinsahan ini. Imo na ginang soldado ha. Ang nagpakaon siya, amo may atake.
1: Duga ko dita siya ha.
2: Nano naman. So amo na meaning nga nagamango ang imo nga immune system. Dako gid ang mabulig sa kombinasyon sa MITC kag DTX 500. Bangod ginakorek sang alkaline nga vitamin C kag DTX 500 ang mga naga-abnormal na nga immune system. Paano makabulig ang DTX 500? Siyempre, taas flavonoids, taas polyphenols, taas ang pinoli compounds, luntay na mga powerful antioxidants.

sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo,

0: 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.9 K5 News FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 32 minutos makataliwan sa oras. It alas 4 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador, ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador, panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
2: Grabe po.
3: All right.
0: El Castigador.
2: Grabe po!
0: Ang panggapin sa mga kinapigos, El Castigador, ang kampiyon na istasyon, K5

0: Grabe po.
1: Pagpanggabo. Pagbawal. Pagkaduga.
2: El Castigato.
1: Rayaro aton nga mga sentro, itupiko mga K-5 sa aton nga pagpangalagad, El Castigador. Adlaw kita makaraet Biyernes. Wow, thanks God, it's Friday. Petsa 7 sa Bugan, it Agosto, tagong 2021. Aga syempre, nagapangalagad na sa aton karanga palatuntunan,
2: El Castigador.
1: Ako rin yung akastigado.
0: Ah, grabe po.
1: Ako, si Ko... K-5, Santos Aloso.
2: El Castigado. Sa katotohanan at nagapagbantay sa katuwalian. El Castigado.
1: Well, mga K-5, mauganon nga tiempo. Itdaya karon nga adlaw ita Biyernes. Bawo sa aton karang mga nagapauli sa anda karon nga tagsa-tagsa ka mga panimagay. Sa aton karang mga biyahero ag biyahera, apisar mauganon rong daya karon nga tiempo wa sa gihapon nagapundo. No, agud nga magpangita mga ka K-5. No, hagong-hagong sa aton karon nga mga drivers una, no? Mga van drivers, jeepney drivers, aton karang mga tricycle drivers, mga private man o kung daya karon nga pampubliko nga mga bihikulo, mga K-5, dahan-dahan gid kita. Dublihagong sa aton karon nga dagan, agud malikawan naton rong mga disgrasya. Madanlog makarundo dagan, no? Dahil sa nga most particular, mga K-5, sa mga pakurbada karang dagan. Dublihagong gid kita, mga K-5. Agud nga malikawan naton rong disgrasya sa dagan, no?
2: El Castigado!
1: Live kita mabatian sa aton karang frequency, mga K-5, sa inyong atagsa-tagsa ka mga radio dial. DYTJ 94.5 K-5 News FM Kalibo. Ag pwede man kita i-follow, no? Pwede ka mo magpaabot itin yung karun yung mga mensahe, komento, shoutouts, greetings sa aton karun nga live programs dash K5 News Kalibo. So yun yamang sa inyo karun yung mga search bar sa Facebook, mga K5. Agod, pwede ka mo magpaabot itin yung karun yung mga comment. Ag i-like, i-follow, ag i-share sa aton yung official Facebook page ng K5 News FM Kalibo 94.5.
2: El Castigado.
1: Alas 4:30 isna ro aton karang oras ag sa kutob mga butan it aton karang programa, mga ka K5. So, mayad-ayad nga hapon kinyo na magamig-gamig nga kahaponanon. So, sa mga ginagamigan una, ginakunyag, gina ginagamit. Ay kanami takaron mga K5 nami ibaut takaron doan ang mga kontra. Ibaut ay kontra it daya karon nga gamig ka K5. Maghihigop kita unat mga mainit-init karang nga sabaw. Mainit-init nga sabaw. Ag magko kapi-kapi. Ay kung istoryahan man lang naton mga K5 rong daya karon nya kapi. Agwa kamo ni ila it daya karon nga kumbaga hay nagakwan ba inyong kwan ga angkon kamot acid reflux kung nagakapi kamo. Ag syempre kita nga mga Pilipino mga K5 mahilig kita magkape. Kung istoryahan karon nya kape, ag gusto mo ro mga healthy nga ginatawag nga kape mga K5, mag DTX coffee mix kayo. O mag DTX coffee mix with ampalaya, chia seeds and the sugar cane extract. Nga makabulig, makadetoxify, maka-flush out it aton yung mga toxins sa gawas, mga K5. Rong DTX Coffee Mix, the healthy coffee, nakakapikaw, nakadetox ka pa. Well, anong aton karang pag-tawaan, no? Ita nagakaigo karang dagan, mga K5, ag igtupan. Makara karang kahaponanon, ano ro aton yung mga ginpahaom kinyo nga mga tupiko? Aton karon nga igaplastar, mga K5 Hira, aton nga mga nagapangunang mga headlines, aton nga top story of the day. Update mga K5 sa pamilya at dahil kaw niya biktima sa pagpanggabo sa Banwa Karat Malinaw ay nagapanawagan itabulig pinansyal. Ay initially ka K5 sa raya karon nga impormasyon ay nagapanawagan tanang itabulig pinansyal da para sa anak kara nga ikaywa nga operasyon mga ka K5. Ay matapos imaura nga gab-on it anak karon nga kaugalingon o anak karon nga igmanghon. Mga ka-K5 sa Barangay Kugon Malinaw, Kuhulyo 17 ay makaron nagapangayo ra itabulig pinansyal bangod nga ni para sa anak karon nga ikaywa karon nga operasyon mga K5 ay disclaimer no sensitibo ro daya karon nga balita na kwan git ana mga napag-ak kumbaga mga K5 ro ana karon nga sa may ugo na nga porsyon so yung git aro problema karon kung magaangkon itwa pagkaintindihan sa parte it daya karon nga magbanghod mga ka-K5 siyempre douna karon nga mga numero uno nga ginaawayan it mga igmangho dahil kung may mga ginahugay nga ron nga mga ugta. So yun gitana ro sang bilog karon sa mga dahilan no imo karon nga pagkabutang imo nga ginatawag kaudaran sang bilog sa mga ginatanaw karon nga mga numero uno ginaawayat magmanghod mga K5 especially kung mansig ka mga pamilyado gon
2: El Castigador
1: aton doon nga i-plastar sa aton karang pag ililibas kung ang pagkita natin nga taupang doon sa makaron helmet ag balaklava o sa pampubliko karang lugar bawagon sa tanggalan umpisa sa bugan karat Setyembre. Ano ro ako nga itong matsa na basahan na ako nga. Bugo lang man kita. Ay, ato doon niya i-plastar mga K5 ha. Angot sa daya karon niya pagsoksok, pagbaway. Dapat nato niya buon do aton nga helmet. Aton nga balaklava. Do balaklava, tagputos nga ron sa itsura ka K5. Masami ninyo makitaan sa mga delivery rider. Sa mga raya karon nga nagabiyahe mga rider mga K5 do yun do ginatawag nga balaklava. Ay ano ron kung man it ginabawag ito sa bahin kara itangalan no ay aton dun nga iplastar sa aton karon nga pag ililibas. Suka pag ginaton nga tagupang dun sa makaron 60,000 pesos itdaya karang turista sa Islat Boracay na ibalik mga K5 patapos nga maduga. Dugang pagin natin nga tagupang dos makaron 99% tricycle drivers sa Banwa Karat Kalibo bao compliant yon sa uniform policy. Ay kundi manami tanawon ay kompleto kamo sa raya karon nga uniform nami kamo tanawon mga guwapohon kamo kung complete uniforms do aton karon mga tricycle driver kaya sa aton karon nga Banwat Kalibo neat and clean mga ka K5 at sa manami tama na magsakay sa tricycle man ang angkol man ang arahon ka uniform tabi man na imaw. O 99% yun no? Arong daya karanga nga compliant aton karon yung mga tricycle driver aton karon yung Banwat Kalibo ay kaangtanan sa ordinansa nga complete uniform mga ka-K5. Dugang pagin aton karanga taupang dos makaron okay Senador Ligarda ag anak karon nga unga si Representative Leandro Leveste wow hay nakaguwa rot nasyon
2: El Castigador
1: amat-amat kung sanda it al sa balutan mga K5 amat-amat unsa nang matumato unsa day basi kita man na kara madagasa man man kita magbuhay pa kita sa Pilipinas. Kapindo ibang aron mga K5 nga may kamagamagahan na ginhimo. Iba karon nga may mga nababaton. May mga kickback. Imawgit aron mga ka-K5, magin dugaan kagit imo sa daya karon nga patag it politika. Alas 4:44 aton nga oras. Bisan pagid karon yung mga tupang dos mga K5 ag mga balita man nga natipon ni ka-K5 Vilros Kual. O sana karon nga area of responsibility aton nga pagkasayuron doon mga ka-K5 mga update magalin sa aton karang provincial hospital Kalibo Municipal Police Station ag sa tanan nga Municipal Police Station iya sa aton karon nga bilog nga probinsya it Aklan.

dahil mga K-5 sa aton nga pag pa-dance makaroon sa mga naga-comment or magpaabot itanda karon nga mga greetings, pwede git aron hay aton doon nga basahon mga K-5 sa aton karon nga pag ililiba. Alas 4:45 o aton karang oras. Aga unahon naton mga K-5, rung daya karang pagsuksok, ita helmet, balaklava, ag iba pagid karon nga mga tabon sa aton nga itsura sa mga pampubliko nga lugar. Hay igabawal gon ka K-5 sa bahin kara o sa banwat tangala. Makaron nga sa pag-aabuton nga bugan ita Setyembre. Ay suno sa daya karon nga ginpatuman, hugot ara nga pagpatuman mga ka K-5 ba? Hugot nga pagpatuman ita Municipal Ordinance number 2026-372 sa Banwa Karatangalan. Nga nagapahayag, nagabawal no, pagbawal sa pagsuksok it helmet, balaklava ag iba pagid karon nga pangtakop sa aton nga itsura sa mga pampubliko nga lugar agkaman naman sa daya karon nga establishmento mga ka-K5 o sa mga nagatanaw sa aton karon nga Facebook Live ha, sa live programs -K5 News FM Kalibo gina flash no, na sa aton karon nga screen parang overall imaron nga must ka-K5 do, may tabon sa imo karon nga dahi all over sa imo karon nga ba may ano ang ron may bukas yamang ro imo karon nga mata gud makakita ka eh, kung pati mata mo tabunan ay eh. Kasi kung di ka unya kita sa imo karon nga dagat hasta sa liog yung do balaklava mga ka K5 suno sa interview it aton karon nga K5 news team kay Police Major Jason Mausig. Aton karon nga hepe itangalan Municipal Police Station. Tuyo it daya karon nga ordinansa nga mapabilin rong kaguwasan it publiko ag masuportahan rong operasyon it aton karon nga mga otoridad. Kadungan kara it mga nailista ba nga serye. It akrimen nga kung sa siin gumamit rong mga suspect it helmet ag daya karon nga balaklava agud nga itago anda karon nga identity o kon pagkakakilanlan. Ay naaprubahan yung raya sa aton karon nga sanggo ni ang panalawigan nung nasambit karang nga ordinansa kung nagtaliwan niya Hulyo 8 makaroon karang nga dagon ka K-5. Ginklaro ni Mausig nga obrahon nga mang rung pag raya karang nga pagbuoy itakop sa aton karon nga mga itsura mga K-5 tabon sa aton nga mga itsura kung manaog gamang sa aton nga mga motorsiklo. Gets naton mga ka K-5. Obrahon yamang rupag buog it helmet agrutabon sa aton karon nga mga itsura kung ano man una kung kamo hay nagapanaog sa inyo karon nga motorsiklo partikular sa lugar it tangalan. El Castigador. Bukon it yubot hambagon may mga nagakomentar gitabi mga ka K-5 nga matsa uwa na abot it anda karon nga piniino kung ano rong hubot ang bangon it daya karon nga natawag nga ordinansa. Ay may ito kakomel paalin man ang nag-aagay man at amana kami paadto ito sa katiklan mauuba at amana kami eh daya karang helmet at balaklaba. Kung nag-aagay kaya't imuuna sa tangalan hay you can pass ka K-5 pwede ka't mag-aagay bisan hindi mo tapag buon ro imo karon nga helmet ag daya karon nga balaklava do ginamin o gubot hambagon sa raya karon nga nasambitan ni ordinansa kung kamo say for example isimplify nato na ka K5 kung kamo ag una kam, kasi ano ra imo eh ordinansa it nasambitan karon nga banwa so say for example if you are in Kalibo and then you are wearing balaklava and helmets, then wa matat problema kasi wa matat nagairal nga ordinansa nga makaroon abi mana iya. Pero kung ito ka sa tangalan, hay, bug-on mo, roi mong helmet,
agro imong balaklava kung ikaw hay nagapanaog sa raya karon nga ginasakyan nimo nga motorsiklo. Agud mas pagid maintindihan mga ka-K5. Halimbawa, halin ikaw sa Makato. Diretso ikaw sa tangalan. Humapit ikaw sa sangkabaraka o anuman nga klase it establishmento, may ginabakay kang una o kung ano. Ubahon mo ro imo nga helmet ag imo nga suksok nga balaklava kung ikaw hay nagabakay. Kung iba, hey, paano man akong mga parang, may una abi ka K5 nga nagadali, no? May unang nagadali. Mas karon ma pres iba kara may ano abi, may tawag kara ho. Nagabakay, ay nagabakay man lang manakot kwan ho. Dulce man ang sang kastik man atong sigarilyo. Dali mga ka K5, di ba? Bisan apisar, no, ka K5 nagadali ka, ubahon mo git aron. Di imo karon nga suksok nga balaklava kung may balaklava ikaw or helmet. Once nga nagapanaog ikaw sa imong motorsiklo. Pero if you are traveling on board with your motorcycle ka K5, hay udi mat ay pwede ron nga buon mo't imo gina kumbaga hay gina advice gihapon nga magsuksok ikaw it daya kon nga helmet o kung ano man nya klase una, no, kasi nagaagi kagang mat imo ka K5. So no, ginklaro, matani, Mausig, aton karon nga Police Major, Jason Mausig, hepe, it aton karon nga tangalan, PNP, nga obrahon nga mang rong pagbuog, it aton nga mga tabon sa itsura, kung magapanaog sa aton karon nga motorsiklo. Apang, kung nagaagi nga mang ikaw sa karsada, hay hugot na ginapatuman sa gihapon, rong pagsuksok, it daya karon nga helmet. May una man nga exemption, no? May exemption sa K5 ra. Rung dasambitan karon nga ordinansa. Sa mga aton karon nga mga alagad it batas, gabigon sa aton karon nga mga hot pursuit operation, aton abi nga mga kwan ba kapulisan mga K5 nga naga-undercover or may anda karon nga operasyon, ay sambilog ron sa exception itong sambitan karon nga ordinansa. Medical condition or kung may una nga pandemya o kung may kaangtanan raya sa religion o kung relihiyon ta K5. Hay may nag-comment sa gihapon, paano man ay aton karang mga igmanghod man na katong mga Muslim ay buon gali manananda. Harun nga ni ka K5, exemption doon, one of the exemptions from this ordinance, una sa nasambitan karon nga banwa. Kung sinoro daya karon nga madakpan ka K5, hay may nagakaigo karon nga multa ag penalty nga igapa pataw sa sinuman nga mapamatud-an nga nagagapas sa nasambitan karon nga ordinansa. Nagapatigayon yun sa makaron ita magapnagon nga information dissemination ag magabutang man it mga kaukulan karang nga mga nagakaigo ba nga sign ni Jess bago rong opisyal nga pag-implementa mga ka K5. Sambilog abi matuod sa raya karon nga do iba abi kung let's say mga nagahimot krimen o na, no, sa nasambitan karon nga lugar. Isang bilog man doon sa mga gina-consider abi ka K5. Ay do iba abi pras kato nga may natabo iya sa bahin it banga, no? Sa may humarap banga ka K5 nga ginhablot ado dato nga kulintas nga tong bugawan. Balor it 60,000 pesos ka K5. O yun usang bilog, may iba nakasuksok it daya karon nga helmet do or do iba ginagamit tong daya karon nga pagsuksok it helmet, balaklava
ay aware man sanda abi mana may CCTV di karoyon di man nakita ka penetrate. Oh, hay andang ubrahon tabo nando andang itsura, sagod nga makapanayasa sanda makipa. So sa ordinansa nga ra, at least time at sana isipan ita aton kaon nga bahin ita tangalan ta K5, no? Nga maka patuman it nasambitan karon nga ordinansa. Agud nga one way man don to find a solution, to provide solution sa daya karon nga mga krimen mga ka-K5. Agud nga madasig imawra nga malutas it aton karon nga mga otoridad, most particular sa mga suspect nga naga-involve sa raya karon nga krimen na nakasuksok it daya karon nga mga helmet, hindi un ma-identify do anda karon nga pagkakakilan lang. El Castigato. Alas 4:55 ro aton karang oras. Aga sa aton karang pagbalik mga K5, babagid naton karang mga tagupang doon. Mga detalye at balita ka K5, inyo ron tanan, mabatian pagkatapos gamay. Bilang kapahanom dom kindly standby.

0: ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas mga buti ka.
1: Checklist.
2: Checklist number one. Hmm. Nga ah, mausal ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit nga ah, konsentrado. Kaya wala activity nga akon chan, nami ang autophagy ko. Nami ang pag-repair sa akong lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3. Mm-hmm.
1: Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala yan naga panubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang naga panubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HD. DL. Titin ka da sa pag-inom mo sang D, D3 Bio, ang purpose mo, patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
3: Rego. D3 Bio, pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga atay nag-produce sa isang ginatawag glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga atay hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Hindi siya makuan mabuhinan.
1: Overwork.
3: Niya. Overwork. Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen, at pila kadlaw maguba, mabankrap. So, D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store niya lang.
1: Gina-store niya lang. Gina-maintain.
3: Maintain.
1: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm. So, okay na, no?
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inaris. Mm. Pero kung D3 Bio, duha iya inaris. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3 makanto si mo active immunity and your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw. Maghimos na lang sila. Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
1: Kay controlled ang infection.
5: This immunity, nagkakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
3: Correct.
1: Daw controlled ang infection?
3: Controlled.
5: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod ang barangay makanto na lang tong police kag magano
1: mag-record na lang
3: record na
1: kag manghimos ano
5: pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay at nawagi kaya police
2: ang secret sang passive immunity hindi overwork ang imo immune system.
5: Correct.
2: Biskan kampyon ang immune system mo kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na
5: cytokine storm. So, sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
1: Correct.
5: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi iya matamuan
1: ang panahon
5: ang mga organic na mga soldado. Correct. So, di na nga passive na, tungod kay ara sa BCO, gin-imong, gin-inom.
1: Correct.
5: Nangin passive siya. Mm-hmm. Kaya kung di na ni mo inumon, di wala sang may matabo sa
1: ang
5: boy.
1: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
5: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung ga D3 Bio ka?
1: D3 Bio.
5: Amo na sir boy, D3 Bio naging ko sa
1: boy.
5: It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
1: Oo.
0: D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: Grammophone.
1: All right.
2: Dog Bang Robin sa mga kinapigos, El Castigador.
3: Balik kita mga K5 sa aton nga pangalagad. Aton programa El Castigador.
1: Grammophone.
2: El Castigador.
3: Sige hapon. Ako si Ko K5 Sandro Salazar. Well mga K5, alas 5:01 kung aton karanga ora. Aga sa aton nga pagpadayon, smakalo. O dali ang gid-anay med-anay nga hapon kay Sir Mike De La Torre, no? Mayadang kuno nga pagbamati sa nagabaligya it mga santos sa may likod it simbahan kay Kuya Eddie Villarubin, kay Zema Relios. Aga mayad man kuno nga pagpamati sa taga CVM Pawn Shop Money Changer All Branches sa Uyutorong. Ag sa Alpha Omega Beta Fraternity ag Sorority. Sir Mike De La Torre, mag-aid nga hapon. Happy listening.
2: El Castigador.
3: This time mga K5, i-check na to si ka-K5 Bill Rose Kual para saan na karon yung mga balita, no? Ang mga updates sa mga naguntad, yung mga balita, mga ka-K5, mga insidente, aksidente sa raya karon nga bahin or iya sa aton karon nga bulilog nga probinsya Itaclan. K5 Bill sa kampiyon nga balita, kay ni standby.
2: K5 News FM Live Report.
3: Sa line number 11 sa kampiyon nga balita, K5 Bill, please come in.
4: Bulig Financial K5 Sandro ginapanawagan makakon ita pamilya nga ka ita biktima no sa natabo nga pagpanggabo sa may bahin ka ita Kugon Malinaw kun nagtaliwan patakan nga July 17 nga kun siin nga ninyo ay actually ay nagbuhay patangid sa atin ka nga provincial hospital o biktima nga ka pangod nga ni sa wa pa ita kwarta o pamilya nga kinangan abi nga refer sa atin ka nga Iloilo para ito ipaidayon o dahil ka nga mga medical procedures nga mas ano baga mabugat nga mga may operations sa abiray mo kay Fevan nga actually pangayamang operations kung anak ka nga ginahugat makakon ita atin nga biktima bangod sa atin ka nga information nga buo sa anang manghud nga babae kay Fevan na nakatagaan ng anong mga operahan bangod sa kinangan nga butangan ita titanium kung anak ka nga skull kay Fevan o kay bangod sa naangkon nga last ko no sa paglabo it anak ka nga manghud man actually do ano ka do suspect kay Five Sandro nga kun siin mabalikan nato no natabo ko insidente gabi sa nasambit nga lugar nga sa Kugon kay Five Sandro sa Malinaw nga kun siin nga ni base mataas sa information no man katong pag-follow up sa Malinaw PNP.
3: Bale do insidente nga ra kay Fiveville ko Hulyo 17.
4: Yes, kay Five.
3: Gabi it Hulyo 17.
4: Gabi it Hulyo 17 nga konsi nga ni base sa investigation it aton nga kapulisan hayihilong abi kun dai ka nga biktima naton kay Five san nga una baga sa influence at baka iluminin no rason nga nag sangag baga K5san normal nga ka sangag no kung hilong K5san ako siguro ginahambal kung ano matag kason nga nagtuhaw ko pagsirapta na nanda it anak ka nga manghod K5san o kason nga imaw ka hay hagabo it aton nga suspect so face up sa aton ka nga mga nag-gather ng information halin sa manghod itapon nga biktima may uwa gid matasada pag kaintindihan da mabuhay na K5 Sand aga ako nga ni
3: ano kuno sa bangod kuno sa alin K5 Bill
4: uwa man gid ita gin specific nga reason at specify ko dahil ka nga manghod na na K5 Sand sa biktima kung alin gid abi ko ang dapat ginaawayan
3: basi ba may mga madayom nga rason kung hamaan it naabot sa punto nga nag ano git sanda nagpang-abot git asanda kay Five Bill nga harun tangani may nagabaant ana
4: possible, no? May nagid akong K-5 stand. Mm-hmm. Aga, kung i-describe, abi, it atong niya ka nga habuan it information o the pamilya ita biktima ay payulente gimat ako sa spek niya ka K-5 stand.
3: Dumanghod.
4: Mas, ano, oh, dumanghod niya mm-hmm. ita atong niya biktima. At so, madali baga ma, mga kig, aga, basta, but normal at akana ko pagsakit ita mm-hmm. tao, mao yun baga.
3: So, may bak- anang anger issue kay Fabil?
4: Mm-hmm. May mga huyon at actually hay, may mga previous man inurang sakit man di sa atong talaga information kason nga ginadescribe ka nandiyan ka nga violenting classic nga tawo si Fiverson o huwuday ka kang suspect natin nga until now no, at life wag nga po nakamakulong kay tingani na siyempre kapasun man si Fiverson sa pagbuhay na bito nagabu ako yung sirente aga pero based sa aton kang information halin sa pamilya kay Five and San ay decidido sa sanda ka nga magpasa ka isa kaso possible case saka frustrated on the side no o anak ka nga pagkapangatubangon ita suspect kay Five San o bali man nga regular filing lang so baka kun nagapila ita bulig financial sa public o aton nga nga pamilya ita biktima kay Five Sandro Pangod niya nisa. Uwa-uwa man mana. Uwa man mana kami. Uwa sa daita. Uwa ka sa kay Five Sandro. Kung una nga ni, no, katiliya pa dito sa provincial hospital, uwa pa sa kasanda ita. I mean, ay uwa lagi na refer sa Ililo Pangod niya nisa. Uwa man ita. Buyot niya cash kay Five Sandro. Nga kaso nag-abot pa ita 8 days bago hadaga sa atin ka nga Ililo kung dahil kang biktima nga si Gilbert tulad ko si Five Sandro. So actually makakon nag-communicate magaman ko atin sa kang pamilya at biktima no, sa atin nga malinaw PNP agod na no, sa pagplastar sa possible ka kang pagpanaog doon ito o pagpasaka ita kaso kay Five Sandro sa aton nga responsable sa paggabo. Actually, saan naman no, nga mismo nga magugang K5 Sandro. So, wapa it date pero nakaschedule kung nga San Ogitra maoperahan it pangaywang beses. Mm-hmm. So, aton nga nga biktima kay kumakita naton do mga litrato kay Five Sandro nga ginpakigbahin. Grabe, ako anak, karang nga naangkon nga last. So, kung mambat nga natong kinayat at ato nga biktima kay Five Sandro dahil karang nga mga naangkon nga last po. At syempre, yung mga operation procedure doon kay Five Sandro. Mm-hmm. Grabe, do anak karang nga haangkon nga last ko ay bukong tata normal yata ako. May anak pa sa ugo kay Five Sandro. Nga macho ano baga natanggal sa ako anak karang nga abis kini sa anak karang nga manghod haya natanggal bukas ko skal o bungo kay Five Sandro so din kagrabe ko naangkon nga last ko halin sa day kang pagpanggapo it aton nga suspect kay Five Sandro so aton actually gana man imo ga keep update man ko day karang nga manghod nga babagi kasi kaka kay naga ano mo ka nag-expect man mo nga may makabulig man sanda, makapaabot man.
3: Mansig ka no? Pamilyado nung daya, karon niya magtimbang aparte kay Five Bill, no?
4: Yes, kay Five San, may ano man, may dahil ka nga pamilya kay Five San.
3: Ano lang do, ano ka na kay Five Bill, reaction abimanat mga magtimbang aparte sa daya karon niya insidente, ay uhot ana magbanghod, agduit ana do resulta.
4: This yan is sa information K5 sa no, halim sa dekara nga aton nga habuan ita info sa manghod nga ita biktima K5 sa and hay kung kita ga assess sa magamugin man mm-hmm. kung dekara nga family baga K5 sa may nagapati at api ako do iba ay do iba uwa mata K5 sa no. So as of now hay uwa pagitangan ni man kita sa buo man ita information no, sa pihak na parte kay Five Sandro. Basta makakon, nagahin yung gid nga mabuligan sanda ka sa gagasunsun kay Five Sandro. Kay habon at biska na may mga bulig matood no, government kay Five Sandro, ito pag tinirnan na ito, sa Iloilo, kay Five and Santo ko, at siyempre Dubantay. So, may mga kinanganon nga mabakal sa guwa, kay Five Santo. At bukod ba sa masabi, dahil ka nga operation, no? Kay mga ka major operation ta.
0: Yes. O
4: so, dahil ka nga paghimuon sa aton nga biktima kay Five Santo ko. So, bulik financial ko, anda ka nga ginahinyo sa public, no? At pwede ginanda ko nga maipaabot kay 5 cents sa or i-send and that sa GCash nag-provide man ita GCash ko dahil ka nga pamilya kay 5 cents haka doon number no 0991 690175. Aguna man ron sa aton nga mga news item agud nga kung may sinuman do may mabuot una nga tagipusoon kay 5 cents may pag-uoy man simpatya sa pamilya nga kay pwede gid ka makapaabot any amount no kay pwede gid makabulig ron kay 5 cents. So far no dugang naton nga balita no sa aton karang area of responsibility ya sa aton karang kalibo PNP K5 San nagdangop iya o sangka 48 anyos nga nanay ya sa aton karang kalibo PNP agud nga niya sulig sumat akong taman ipa-record na pero wa pa abi 24 hours K5 San so pagkaduga ita anak karang nga nga kasuko si anyos si Nixon Orines K5 San ginapanawagan kung nga si Inman Raimaw makaon kay Five Asan kay Bisa nanay ay ha kiganabi kay Five Asan ko kay inatwad daw inasanda ka nga presto sa ating nga temporary nga Kalibo Public Market may parlor at inasanda kay Five Asan at nagahampang no nagahampang itbola ko dahil ka nga si Nixon nga kung si nga ni hay accidentally man wa man baga na hungod nga naigo kay Five Asan ko anak kang manghod nga PWD ay kaso nga siyempre initial reaction it's nanay nabing ginakabangtan ay mabagok o maalang ugo sa hagan nga PWD ka ag natumbag gidabi kay Felsen o anang mangod so wa ko na na-control ko anang emotions kay ina ha bagan abu ko anabaga kang habuyan ng mga mabanato no pagkaakig sa anang unga nga ka nga si Nixon K5 Sandro so intigida kay mo nga nagpanaw ta, uwatay mo ka. Actually, ginagas pa matangani, manimama na kay Five Sun. Pero kadasig mataman ko, anak ang pagpanaw, agas ka makakunwa sa gihapon, itakti kung si Inimaw na ad. So actually, bukod yun man sa bagukanda, dahil every time bagang ginakigan na bagan gali kay Five Sun, kung dahil karang si Nixon, na nag-ano tayo mo, nag-panaw ta dahil mo, nag-alayas, ay magpagay kay Five Sun. So, nagahinyo ito ko nanay nga ka nga kung sino to may kasayuan basi may mga barkada kay ko anang cellphone ha iwan man wa it makontak gida kay Five Sun at wa gini mot idea kung si mo ka kung sa barkada manana kung may ginadto na kay Five Sun nagapanago kung nano kay do anang gina kabangtan hay gabi igon makakon aga syempre hay nagauli patakasanda sa New Washington yata kay Five Sun magayo pata.
3: So mga five, ano pata mga 5 hours at agali makara talibon o
4: okay, makauli alas 12 na nagpanaw ka imaw kaso nga what agihapon kaya ginpa blabber gimin gin na aga pangay imaw ka itabulig ka ton aga gin gaong sa mata nga ipost natin ro photo itry ka lang anang unga so nagsugot mata imaw aga una kon sa aton nga Facebook page base may mga nakakilala mga classmate na lang ginadtunan mga barkada kay Five Sand hey pwede gid ninyo kon ipasayod no katon sa aton nga page i-message ag yakit sa aton nga Kalibo PNP agod nga maimpormahan ko ana nga nanay tsaka pamilya nga safe imaw ag nakita kun imaw kay Five Sandro kung dahil ka nga 14 years old nga si Nixon Orines kay Five Sandro iya malang man ka imaw nag ano nag-eskwela sa Kalibo ag hakan nga sa nga ganyan what class sabi kay ina ay namalang man sunda sa parlor so accidentally malang na tabo kung datong nga pagka-igo baga ita bola di ka to nagumpisa ka ng akigan kung dahil ka nga
3: ay base kung mga ano kita to kay Five Below mga masakit man to nga mga tinaga rogin buhian parte sa raya karon nga kwan kung hamat nagsunggod rong daya nga unga
4: actually ginto ka na natural ang gitama akong mga buhian baga nga mga tinaga nga rason nga nagsunggod gid ako anak ba K5 sanday ginambagan na malangman nga ayaw gud pakita kakon agadit balik-balik iya mao kay baga duha na mga wapat ay mo ka sa ano baga buhit sa detang alima sakit sa anak ba K5 sanday nga may mga words imaw nga siguro nga gid ama ano mabaton man ita balasagon ita tumira nga 14 years old nga binatilyo K5 Sandro Rason nga kumano na taimaw so makakonwa pag gihapon ita info kung si Inra imaw so again pwede
3: ay basi kung K5 Bill basi kung gin minatood na tarugin hambay ita anak karang nanay nga ano di kaun man nagpakita-kita man iya ka ko na tut ana pumanaw ana imo K5 Bill.
4: Din tanga ni K5 Sandro kasubo no ag kulihay ano ma ano man ma ano baga ma okay ko pa ma-chat yes. Right lang nga 14 years old nga gerati ag makaisip pa ni man no kay ano na ga dugom na K5 sa nagmagain do pa niyan po
3: kay
4: man imo makakon hay maguli lang imao ag contact ni mama na kung may kibahan ni mo ka nga barkada nga may cellphone ay pwede gid ninyo nga di ba pag ano kumgan nga
3: ay nagkabangat si nanay mo to
4: oo kay at sa mga kay naikindihan ko man abi ako nanay sa nga ganabi nga PWD yes. Iwa ka ng manghod aga na tumba kita abi mo kita isang bis kay nanay na na ako kida so anak ka nga ugo buko man ita ano gid mabasug ko pag the impact ka pag katumba pero to ano ba initial reaction gani
3: yes. K5
4: Summit mother nga nagakabangat sa nakakangaunga nga PWD so hatutunan ni rason no kamat ha akigan ha mugay onday ka nga binatilyo K5
3: basta hay so, doon siguro ron K5 Bill nga kuwan hay basic kung ano ra gin ano ang bait nanay ginhambagan yun imaw nga makipilang beses ra K5 Bill kung nano nga hindi magmakaron hindi mag hampang itkwan basi may igo yung manghod mo makaron baga?
4: Uwa imaw ita dugang ng mga details bako natabo ko incident basta datuwa-tuwa ng gin-share katon nga bangod sa igo na bola kuha ng manghod siya katon
3: may iba abi K5 Bill nga makapilang beses mo hambagan let's say may iba abing mga unga nga hindi man na di karon to magmakarama ka to ay base kung ano man ni mataboking or base kung mahiigo man una hindi maghinaboy man at bato hindi magkwan it bola hindi mag pamilak-pilak it kung nano una ay base kung mahiigo ka apras karon may ginhambagan abit makapilang beses pero kadungon baga K5 Bill ma hindi mamate dungol ay do iba ka to pras kada dati mga ginikanan dati, dila mo ang ruwat gabod.
4: Gita nga ni K5 Sanding, gita nga ni K5 sa long ginakompare mga comment nga, ano, doon pa nga ni man, sungod-sungod yun. Pero ay, hindi man natin din makompare.
3: Hindi man nga ni, hindi man makumpara matuod K5 Bill nga, plus one, eh, siyempre, dati pa matato, ay ibawta naman makara.
4: Oo, K5 sa dag. Siyempre, pambuan na itong hapo, malang doon, so gidabi ni nanay na, basta ko anang at ang purpose makakon, ay makauli ko anang nakang binatilyo kaunga no, saan sa K5 Sandro. So,
3: oh, agad kung makauli man ba K5 Bill, kung makauli unday ang unga, istoryahan, ipaathag ka na, nga ro imong manghod, hay, may makara imaw, kinahanggan imaw at makarang atensyon, bangod nga ni, hay, ro imong manghod hay PWD ro imong manghod ag ikaw hay kwan kating baga hay malisod maghambal K5 Bill no pero kumbaga hay able rong dayang nga nasambitan nga binatilyo so i-explain it nanay sa anak karon nga unga nga mas kung hamat makaturoan ang reaksyon bangod gani ginaprotektahan naman do daya karon nga igmanghod nga PWD bukod ang bangon man doon nga just because ginpangisgan ikaw ginakigan ikaw hay bukon yun ikaw palangga it imo nung ginikanan palangga ikaw at ginikanan bangod gani sa pinaagi ka to sakit man matuod batunon nga hahambagan ikaw at makaron pero at least hay makatatak sa imo nga piniino ag agud nga magtanda
4: K5 Bill. Uman ay mangin na madahan ikaw kapinta kung kampangan ni mo kay mo nga manghod niya kung nga PWD in five san o so sa mo login ano matabi ginagas matabang mo kay na ni mama na eh. Siguro busy man kay sa ngayon niya sa parlor ko na kay no kasi may client sanda may customer kay five san aga nakabo no insidente so at least makakon na napanawagan ni Daya Dugunto it nanay aga kung nagapamati man ay kung mismo nga ka nga binatilyo ag kung sino man ko anang kaibahan ay pwede gid niyo ko nga ito over ya sa aton nga kalibo PNP agud wa aton lang nga kalibo PNP do makipag coordinate sa anang nga nanay agud na makauli na imaw sa anak company magay K5 Sandro. Samtang dugang natin nga report man no, K5 Sandro another nung nagpakitang ilas. So atong kaya nga mga ano na, mga personnel sa Malay PNP. At of course, sa Buligman, ita pipila nga kanya mga concern nga individuals at mga, kung kang mga security personnel at mga pipila ka mga establishment sa Isla ito Bukake. Kaya may na-report sabi nga kanya missing nga cash no nakasugod sa pouch nga nagabalok na imo ita 60,000 K5 Sand ko so kung ikaw ta makakita ka kad kung may imot ang ibang plano K5 Sand ay palto kat ing sa kaya nga amount kaya
3: ay, paldo, so mamay
4: yes K5 Sand ko aga rason nga mainamat naman gihapon nga mga dahil ka kang individual nung uwa baga nag-after sa dahil ka kang mga binabulag. Oo, mabulag ati or nagkakabudlay sa da. Sa atang kapuwi magkakon ay bampo ng atang blessing. K5 sa ato ko nakakita ito. So, dahil nga kang pagkabalik no sa dahil ka nga pouch nga ginapanag-iyahan ita foreign and tourist K5 sa ato halin ito Hong Kong. Kung dahil ka nga pouch nga, kung yan may masobra, sugod nga 60,000 nga cash K5 sa habalik ibahan ko. At kung ka nga first, Malay PNP, aga din doon mga bulig man at mga concern nga individuals K5 sa ko. So may agyang kayo doon nakakita ay mabuot. K5 sand, wakin na, ano ba ga, yung tago na ta, o abi, yung na, gastos na ko dahil karang kuha ka ta, no? Despite sa kabudlay kita pangabuhi makakon K5 Sand ko. So, naibalik ka sa dahil karang turista K5 Sand ko kung anak karang pouch na may sugod na 60,000 pesos. Pasalamat man ko atong karang Malay MTS sa mga tao na padayon no, nga nagpakidat no kaya nga klaseng ugali K5 Sand ko at waga dapat isip nga ibalik i-turn over sa aton kang Malay MTS no kay abo matuod nga turista una bukod at bihira ko mga maduwa nga kon kanda K5 sa mga cellphone nga kon nga mga mataas nga cellphone mga branded or mamba nato mga mahal do value K5 sa ko at kung maduwa ay ibalik lang sa aton kang otoridad agud nga maibalik man sa nagapanag-iya K5 Sandro mga nagduga na items o kung kuha kataman na kon K5 Sandro. So far no, din ato mga balita na tipon sa aton kaka nga area of responsibility live yan sa Kalibo PNP with K5 Jim Lee. Dukot ako man si K5 Bill Rose Qual para sa kampiyon nga balita sa Komisyon Publiko at kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report El Castigador.
3: Abo gid nga salamat kay K5 Bill Rose Qual para sa anak karon nga kampyon nga mga balita mga K5. Balikan naton tag ray karon nga kuana ginpanawagan niya ra nga si Nixon Orines 14 anyos mga K5 no. So sa mga unga makaron uwa mata gina-compare no rong generation dati ag generation makara. It's just that the generation today hay kumbaga aware sa anda karon nga kinamatarong anda nga rights they have been exposed to mga knowledge baga through technology whereas the generation before let's say mga 90s abimana kumbaga hay nag-ano kita, kumbaga nahadlukan baga, sa mga ginikanan. Do, dati, makarangan eh, hambay, no? Hambay, mga mga K5 nga hambay, makarang makatugat, ah, wag ginagamiti, dahil ka rin dahas, kumbaga. Kung ikaw ka to, mag, kwan-kuman ka, mag, pasaway ka sa imong ginikanan, mag, hindi ka magpamati sa imong, nanay at tatay ka to mga K5, dila mo at nakaturwat gabod. dila mo at nakaturwat gabod sa K5. Do iba nga to, bukong niyang siguro mat ako, no?

0: kumbaga ay kung hambagan mo at asandat kung nano una, di tananda mabaton dun nga hambagan mo at masakit. Siyempre masakit sa andang bagat siyagon. Pero hindi man naton mablame do mga ginikanan nga andang gusto nga matabo sa andang unga ay maprotektahan yamang ro andang mga inunga. Sa yun kita ro mga ginikanan naton ginaubra karong dutanan para proteksyonan kita, mapagayo kita sa mga masakit, ma tadlong do aton nga dagan, manami ro aton nga upbringing, mangin manami ro aton nga mangin ugali, paano kita makipagsalamuha sa ibang tao, paano kita makipagdeal sa ibang tao ka K5, ginaubra ron it ginikanan. That's the role of our parents, no? I-shape kita, i-mold kita bilang isang kamayad nga tao. Depende siguro sa parenting style naton da K5. Kung ano ro aton karon nga kinabahugan nga klase it environment. Sa unga, I hope nga ro unga no maintindihan do ginahambay it ginikanan, pero syempre hindi man andaron totally maintindihan kung hindi man pagipaintindi it ginikanan mga ka K5. No? Kumbaga ay kinahanggan it kumbaga ay istorya sa magtimbang aparte sa unga ag sa ginikanan nga magaan do loob it unga nga mag-open up it mga bagay-bagay sa ana mismo karon nga ginikanan ta K5. Hay kung ikaw abi nga ginikanan wa man ginaistoryaha imo tong unga, hindi mo man masayran kung ano ay gagatabo man si imong unga, ay di hindi nanda ma-express do anda nga kaugalingon sa anda karon nga ginikanan. The ending daon karon ay mangin malupit kumbaga. It's either ikaw mismo nga ginikanan sa imo karon nga unga ay bangod hamat makaron imaw, or the environmental aspects agroana pagid karon nga nakakasalamuha man sa guwa mismo ka K5. So sa unga nga ra kay Nixon Orines, uli gon ikaw ito sa inyo agro ginikanan, istoryahon mo ro imo karon nga unga. Kung hamat makato, gamang ro imo kato nga nangin reaction. Kung hamat makatuon lang ro imo karon nga nahahambay. Dahil sayod kita given no PWD paro imong igmanghod karon. Dapat maintindihan man ito nga do imong manghod ay kinahanggan gid it daya man karon nga atensyon ag pag-aruga kumbaga. Makarayang ako kana dahil imaw hay mas nanang kinahanggan kumpara kimo bangot ikaw hay able. Pero bukon itlubot hambagon doon na kung aburo akong atensyon ito ka nang nagugugol sa imong igmanghod, hay bukon kuon kamot palangga pareho. Pantay-pantay man doon ka K5 rupag palangga it ginikanan ka ton. El Castigato! Alas 5.30 do aton karanga oras ag sa aton karanga pagbalik no ka K5, ibabagin natin karon yung mga tagupang dons. Inyo ron tanan mabatian pagkatapos gamang pipilang kapahanom dom kayong standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal, epektibo.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa inong pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga buti ka. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tipo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Waka compounds. Yan ang panupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka.

0: UTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko yung UTC alkaline vitamin C.
2: Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: UTC, mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay sa neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup.
0: Mabakal sa mga butika.
10: Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C

0: Clínica Alternativo Medicinal Wellness Center. May free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clínica Alternativo Medicinal Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. El Castigador.
1: Grabe po. All right.
0: El Castigador.
1: Grabe po.
2: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad. Aton programa El Castigador. Gihapon ako rin yung anchorman. Ako, si K5 Sandro Salazar.
0: El Castigador.
2: Well, mga K5, alas 5:38 aton karang oras. Karang oras, ginahatod ka aton. Ita DTX 500. Nakasayod ba kamong ngarong regular nga pag-inom? It DTX 500 sa ka-superior antioxidant supplement ay may maabo nga benepisyo para sa aton ni ikamayad itiawan. Nambilog sa nangapangunang nga epekto kara, hayrong pagsuko sa oxidative stress. Sa ka-proseso imauron na kung sa siing ginagubaro mga cells sa aton nga yawas, bangon sa sobra karang free radicals nga mga molecule nga nagatuga at premature aging at iba pagid karon nga mga sakit mga kakit. Tinaagi sa mataas nga antioxidant content sa kabulig rong DTX 500. Naprotektahan rong cells kontra sa mga pagkasamad kera. Kaya na, dapat nga ipabili nato rong ikamayan itaton yung mga organs at mga immune system mga K5. Magwas ka rong DTX 500 ay may potensyal nga suportahan rong mga tao nga may type 1 at type 2 diabetes. Mayroon ay bangod rong mga antioxidant ay magapanaba it daya karon nga inflammation ag nagabulig sa regulasyon at blood sugar level nga parehong importante sa pagpanguho sa diabetes ka K5. Sa kabilugan ng DTX 500 ay bukon yamang it nagabulig sa pag rekon nga detoxify it atong ngigawa. Kundi nagasirbi man nga natural nga suporta para sa mas matambok karang nga metabolismo, mas malimpyo karang nga gawas ag mas matibay nga resistensya kontra sa mga chronic diseases na pareho it diabetes. Rong DTX 500 sang ka-superior antioxidant imauron nakabulig manghalikaw sa sakit na cancer, oxidative stress, agrong diabetes. Rong D3 Bio isang ka-health supplement man ang pinaghalo kara nga virgin coconut oil, VCO, vitamin D3 nga parehong kilaga sa anda karon nga natural nga antibacterial ag antimicrobial properties. Rong kombinasyon kara hay rong nagataoy at mabasko nga suporta sa aton nga mga immune system. Nga nagabulig sa aton nga gawas nga sukgan rong nagakanari-sari nga sahi it infeksyon nga viral, bacterial ag fungal. Rong BCO hay kilaga nga may lauric acid sang ka-fatty acid imauro nga may kakayahan nga pumatay it mga harmful pathogen sa aton nga gawas. Samtang rong vitamin D3 mat-a ay importante sa regulasyon it rekon nga immune responses ag sa kalusugan it aton karang mga tugan ag unod ta kay. Kuno nga ni sa pagtuon rong bastante nga level it vitamin D3 aton nga gawas ay magapanaba it rest it respiratory infections ag iba pagit karon nga mga inflammation related conditions. Sa regular nga pag-inom it D3 Bio imo karang nga ma-experiensyahan ng mga benepisyong kapareho at mas mabaskog nga resistensya, mas madasig nga pag-recover, maghalin sa aton karang nga mga sakit, proteksyon kontra sa mga mikrobyo nga nagatuga at sakit. Sa bilog kararong nga natural ag mabisa nga pamaagi, agod nga pabaskogon ng aton nga gawa. Kontra sa adlaw-adlaw nga pagag sa ato na ikamayad itiawa sa cave. D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial, specialist. Ay, power duo sang daron ka K5 it aton karang Mighty C. Sang ka pure mas gipabaskog nga alkaline vitamin C nagataoy at maabo nga benepisyo sa aton nga ikamayad itiawas. Bangod karang kaya karon nga sodium ascorbate kung diet acidic kaya banayad imaw sa aton karon nga tiyan aguwas imaw nga imnon. Bisan pa rong daya karon nga mga tawo nga may hyperacidity o kon ulcer kumpara sa ordinaryo nga ascorbic acid ka K5. Sambilog sa mga nagapanguna nga benepisyo karahirong pagbabaskog itaton nga mga immune system. Nga importante agud nga mapabilin nga protektado rong aton karang gawas kontra sa nagakanari-sari nga sakit. Mighty C rong mas ginpabaskog nga alkaline vitamin C. Kung kamoy nagapangutan na kung siin mo mabakay ron, mabakay mo tanan sa aton karon nga mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga branches na itong mga K5 sa aton karon nga Banway at Calibo, Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Pag libre una rong check-up, wait bayan. So yun yamang ninyo si Dr. Robert Impinado o si Ma'am Abigail Impinado. El Castigador. Alas 5:43, duwaton ka na nga oras. Uy, happy listening, anay, kay Uncle Mike, kay Auntie Rizde, una sa rayon nga Nicole Store sa Bahin at Marian High. May daayad niya hapon. Mga happy listening lang ginuna kinyo mga kakifan. Sa ating pagbadayon sa makaroon, i-check anay naton mga kakifan. Rung daya karang dagagan, it aton karang tiempo makaroon ta K5, no? Kung kamusta na, ro aton karang kwento, may mga update baga sa bahin naton it DOST pag-asa mga ka K5.
1: Ah, grabe po.
2: Weather forecast mga ka K5 sa aton karang adlaw ita Biyernes nanungod ra kay typhoon dolphin mga ka K5 aton nga i-check aton karon nga bantay panahon
0: K5 bantay panahon K5 bantay panahon.
3: Magandang hapon po mula dito sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Biyernes, August 7, 2026. Kung mapapansin po natin dito sa ating latest satellite image ay may mga kumpul po ng mga kaulapan na sumasakop o nakapalibot dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasama din po dito yung Metro Manila at yung mga karating nitong mga probinsya. Isa po sa nagko-contribute kaya malawak po yung mga kaulapan na ito ay dahil sa impluensya nitong si Typhoon Dolphin. Kung mapapansin din po natin, may mga kaulapan na southwesterly, ibig sabihin nanggagaling sa timog kanlurang bahagi ng ating bansa at nag-iipon po sila dito bago maka-apekto at maging ulan dito sa western portion ng ating bansa. Itong si Typhoon Dolphin ay nananatili pa rin po sa typhoon category at sa kasalukuyan, ito ay nasa layong 915 kilometers sa ating latest, no, sa huli nating pag-locate sa kanya, 915 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. At dahil po dito kay Typhoon Dolphin, nananatili pa rin na may enhancement o bahagyang paglakas itong hanging habagat na magpapatuloy sa mga susunod pa na araw. Ganun din po ay may nakikita din tayo dito na mga kaulapan na binomonitor din po natin. Itong mga cloud cluster na ito ay hindi imposible na magkaroon ng sirkulasyon, kaya patuloy po na babantayan natin ito kung magkaroon ba ng chance na magkaroon ng circulation o mag-develop ito sa low pressure area. Pero sa kasalukuyan, maliit pa naman po yung chance nito, kaya mimomonitor po natin ito sa mga susunod pa na oras at araw. Also, gusto po natin ipakita itong tinatawag natin na isohyetal map. Ito po yung nagpapakita ng mga pag-ulan for the past 24 hours. At yung mga naka-orange po, ito po yung nagpapakita ng 100 to 200 na mga pag-ulan. At ang gusto po natin banggitin dito sa mapa na ito ay may mga pag-ulan na po na lagpas ng 100 dito sa La Union, ganun din sa probinsya ng Benguet, sa ilang bahagi ng Pangasinan, Zambales, at ganun din po dito sa Bataan. Ibig sabihin, inuulan na po tayo ng mga nakaraang araw, saturated o hindi na po posibleng hindi na kayang mag-absorb ng ating mga kalupaan. Ibig sabihin ay mas mataas na yung chance na ng mga landslide at ganun din naman yung mga pagbaha. Kaya heads up po, patuloy po na mag-ingat tayo at makipag-coordinate sa ating mga local DRRM offices kung kinakailangan na tayo ay lumikas na. Ito naman pong weather advisory natin, ito yung nagpapakita ng mga pag-ulan sa susunod na 24 oras. Kung mapapansin natin, nag-aagri po itong ating weather advisory. Forecast po natin to for the next 24 hours. Dun, nag-aagri siya dun sa ating historical o yung past 24 hours din ng mga pag-ulan. Lalo na dito sa Zambales at ganun din dito sa Bataan. Ang ibig sabihin naman po ng ganitong amount ay posible yung kalat-kalat na mga pagbaha sa mga probinsya na nakataas sa orange. At yung yellow naman po, ang nire-represent po nito ay yung 50 to 100 millimeters localized floodings, lalo na sa mga kababayan natin na nakatira malapit sa mga ilog, bodies of water like mga sapa na kapag umuulan ay binabaha agad. Ganun din po sa mga low-lying areas, so mataas po yung tsansa ng mga pagbaha for a certain period of time. Kasama po dito yung Metro Manila. So ngayon po yan, hanggang bukas ng hapon. Pero simula naman bukas ng hapon, hanggang sa Sunday ng hapon, kung mapapansin po natin, nag-extend pa inward sa ating kalupaan itong mga pag-ulan. At aabot na rin po ito ng Rizal. Ganon din dito sa Bulacan at umabot na rin po sa malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region. Ibig pong sabihin nito ay mas lalawak pa yung mga makakaranas ng mga pag-ulan bukas. At posible din na yung intensity o yung lakas ng mga pag-ulan ay may karagdagang amount. At gusto rin po natin na i-inform yung mga kababayan natin again dun sa mga threat na posibleng idulot nitong mga pag-ulan na ito. Simula naman sa Linggo ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, magpapatuloy pa rin po itong hanging habagat. Ibig sabihin, kahit na mag-landfall o magpatuloy pa na lumayo, si Typhoon Dolphin ay mananatili pa rin po na nakaka-impluensya sa ating bansa itong hanging habagat. Ibig sabihin, sa weekend ay makakaranas pa rin tayo ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Hanggang kailan po ba magpapatuloy itong mga pag-ulan na ito? Actually, sa ating pong analysis, kinalulungkot man po natin, pero magpapatuloy po ito hanggang sa susunod na Linggo at unti-unti lang pong mababawasan in terms of lakas ng mga pag-ulan, pero nandun pa rin po mananatili yung maulap na kalangitan at yung mga matataas na tsansa ng mga pag-ulan. Yung mga pinakita ko po ay yung weather advisory natin, yung total o yung accumulated rainfall for 24-hour period for the next 3 days. Ngayon naman po, ang difference naman po niya dito sa heavy rainfall warning ay yung temporal period o yung tagal o yung duration ng amount ng pag-ulan. Yun po ay 24 hours. Ngayon naman po dito sa heavy rainfall warning, hourly po yung measurement natin dito. At yung yellow po ay nagre-represent ng 7.5 hanggang 15 millimeters na mga pag-ulan. At ang ibig sabihin din naman po nito ay posible yung mga localized floodings. Pero inote din po natin na may mga naka-orange din dito sa ating heavy rainfall warning. Ibig sabihin naman ito, 15 hanggang 30 millimeters naman ng pag-ulan sa loob ng isang oras lamang ay mararanasan natin yung ganong kadaming mga pag-ulan. Ano po ba yung ibig sabihin ng isang milimetro na pag-ulan? Isang milimetro po yung magre-represent sa isang litro ng tubig kapag binuhos po natin ito sa 1 cubic meter. So kapag meron tayong 1 cubic meter, isang rectangular na box na 1 meter by 1 meter by 1 meter yung kanyang dimension, kapag binuhos po natin yung isang litrong tubig dito, ang katumbas po nito na height o level ay 1 millimeter. So imagine po natin, sa loob ng isang oras, halimbawa sa orange, ay maximum ay 30 millimeters per hour. So 30 millimeters na amount ng ulan, 3 centimeter, ay ibig sabihin nun, yung 4 square meter lang yun na ulan. At paano pa kung hundreds of square meters yung uulanin. Ibig pong sabihin ito, malaking amount po ito ng pag-ulan. At yung mga, dahil hindi po pantay-pantay yung ating kalupaan, ibig pong sabihin, yung mga mas mabababang lugar, dun po pupunta yung mga tubig na dinadala ng ulan na ito. At ibig pong sabihin din ito, ay mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Lalo na kung hindi po maayos yung ating mga drainage system. Excuse me po. Also, ipinakita na rin po ito ng ating kasamahan. Ano po ba yung physical meaning ng bawat kulay na ito? Kapag yellow po, mahalaga na maging aware na tayo. Kapag orange naman, kailangan mag-prepare na tayo. Sa orange, posible na rin na may mga lugar na hindi magiging passable at mas mataas na rin yung tsansa ng mga landslide. Sa red naman po, kailangan meron na tayong gawin na action. Lalo na sa mga kababayan natin na nakatira sa bulubunduking lugar, kapag in-advise na po ng ating local DRRM offices na lumikas tayo, ay sumunod po tayo. Yung mga ganitong update po at mga issuance ng PAGASA ay available po dito sa panahon.gov.ph. I-click lang po natin yung bell icon at i-click natin yung NCRPRSD, halimbawa nasa Metro Manila tayo o di kaya naman Northern Luzon. Pero mas madaling paraan po ay download natin yung Panahon app sa ating mga mobile phones at ilagay lang natin yung location natin and automatic po. I-on lang natin yung notification at i-inform po na ito ng application kung magkakaroon ng thunderstorm sa ating mga lugar sa susunod na 2 to 3 hours. At meron pa rin po tayong nakataas na gale warning, particularly dito sa Calayan Island at Babuyan Island, ng Babuyan Islands, group of islands, at ganoon din dito sa probinsya ng Batanes. Huwag po muna tayong pumalaot o mangisda at delikado po. Posible po na umabot ng 4.5 meters, yung taas ng alon na posible natin na ma-encounter kapag tayo ay pumalaot. Again po, sa mga susunod na araw, even sa early next week ay patuloy pa rin yung impluensya ng habagat, lalo na po sa malaking bahagi ng Luzon at ganoon din sa western section ng Visayas, lalo na rin yung western section ng Luzon. Pero dito po sa Visayas at sa Mindanao ay less rains naman po yung ating ma-experience. Ang ating pong araw ay lulubog mamayang 6:23 ng hapon at muling sisikat bukas ng 5:41 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.
0: K5 Bantay Panahon. El Castigador.
2: Alright! Abugid nga salamat sa aton karang DOST Pag-asa para sa dahil karon nga weather forecast naton mga K-fans sa pinaka-latest karang weather forecast. Magaling sa aton karong mga DOST Pag-asa weather specialist, John Manalo.
0: El Castigador.
2: Well, mga K-5, sa aton nga pag-ilibas makaroon, magigitat oras no sa aton karang pag-ililiba mga K-5. O sa mga una nagpaabot, itanda ko nga mga mensahe, shoutouts, greetings, sa pabugid nga salamat mga K-5 ha. Sa mga watsawa karon nga nag-asporta sa aton nga mga programa, Nusan Public Affairs Program at K-5 News FM Kalibo. Tangayalit bilong apwersa at K-5 News FM Kalibo sa aton nga naging partner sa technical side, Broadcast Engineer K-5 J.R. Unayan. Broadcast Engineer K5 Oliver Kahilig. Ag sa aton man nga naging partner sa field, K5 Bill Rose Kual, K5 Jim Lee Idol, sa aton karang nga patrol navigator. Ag sa aton man nga station manager kay Ma'am Gloria Villas Manyo, sa aton karang nga CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako man ro inyo karang nga naging alagad, inyo karang nga kastigado. Ako si K5 Sando Salazar.
0: El Castigado.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Bioko, Binche, Taklan, K5 News FM.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka,
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
6: Gusto nga ang takaroon? Ano bala ining alcohol related liver disease? Matuod giman bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Indi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
7: Hindi tani na matabo sir GP kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong gablagulay, pala kaong prutas, pala inom ka DTX 500 gag may DC, wala mo man ang ginabusuhan. Ang kapisan si Muatay sa pagtinlo sa toxin. Do pareho lang na Sir GP sang janitor ang aton atay. Siya ang tigsilig, siya ang tigugas, siya ang tigpaninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iya na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor nga wala unta trabaho?
8: Kapuyon.
7: Kapuyon. Kapuyon. Labi na kong permi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala kag inom DTX 500 kag Mighty C, syempre dara ginapakadto guba ginmo atay. Mo na ka importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka busy nga organ sa imulawas.
6: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan. Kaya na siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500.
6: Garantisado.
0: DTX 500.
6: So correct kid Doc Ramiro, no? Basic kid lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano pala ang alcohol related liver disease or ARLD, Doc Ramiro?
7: Simple lang sabat sina Sir GP, botulingon guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botulingon, severely damaged na sang alcohol. Nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon ko ba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Ama na gani nga, dapat adlaw-adlaw kagid inom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo. Tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas. Sige inom DTX 500, sige no Mighty C, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok ng tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
6: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala paguba ang atay mo.
7: Probably Sir JP, may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imo atay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta Sir JP. Subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C nga grabe niya amligan ang imo atay.
0: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon. Reformasyon. Dinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Dinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

dalaw asang laye sang Dios. Ang botambalong dere, those who neglect to prepare on the sixth day for the Sabbath and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Amo nang itbasa dere nga, yadong mga nagpabaya sa paghanda para sa ila adlaw inong pahuay sa ikaarong nga adlaw, kag nagaloto sang pagkaon sa adlaw inong pahuay, nagalapas ang ikapat nga subo kag nangin manilapason sa bilog nga layi, sa bugos nga layi. Ano man na, ang Ten Commandments, kaya ara man si kapat ka subo. Ang tanan nga nagkakabala ka, gid sa pagtuman sa adlaw inong pahuay, suno sa subo, hindi magluto sang bisan anong pagkaon sa adlaw inong pahuay. Siya, o sila, sa kahadlok sa sinang Dios na naghatag sang iya kasuguan gikan sa Sinai. Magapangiwala sang ila mga kagalingon. Kag magakaon sang pagkaon nga ginhanda si kaano nga adlaw, bisan pa nga hindi gid ini subo nga ka manamit. Siyempre, normal magid ang lain na magid ang nabahaw. Okay. Lain naman kaysa bag-o sa priska. Ginamalian sang Dios ang mga anak sang Israel sa pagluto kag paglaga sa adlaw inong pahuay. Ina nga pagdumili, dapat kabigon sang tagsa ka manugbantay sang inong pahuay sa aton matiyong subong. Isa ka solemne nga sugo inigikan kay Jehova. Ang Ginoo magabantay sang iya katawhan gikan sa pagpatuyang sa pagkamahamkunon sa adlaw inong pahuay nga iya ginpain para sa sagrado nga pagpamalandong kag pagsimba. Amo nang tandaan tani siya makukuran makabyanan. Kay kun indi nga ni siya mahimo, dako kita sa labdon. Kun indi kita magapati nga sa adlaw nga Sabado, indi na kita tani magluto sa aton mga kalanon kag mga inuglaga or lagaw. Aton daan ipreparar sa Biyernes pa lang. Amo ni ang pinakaimportante nga isa sa mga pagsulundan paano ta balaanon o pakabalaanon ang adlaw inong pahuway. Way na makita siyang timpo. Tapos ang taanay sa nubuang ang pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inumanal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pantumbay at gabay. At maraming salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa inyong pagkataon na pinagol sa amin. Pagpalain mo nawa ang mga nakikinig sa himpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, manawa-nawa ang inyong banal na masalita at higit sa lahat, maging gabay sa paglilingkod sa inyo. Itong lahat ay isang magdalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan at pagpulang laman sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinisus. Amen.

kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

이사나와

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pagpunta po ninyo dito sa lugar na ito, may mga pangako po kayong pinanghawakan galing sa ating Panginoon. Amen? Sinasabi ko po sa inyo, ang bawat pangako na yan, isa-isa na yan, lahat po yan ay ganap na dahil po sa ginawa sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Ulitin po ulit natin. Let's declare our faith. Thank you so much.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.